church, sabi niya nga. Di sabi ko, eh, oo nga, ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayaw sisipi. Sabi ko, di ga, ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi, sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Ako siguro, naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontak din sa inyo, ano ko yung inyong mga programa. Nung marinig ko ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalatayan na sinasabi nga ho na ika nga eh, sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon na po sa atin. Ako ho talagang tuwan-tuwa. Parang daman-dama ko ho yung ano ng mga awitin dahil yung tinig ng pag-asa, yung mga pantoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya ko talaga, Pastor, tunay ko na. Talagang wala na akong masabi sa, binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong, sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako eh, hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan. At talagang pinabalik niyo ako sa inyo, sabi ko sa Panginoon talaga. Pastor, ako eh, basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik loob. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon. At talagang sa puso mo talaga, talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po akong, dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa, ay dadalawang beses po kami nakasimba ng aking asawa. Ay, edi magpaparibaptize nga po ako. Pero sa ngayon po, at talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talagang alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa kanya.

Magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid, mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa, no? Diyan po sa Norte, pati na rin po sa South po ng Manila hanggang sa Mindoro, no? Napapakinggan po tayo diyan. Pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood sa ating pong mga Facebook pages and YouTube channel ng Adventist World Radio Manila. You are listening to AWR 89.1 FM. Meron po tayong mga pinamibigay na libreng libro at Bible lesson, no? Yung Hope for Today's Family, no? Yan po ay isang napakagandang libro para sa ating pong pamilya. Pati na rin po yung Hope Beyond Tomorrow, yan. Ito po ay pinamibigay rin po natin. Maaari nyo pong basahin to at yung ating pong Bible lesson na Explore, no? Ito po ay isang magandang libro kung saan ating pong malalaman ang mga katanong at mga kasagutan sa banal na kasulatan. Para nyo po ma-receive ang mga libro po na ito, ay mag-text lamang po kayo sa 0917

makakontribute sa ikilalago ng ating pong pamayanan, ng ating pong iglesia, ng ating pong pamilya, at lalong-lalo na ng ating pong mga sarili. Now, mababasa po natin sa Genesis 1:28, no? Ito po ang sabi, at sila'y binasbasan ng Diyos at sinabi sa kanila, magpalaanakan kayo at magpakarami, punuin ninyo ang lupa at supilin ito. Magkaroon kayo ng kapamahalaan sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat nilalang na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Now, pinapakita po dito sa Genesis 1:28 na ang relasyon ng Diyos sa sangkatauhan ay nagsisimula sa pagpapala. Merong layunin at pagiging katiwala at banal na pagkakaloob. Hanggang ngayon po, nagpapatuloy ang mga pangako ng ating Panginoong Diyos para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya nga, napaka-importante ating pong laging alalahanin. Ginawa tayo ng ating Panginoong Diyos dahil meron siyang ipinagkaloob sa atin. Hindi lang po ang buhay, no? May layunin ang ating Panginoon para sa ating pong mga buhay. Kaya nga, kailangan natin tanungin sa ating pong mga sarili, ano ba ang layunin ng ating Panginoon sa inyo? Meron tayong specific na maaari nating magawa at tayo lang ang pwedeng gumawa. Kaya nga italaga natin yung sarili natin sa ating Panginoon para tayo ay lubos na makapaglingkod sa Kanya. Now, tingnan po muli natin yung ating pong text sa English, no? Genesis 1:28. Ito po ang sabi, then God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Now, dito po sa text po na ito ay pinapakita, no? Meron tayong relationship sa ating Panginoon. Tayo po ay patuloy na binigyan ng ating Panginoon at patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. Meron tayo pong pangangalaga dapat na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga, dito po sa text po na ito, ay meron tayong 5 puntos. At gagamitin po natin yung acronym na BLESS, no? B-L-E-S-S. Ano po ba yung mga puntos na ito? Una, letter B, blessed by God. Tayo po ay binasbasan ng ating Panginoong Diyos. Okay? Letter L, life with purpose. No? May layunin ang ating pong mga buhay. Letter E, equipped to steward. Epektibong katiwala tayo ng ating Panginoong Diyos. Letter S, strength for the journey. Binibigyan tayo ng sapat na lakas ng ating Panginoon. And letter S, secured in His promise. Sigurado ang pangako ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga, ano po ba itong sa teksto na binibigay sa atin? Pinagpala tayo ng ating Panginoon Diyos. Sa pagpapala na iyon, meron din naman tayong matatanggap mula sa Kanyang patuloy na mga biyaya at meron ding layunin ng ating Panginoon para sa bawat isa. So tingnan po natin yung unang teksto. Letter B, no, sa ating pong acronym, letter B, blessed by God, no, binasbasan ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, yung unang salita ng ating Panginoong Diyos, no, ay binigay sa sangkatauhan, salita ng pagpapala. Okay? Tayo po ay ginawa ng ating Panginoon. Pero bago pa man na nagawa si Adan at si Eva, binasbasan na sila ng ating Panginoong Diyos, no? Pinagkatiwala ng ating Panginoon ang kanyang ginawa kay Adan at Eva. Pero makikita po natin ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos, una ay nakita muna doon sa kanyang ginawa. Ipinamalas ng ating Panginoon yung kanyang pag-ibig doon sa mga biyaya na ibinigay ng ating Panginoon sa kanya. Bago pa man sila gawin, inihanda ng ating Panginoon yung kanila pong tatayuan, yung kanila pong gagalawan at yung kanila pong gagawin, no? Now dito po sa Numbers 6:24

25. Ito po ang sabi. The Lord bless and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. Actually, ito po ay a prayer, no? Pero dahil sa prayer po na ito, nakikita rin natin ang magagawa ng ating Panginoon. Siya po ay magpapala sa atin. Siya po ang mag-iingat sa atin. Siya po ang magliliwanag ng ating pong mga landas at bibigyan tayo ng mga biyaya ng ating Panginoon. Kaya nga kung titingnan natin ang lahat ng mga nagawa sa atin ng ating Panginoon, no, ito po ay sapat. No? Ito po ay umaapaw, siksig, liglig, no? Ang biyaya ng ating Panginoon. Kaya nga ano ang pwede nating gawin? Purihin natin ang ating Panginoon Diyos. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, siya po ay patuloy nagbibigay pagpapala sa bawat isa. Kasama rin ang banal na Espiritu na gumagawa sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga sabi ni Ellen White sa Desire of Ages, page 161, God created man for His own glory that after test and trial, the human family might become one with the heavenly family. No? Ninanais ng ating Panginoon ay makasama po tayo at makiisa tayo sa pamilya doon sa langit. Kaya nga, dinadalisay po tayo ng ating Panginoon. Nakakaranas tayo ng mga pagsubok, nakakaranas tayo ng mga kapighatian sa buhay po natin, pero ito po ay nagpapalakas ng ating pong pagtitiwala at pananalig sa ating Panginoon. Nagsisimula po ang banal na kasulatan sa pamamagitan po ng pagpapala. Hindi po tayo tinanggihan, no? Nais ng ating Panginoong Diyos na ang mga tao ay mamuhay sa ilalim po ng kanyang pabor, ng kanyang kapayapaan at ng kanyang pangangalaga. Kahit po pumasok yung kasalanan dito sa mundo, patuloy po tayo na inaabot ng ating Panginoong Diyos ang kanyang mga pangako at mga pagpapala sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay patuloy po natin natatanggap. Kaya nga, dapat po nating simulan ng bawat araw ng pasasalamat, ng patuloy na papuri sa ating Panginoong Diyos. No? Tandaan po natin ang ating pong halaga ay talagang ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Hindi dahil sa magagawa, makakagawa tayo o kung ano man ang magagawa po natin. Kapag tayo po ay nagtiwala sa ating Panginoong Diyos, patuloy na siya ang mabubuhay, no, sa ating pong mga puso at makakaranas po tayo ng kapayapaan. Ang sunod po yung letter L, life with purpose, no? Tayo po ay nilalang ng ating Panginoong Diyos at tayo po ay binigyan, no, ng ating Panginoon ng mga responsibilidad. Meron po, no, meron pong dahilan kung bakit tayo ginawa ng ating Panginoong Diyos. Nilikha po tayo hindi para mabuhay sa ating pong mga sarili at walang direksyon, no? Mula po pa sa simula, binigyan ng ating Panginoong Diyos ang sangkatauhan si Adan at si Eva ng layunin. Now makikita po natin sa Jeremiah 29:11. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. No? Ano daw po? Ang ganda ng layunin ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang ganda ng iniisip ng ating Panginoon para sa atin. Bigyan tayo ng kapayapaan. No? At huwag tayo mabigyan ng kasamaan. Hindi po yun ang nais ng ating Panginoon. Tayo po ay bigyan ng kapayapaan, magkaroon ng mabuting kinabukasan, at magkaroon ng pag-asa. Yan po ang gusto ng ating Panginoon. So kung kayo po ay nawawala ng pag-asa, hindi yan ang nais ng ating Panginoon sa atin. Kung kayo man ay parang wala kayong kinabukasan, hindi yan ang nais ng ating Panginoon sa atin. Ang gusto ng ating Panginoon ay magkaroon tayo ng kapayapaan. Yan po. Kaya kung wala kayong kapayapaan, hindi yan ang nais ng ating Panginoon sa atin. Ang nais ng ating Panginoon ay magkaroon tayo ng kasaganaan at magkaroon tayo ng mabuting kinabukasan at pag-asa. Kaya kung wala kayong mga ganyan, lumapit tayo sa ating Panginoon dahil siya lamang po ang makapagbibigay niyan.
Now, sabi pa sa Ephesians 2:10, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." Okay, no? Ano daw po? Tayo po ay nilalang ng ating Panginoon, no? Para sa mabubuting gawa. Hindi po pala tayo binuhay ng ating Panginoon para sa ating sarili lamang. Hinanda tayo ng ating Panginoon upang tayo ay maging pagpapala sa iba. Kapag nakikiisa po tayo sa gawain ng ating Panginoong Diyos, no? Nagiging maayos ang ating pong mga isipan at tayo po ay nakakaranas ng kapayapaan. Now, inutusan ng ating Panginoong Diyos si Adan at si Eva, no, na sila po ay magpakarami, no, punuin ang lupa. Ang kanilang buhay ay may direksyon at meron ding pananagutan. Ang buhay ay konektado sa ating Panginoong Diyos. Tayo rin ay ganun. Nais ng ating Panginoong Diyos na tayo magkaroon ng magandang layunin sa ating pong buhay. Yung talento po natin, magamit natin sa Kanya. Yung tungkulin po natin ay magawa natin na maayos, no? At tayo ay magkaroon ng pagkakataon upang makapaglingkod sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, kung tatanungin po natin yung ating pong mga sarili, no? Nasaan kaya tayo ngayon? Tayo po ba ay gumagawa sa gawain ng ating Panginoon? Ginagamit po ba natin ang ating pong mga kalakasan, yung ating pong mga talento para maglingkod sa ating Panginoon? Tayo po ay magkakaroon ng kapayapaan kapag tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon at ginagamit natin ang ating pong oras, ang ating lakas, ang ating pong buhay para tayo ay lalong mapalapit sa Kanya. So ang pangatlo po na puntos, equipped to steward. Tayo po ay binigyan ng ating Panginoon ng kalayaan, no? Tayo po ay makapaglingkod sa Kanya. Alam nyo, tayo po ay mga steward ng ating Panginoong Diyos, mga katiwala ng ating Panginoon. Ang kapamahalaan na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos ay ibinigay hindi para tayo po ay kontrolin. Tayo po ay binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon upang makapaglingkod. Now, sabi po sa Psalm 8:6, "You have made Him to have dominion over the works of your hands. You have put all these things under His feet." No? Tayo po ay binigyan ng ating Panginoon Diyos ng kapangyarihan para tayo ay patuloy na gumawa. Mga kapamahalaan, para magawa po natin ang nais ng ating Panginoon sa atin. Now, sayo pa sa 1 Corinthians 4:2. "Moreover, it is required in stewards that one be found faithful." No? Now, tayo po ay inaasahan na ating Panginoong Diyos na maging mabuting katiwala. Nais ng ating Panginoong Diyos na tayo po ay maging tapat na katiwala. Hindi po yung gagawa ng mga bagay-bagay na hindi ayon sa nais ng ating Panginoon. Alam niyo po, kapag tayo po ay naglilingkod at hindi tayo natatakot, ibig sabihin, walang mga bagay-bagay na ginagawa tayo under the table. Alam niyo, kapag kayo po ay kinakabahan kapag kayo ay naglilingkod at hindi nagiging tapat sa paglilingkod, hindi kayo makatulog sa gabi, no? Iniisip natin, ako baka mahuli ako, o kaya naman, o baka kung ano ang mangyari sa aking mga plano. Kaya nga, ang pagiging katiwala ay kailangan tayo po ay tapat. Hindi lang tapat sa ating Panginoong Diyos, kundi doon sa ating pong mga taong pinaglilingkuran, no? Sa ating pong boss, sa ating mga gawain, sa ating pong mga kasama sa gawain. Kailangan po tapat tayo sa ating pong paglilingkod. Sayo po sa Christ Object Lesson, page 326. "We are God's stewards, entrusted by Him with time and opportunities, with abilities and possessions." No? Tayo po talaga, ay alam nyo, ito minsan nakakalimutan po natin. Entrusted, ibig sabihin, pinagkatiwalaan. Kapag ang isang tao ay pinagkatiwalaan, ibig sabihin, inaasahan nung nagbigay ng pagtitiwala, yung taong pinagkatiwalaan na gagawin niya
ang mga bagay sa ikaayos, no, ng mga ari-arian na ipinamahala sa kanya. Ganun ang nais ng ating Panginoon sa atin. Lahat po ay taglay po natin yung mga pag-aari ng ating Panginoong Diyos, no? Ang ating pong kalusugan, yung mga talento, yung panahon, yung ating pong pananalapi at syempre yung impluwensya po natin. Ipinapangako ng ating Panginoong Diyos ang karunungan para po tayo ay patnubayan na maging tapat na katiwala. Alam niyo po yung pagiging tapat. Ito po yung paggamit ng panahon natin, ng yaman natin sa ikalalaganap ng gawain ng ating Panginoong Diyos. Kailangan po nating pangalagaan ito sapagkat mayroon tayong pananagutan sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Sa kapiligiran natin, may pananagutan tayo. Sa katawan po natin, mayroon pananagutan. Sa gawain po natin, mayroon tayong mga pananagutan. Nais ng ating Panginoon na parangalan po natin siya sa pamamagitan po ng mabuting paggawa natin sa mga iniatang sa atin ng ating Panginoon. Okay? Ang pang-apat po ay yung letter S, strength for the journey. No? Sapat na lakas sa ating pong paglalakbay. Nagbibigay ang ating Panginoong Diyos ng lakas upang magampanan po natin ang kanyang ipinagkatiwala sa atin. Alam niyo po, ang Diyos po ay nagbibigay ng pananagutan. Pero nagbibigay din naman ang ating Panginoong Diyos ng kapangyarihan at kalakasan ng pagtitiis. Now, sabi po sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Now, sino daw po yung nagpapalakas sa atin? Oh, ang ating Panginoon, ang siyang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Nagagawa natin ang mga responsibilidad dahil sa tayo po ay pinapalakas ng ating Panginoon. Kaya nga, kailangan po natin tawagan lagi ang ating Panginoon. Kung kayo po ay nakakaranas na kayo po ay nanghihina, huwag niyo pong kalimutang manalangin. Kung kayo po ay nalilito at hindi niyo alam kung ano ang inyong gagawin, huwag niyong kalimutan na magbasa ng banal na kasulatan. Dahil ito po ang magbibigay ng direksyon sa ating pong magulong buhay. Nausaya po sa Isaiah 40:31, but those who wait on the Lord shall renew their strength. No? Sino daw pong naghihintay sa ating Panginoon ay ano daw? Magbabagong sigla o lakas. Yan po pala. Kung kayo po ay napapagod o kung kayo po ay walang direksyon at kayo ay nanghihina, no? Tayo po ay tumawag sa ating Panginoon and He will renew our strength. Ang Panginoon ang magbibigay ng kalakasan sa bawat isa. Alam niyo po, ang ating Panginoon, siya ang nagbibigay ng utos sa atin. Pero ang maganda po dito, hindi lang siya basta-basta nag-uutos, kundi binibigyan rin tayo ng kakayahan, binibigyan tayo ng kalakasan para masunod ang mga utos ng ating Panginoon. Alam niyo po, si Adan at si Eva ay umasa, no, na sila po ay mananatili sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Ganun din tayo, na nananampalataya sa ating Panginoon, mananatili rin po tayo na malakas sa layunin na iniatang sa atin ng ating Panginoon. So, magitan po, no, ng ating pong pagsunod at pagtatalaga ng sarili natin sa ating Panginoong Diyos, magagawa po natin yung iniatang po niya sa ating pong mga balikat. Kaya umasa po tayo sa ating Panginoon araw-araw sa pamamagitan po ng pananalangin. Magtiwala po tayo, no, kapag mabigat na ang mga pananagutan at mga pasanin, magtiwala tayo sa Kanya sapagkat ang ating pong kalakasan ay hindi sa sarili po natin ang gagaling, kundi ito ay nanggagaling sa ating Panginoon. At yung panglima po, letter S, secured in His promise. No? Sigurado po tayo sa pangako ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, ang pangako ng ating Panginoong Diyos, ito po ay nananatili dahil siya po ay tapat magpakailanman.
Bagaman sinisira ng kasalanan o nasira ng kasalanan ang mga nilikha ng ating Panginoong Diyos, hindi po kailanman pinababayaan ng ating Panginoong Diyos ang kasangkatauhan. Ang kanyang mga pangako ay nagpapatuloy sa magitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga kung tayo po ay patuloy na tatawag sa ating Panginoon, no? Patuloy rin na siya ang magbibigay ng kalakasan sa atin. Now, sabi po sa Lamentations 3:22-23, through the Lord's mercies we are not consumed because His compassions fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. No? Kapag tayo talaga ay nagtiwala sa ating Panginoon, hindi po tayo nalilipol o hindi tayo nahuhulog at bumabagsak sapagkat yung kanyang kalakasan, siya po ang nagpapatayo at magpapatatag sa atin. Siya po ay patuloy na tapat sa kanya po mga pangako. Dakila po talaga ang ating Panginoong Diyos. Sa 2 Corinthians 1:20, ito po ang sabi, for all the promises of God in Him are yes, and in Him, amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos dahil yung kanyang pangako, lahat po ito ay oo. Ang kanyang pangako, lahat amen. Ibig sabihin, siya nawa nangyayari. Kaya nga tayo po ay patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. Sa Ministry of Healing, page 122, every promise in God's Word is ours. No? Lahat ng pangako ng ating Panginoon ay suma sa atin. Alam niyo po, nagsimula ang Genesis sa pagpapala at natatapos sa Apokalipsis, sa panunumbalik ng pagpapala. Ang mga pangako ng ating Panginoong Diyos ay umaabot mula sa idim hanggang sa bagong lupa. Kahit po nabigo ang tao, ipinapangako ng ating Panginoong Diyos ang kanyang katubusan. So, magitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, panghawakan po natin ang mga pangako ng ating Panginoong Diyos. Sa panahon ng mapagsubok, magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos. Higit sa lahat, no? Tayo ay maglagak ng ating pong buhay sa Kanya. Mabuhay po tayo araw-araw na meron pong pagtitiwala at katapatan. Kaya nga, dito po sa 5 puntos po natin, bless, B-L-E-S-S. Sabi po doon, be blessed by God. No? Binaspasan tayo ng ating Panginoong Diyos. Letter L, life with purpose, may layunin ang ating pong buhay. Letter E, equipped to steward, no? Epektibong maging katiwala. Letter S, strength for the journey, sapat at lakas. And letter S, secured in His promise, sigurado sa kanyang pangako. Alam niyo po, pinapakita dito sa Genesis 1:28 ang puso ng ating Panginoong Diyos. Mula po sa pasimula, no? Siya po ay nagpapala, nagbigay layunin sa atin, at nagbigay ng pananagutan. At tayo rin naman, kapag tayo po ay tumugon, binibigyan tayo ng kalakasan, tayo po ay pinapanatili ng ating Panginoong Diyos. No? Siya po ay nagpapala sa sangkatauhan mula po nung Eden. Hanggang ngayon, ang kanyang pangako ay hindi po nabibigo. Ito po ay nangyayari sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya magtiwala po tayo sa Kanya. And we will be blessed. Okay? Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit, nagpapasalamat po kami sa patuloy na biyaya na binibigay niyo sa bawat isa. Kami po ay umaasa na sa aming pong buhay, kayo lamang ang siyang magpapala sa amin. Tinatanggap po namin ang mga responsibilidad sapagkat alam po naman namin kayo ang nagpapalakas sa bawat isa. Kaya po, patuloy na samahan kami sa aming pong buhay. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. Muli po namin kayong inaanyahan bukas mong muli sa ganitong oras dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Muli po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Isang mapagpalang umaga po mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Happy midweek po sa inyong lahat. Kung saan man po umaabot ang aking tinig sa mga oras na ito ay naway maging pagpapala po ang ating programa para po sa inyo at sa inyong pamilya. Maraming salamat po sa pagsubaybay mga kapatid. Pero bago po tayo magsimula sa ating programa ngayong umaga, nais ko lang pong ibahagi ang isang maiksing devotional na matatagpuan po sa Galatians 1. Dito nagpapaalala po si Pablo mga kaibigan na ang ebanghelyo na kanyang daladala ay hindi po gawa-gawa ng tao, hindi opinyon, hindi po haka-haka, kundi mismo ang ipinihayag po ng ating Panginoong Diyos. Parang sinasabi po niya sa atin na mga kapatid, huwag kayong magpapalit ng mensahe, huwag kayong papadala sa ibang tinig, tumutok po tayo sa tunay na mabuting balita. At minsan, mga kaibigan, ganoon din po tayo. Ang dami pong boses na ating naririnig, mga opinyon ng ibang tao, mga nababasa po natin online, mga pressure sa paligid, expectations ng tao, ng pamilya, Pero sabi po ng Galatians 1:10, hindi ko hinahangad na bigyang lugod ang tao, kundi ang Diyos. Ulitin ko po mga kaibigan, hindi ko hinahangad na bigyang lugod ang tao, kundi ang Diyos. Ang ganda po ng paalala ng mensahe na sa talata na yan mga kaibigan, Kung ano po ang hinahabol ng inyong puso, yan po ang magpapatakbo ng inyong buhay, Kaya sana ipilihin po natin araw-araw ang ating Panginoong Hesukristo, Ang ating pong sundin. Kahit minsan mahirap, hindi popular, hindi madali, pero laging pong tama at punong-puno ng kapayapaan. Kaya mga kaibigan, habang tayo pa'y magpapatuloy sa ating programa ngayong umaga, Tanong po natin ang ating sarili, ano bang boses ang sinusundan ko? Kaninong boses ang pinapakinggan ko? Yung sa mundo ba o sa Panginoon? At sana po ang sagot natin ay malinaw na boses ni Hesukristo. At ngayong umaga mga kaibigan, sama-sama po tayong makikinig ng mga awit ng papuri na magpapatibay, magpapalakas at magpapatatag po ng ating mga pananampalataya. Kung kayo po ay may mga song request o mga awit na nais pong marinig ngayong umaga, maaari nyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Uulitin ko po, 0918-944-7891. At maaari din po kayong mag-comment sa ating mga social media pages sa Facebook at YouTube na Adventist World Radio Manila. Bago po natin marinig ang unang awit ngayong umaga, nais ko lang pong batiin ang ating mga tagapakinig. Kasama po natin si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Kasama rin po natin magbigay papuri sa Panginoon sila Sister Helen Aguilar at si Sister Linz Hashimoto. Maraming salamat po sa pagsubaybay mga kaibigan. At again, kung kayo po ay may mga song request, maaari nyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Our first song this morning mga kaibigan ay May Pamagat na We Are the Reason. Sabi nga po sa 1 John 4:19, tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Narito po ang awiting, We Are the Reason.

That's the song We Are the Reason. At ito po'y inawit ni Sister Jillian Espinosa at ni Brother Dave Alejandro. Bago po tayo magpatuloy sa mga song request na amin pong natatanggap ngayong umaga, nais ko lang pong gamitin ang oras na ito para batiin ng ating pong mga tagapakinig. Ayan, kasama po natin ngayong umaga si Sister MJ Salamatin. Siya daw po ay nanunood from the city of Cagayan, Isabela. Andito rin po si Brother Lito Rosales Montesines. Siya naman ay nakikinig from Liliu Fernandez SDA Church sa Liliu, Laguna. Kasama rin po natin si Sister Mary Grace Acosta Olpindo at pinapabati po niya ang Barangay Batong Buhay Zone 3. Sablayan, Occidental Mindoro. Nakikinig daw po sila Mr. and Mrs. Joey Kadapan. Ayan, happy midweek po sa inyo, Kadapan family. At nandito rin po si Brother Ipong Nepomuceno. Sabi niya ay siya po ay nakasubaybay from Phase 5 Seventh-day Adventist Church sa North Caloocan 2. Ayan, at nandito rin po mga kaibigan, kasama natin ngayong umaga, magbigay papuri sa ating Panginoon sila Major Alden Daniel Natividad. Ayan, nakikinig daw po muli dito sa Camp Melchor, F. De La Cruz, Northern Luzon Command, 5th Infantry Division, Echaga, Isabela. At pinapabati po niya ang mga kapatiran po natin sa Taytay Adventist Church sa Taytay, Palawan. Lalo na po ang kanyang minamahal na misis na si Sister Ronalyn Natividad. Kasama rin po natin ngayong umaga mga kaibigan, sila Sister Elizabeth Marcha. Ayan, sila Deo Marcha, Ken Maye Cham at Von Marcha. Maraming salamat po sa pagsubaybay mga kapatid. At nandito rin po sila Sister Linlin Idala Asyong. Sila daw po ay nakikinig habang naglalaba. Wow naman, napaka-productive naman po ng inyong umaga. At nawa'y maging pagpapala po ang mga awit na ating maririnig ngayong umaga. At ang unang song request na ating maririnig ngayong umaga mga kaibigan ay ang song request po ni Major Alden Daniel Natividad. Siya po ay nag-request ng awit na may pamagat na Until Then. Sabi nga po sa Philippians 3:20, ang ating pagkamamamayan ay nasa langit at hinihintay natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Heso Kristo. Kaya pakinggan po natin ang awiting ito na nagpapaalala po sa atin na Jesus is coming very soon. Narito po ang awiting, Until Then.

That's the song Until Then. At ito po'y inawit ni Sister Chardell Thompson. Sabi nga po mga kaibigan, sa 2 Corinthians 4 verse 18, hindi ang mga bagay na nakikita ang aming pinagtutuunan, kundi ang mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang. Kaya habang naglalakbay po tayo mga kaibigan sa mundong ito, ano, hawakan po natin ang pag-asang naghihintay po sa atin sa langit. Hanggang sa araw po ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus Kristo, ano, magpatuloy lang po tayong maging faithful, hopeful at punong-puno ng tiwala sa ating Panginoon. Our next song request naman sa mga oras na ito ay galing po kila Sister Elizabeth Marcha, kila Deo Marcha, Ken Maye Cham at Von Marcha. Maraming salamat po sa pagsubaybay at sila po ay nag-request ng napakagandang awit na may pamagat na Batid ng Diyos. Pero bago po natin pakinggan yan, ano, alalahanin po natin ang sinasabi sa Biblia sa Awit 139 verse 4. Sabi po doon, batid mo ang lahat ng aking mga salita bago ko pa ito masabi. Wala pong lihim sa ating Panginoong Diyos, mga kaibigan. Ano, at alam po niya ang lahat ng ating mga pinagdaraanan. Ano, ang awiting po ito ay paalala mga kaibigan na sa kabila po ng ating mga takot at pangamba, siya po ay laging nariyan at naiintindihan po niya tayo. Narito po ang awiting, Batid ng Diyos.

ating pong darinig ang awiting Batid ng Diyos. At ito po ay inawit ni Brother Hermes Solite. Gaya na lang po ng sabi mga kaibigan sa Hebreo 4 verse 13, wala sa atin ang maaaring itago sa Kanya. Ang lahat ay lantad at nakatago sa Kanyang mga mata. Ang ating pong sunod na song request na maririnig mga kaibigan ay galing naman po kay Sister Linlin Idala Asyong. Ayan, sila daw po ay nakasubaybay habang sila ay naglalaba, no? At naway panatilihin po kayong malakas at masigla ng ating Panginoon, ano? At sila po ay nag-request ng awit na may pamagat na Lead Me, Lord. Pero bago po natin marinig yan, alalahanin po natin ang pangako, ano, sa awit 5 verse 8. Panginoon, gabayan mo ako sa iyong katuwiran dahil sa kaaway ko. Patnubayan mo ako sa iyong mga mata. Sa bawat hakbang po ng buhay, mga kaibigan, ano, kailangan po natin ang patnubay at gabay ng ating Panginoong Diyos. Kaya't pakinggan po natin ang awiting Lead Me, Lord.

Ating pong narinig ang napakagandang awiting, Lead Me, Lord. At ito po ay inawit ng grupong Heartstring. Our next song request sa umagang ito, mga kaibigan, ay galing naman po kay Sister Bella Abogadi. Ayan, happy midweek po sa inyo, Sister Bella. At maraming maraming salamat po sa pagsubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. At siya po ay nag-request ng awit na may pamagat na All Along. Sabi nga po sa awit 23 verse 4, kahit na ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa anumang masama sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang Diyos po ay nariyan sa bawat sandali po ng ating buhay, mga kaibigan. Ano? Hindi lang po sa magagandang panahon, hindi lang po during the good times, ano? Kundi all along, sa lahat po ng oras. Ano? Pakinggan po natin ang awiting All Along.

That's the song All Along at ito po ay inawit ng Burilio Sisters. Katulad na lang po ng sabi sa Isaiah 41 verse 10, mga kaibigan, ano? Huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Our next song this morning, mga kaibigan, ay ang song request naman po ni Remy Derecho. Siya po ay nag-request ng awit na may pamagat na Via Dolorosa. Isipin po natin ang sinasabi sa Biblia, mga kaibigan, sa Isaiah 53 verse 5. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga kasalanan, pinahirapan dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na nagdulot ng ating kapayapaan ay nasa kanya, at sa kanyang mga sugat tayo ay gumaling. Habang pinapakinggan po natin ang awitin na ito, alalahanin po natin ang sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo para po sa atin. Narito po ang awiting Via Dolorosa.

Yan po ang awiting Via Dolorosa. At ito po ay inawit ni Sister Lay de Luna. Our next song, mga kaibigan, is entitled Still or Mananatili. At ito po ay ang song request ni Brother Jeffrey Hidalgo. Siya daw po ay nakasubaybay while driving. Ano, we pray that our Lord God will keep you safe, Brother Jeffrey. Ano, at siya po ay nag-request ng napakagandang awit na may pamagat na mananatili. Sabi nga po sa awit 46 verse 10, manatili kayong payapa at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Sa gitna pa ng mga problema at gulo sa buhay, mga kaibigan, ano, ang Panginoon po ay nananatili. Ano, hindi nagbabago at lagi pong nariyan para sa atin. Narito po ang awiting Mananatili.

Ating pong narinig ang Awiting Still. At ito po'y inawit ni Brother Ricky at ni Sister Jen Humawad. At dyan po nagtatapos ang ating programa sa umagang ito, mga kaibigan. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Sana po ay kayo po'y na-bless at na-inspire ng mga awit at mensahe po sa Biblia na ating narinig ngayong umaga. Huwag po kayong bibitiw, mga kaibigan, dahil susunod na po ang programang Healing Wonders of Diet. Pero bago po kami tuluyan na magpaalam, maririnig po natin ang song request ni Brother Noel Ermitaño na nakasubaybay po sa atin from Guta Dos Tanyag, Kalintaan Occidental, Mindoro. At siya po ay nag-request ng napakagandang awit na may pamagat na People Need the Lord. Hayaan po natin ang mensahe ng awit na ito, mga kaibigan, ay magsilbing paalala, ano? Na sa gitna po ng ating pang-araw-araw na buhay, ang Panginoon po ang tunay nating sandigan. Muli ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Happy Wednesday po sa inyong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: At muli po mga kaibigan, nagbabalik po tayo sa atin pong programang The Healing Wonders of Diet. Kasama po natin muli siyempre walang iba kundi si Dr. Blesenda Varona. At ang atin po ngayon, ano mga kaibigan na na part ng ating pong pag-uusapan is something about that concerns so much sa atin pong tinatawag nating puso. Bakit nga ba kailangang alagahan ang ating puso? Well, syempre po mga kaibigan, ano, ang puso, napaka-importante po yan, Doc Blessy, when it comes sa atin pong pag-ibig. Ayan. Pero hindi rin tayo magkakaroon ng malayang pag-ibig kung hindi rin po natin tinitake care ang atin pong mga puso. Pero ayan po, bago po natin muli kamustahin si Doc Blessy mga kaibigan, ay gusto po na, muna naming ibigay po ang ating mga numerong 0918-944-7891 para po sa inyo pong mga katanungan. Muli po sa 0918-944-7891. Ipadala nyo po yung mga katanungan dyan sa text, through text, at pwede rin po sa ating comment section. Ayan, Doc Blessy, kumusta po?
1: Parang excited to si Pastor. Yeah, I parang excited ka Pastor Kyle, talagang puso talaga at pag-ibig yung ano yan, mukhang may pinaglalaanan na yan ah. Yeah, it's important to learn kung paano natin ma-prevent ang mga problema sa puso. Ang puso very very vital. Yan ang pag nawala, talagang mawawala tayo. So yeah, and we can do prevention. Sabi nga ng program natin, sabi prevention is better than cure, protection is better than solution. Parati po tayong prevention. Ngayon nananawagan ulit po tayo, Pastor Kyle, di ba? Kung may mga nakikinig sa atin na talagang may issue na yung may problem na yung puso nila, kailangan nilang magpunta sa kanilang mga internal med o kaya sa kanilang mga cardiologist, no? Itong program natin, support to para ma-prevent. Pero halimbawa, meron na talagang tinataglay na problema sa puso, ito pong program natin ay makakatulong sa mga lifestyle strategies natin. Pero yung gamot, huwag niyo pong ititigil. Yung pagpunta niyo sa regular check-ups niyo, huwag niyo din pong ititigil. At ito pong program, again, ay suporta siya. Bakit importante ang puso? Kasi nga po ito yung tinatawag nating pamparang bomba. Every second po to nagdi-deliver ng oxygen, nutrients sa lahat ng parte ng katawan natin, lalong-lalo pa sa mga vital organs, very important organs natin. At kung ito po ay manghina, magkakaroon po ng tinatawag na heart disease. Yung buong katawan natin ay mahihirapan, lalong-lalo na po yung kidney, yung brain, yung mga muscle, at lahat-lahat po ng organs ng katawan natin. Pag naman nanghina ang puso, no, yung supply ng tamang dugo, no, na dapat dadaloy sa lahat ng organs, yun po ang manghihina. Kaya una, nakakaramdam yung tao ng fatigue, no, poor concentration, yung brain natin, ganun din, no. Yung iba naman, yung mild, poor blood circulation, yung iba nakakaramdam ng anxiety or even depression kasi nga merong mahinang pagdaloy ng dugo sa ating utak. So again, both physical, emotional, psychological health, ito po ay nakadugtong sa lakas ng ating puso. So yung pati lakas natin, no? Mm-hmm. Pati lakas natin.
0: So ayun po, thank you so much Doc for covering with that. And ngayon Doc, ano po yung mga karaniwang pagkain po ba na parang laging naging parte na ng ating dieta bilang isang Pilipino? Ano mga karaniwang pagkain na nakakasama sa kalusugan po ng puso? Meron po tayo Doc, ano, na mga minsan meron pa ngayong mga pinapa-challenge. May napapanood ako sa mga vloggers na yung tinatawag nilang putok-batok challenge. Mahilig silang i-challenge yung kanilang mga sarili and nakakatakot yung kanilang kinakain kasi nandun yung mga matataba. Andun yung mga bagay na alam ko for sure it's not really good for the health. So anyway po, can we give us a little background about what foods, yung karaniwan po talaga, yung parang most po na iniihay natin sa ating mga hapag kapag ka po na ito ay hindi nakakatulong sa kalusugan ng ating puso?
1: Yung tinatawag ni Pastor Kyle na putok-batok, no? Kahit saan po maririnig nyo yan, eh, kahit sa mga barangay, no, naririnig ko yan, yung mga parang puputok yung neck mo, yung bursting ng neck. Tapos, ano to, parang naging common term, parang pag kumakain sila ng mga typical na pagkain, katulad ng mga crispy pata, lechon, chicharon, processed meats ng mga matataba, no, mga bacon, sasabihin nila, ay putok-batok yung mga fried foods. Lalo pa pag nakita nila yung, naririnig ko yan eh, pag nagkakainan, tapos, ay nakuput, kumakain pero nagsasalita ng ay putok-batok. So, the putok-batok means yung pagkain na maaaring makaburst kasi putok-batok sa neck. Bursting neck, no? So, again, sa common Filipino ways, ito na yung mga high fat. Pag nakita nilang yung pagkain to, sobrang lumulutang sa oil, sinasabi nilang putok-batok. Okay? And itong putok-batok foods na to, ito yung mga usually na nagiging cause ng hypertension, heart attack, ng stroke, hypercholesterolemia. Pag sinabi nating hypercholesterolemia, yung pagtaas ng lipids katulad ng cholesterol. Okay? So again, ito yung usually na pagkain na nagpapalapot sa ating dugo, no? At ito yung nagbibigay ng pagkapal sa ating mga blood vessels, sa ating mga ugat. At ito rin yung dahilan na magkakaroon ng plaque buildup, yung pagkakaroon nga ng bara. Okay, so again, poor circulation, pangit na result sa ating mga ugat. So again, alam ng lahat yan eh, no? Kahit mga hindi talaga professional, pag sinabing putok-batok, talagang alam na nila. Okay? Ang problem, minsan may mga putok-batok na hindi obvious na putok-batok. Yan ang problema. Okay. Yung mga adobo, pag nakita nila lulutang-lutang yung taba, sasabihin nila putok-batok, eh paano ngayon kung hindi mo nakikita yung taba? Dahil katulad ng cream, no? Yung mga creamy foods, hindi siya mukhang mataba ha, mukha siyang sauce na mukhang healthy pa pag nilagyan pa ng mga, halimbawa yung mga sauces na nilagyan ng mga garnishing ng vegetable, hindi mukhang putok-batok. Pero putok-batok pa rin ang mga cream, no? Yung mga cheesy foods, yung mga matataas sa saturated fats and cholesterol.
0: Okay, Doc, ngayon, we have talked about that and we have a listener here. Ang sabi po niya ay,

0: po yung pagpiprito ng talong. Kasi ang talong, para siyang sponge. Pagka nilagay mo siya sa oil, lalo pa pag nagpiprito ka, lahat ng oil sisip-sipin niya. So yun ang problem sa talong. Hindi katulad, unless yung talong hindi nyo aalisan ng balat, ilalagay nyo siya, ipiprito nyo siya na yung buong talong. Ibig sabihin, yung balat kasi noon medyo makapal-kapal, hindi ganun kabilis yung pagsip-sip. Pero again, usual na ano, kinakat niyo yung talong, tapos ipiprito. Tapos, pag prinito niyo na yung talong, inalis niyo yung talong, wala na yung oil. So, nasaan niya yung oil? Sinip-sip na siya nung talong. So, para siyang sponge na talagang sisip-sipin niya yung oil. Kaya, hindi talaga ang talong masasabi mong fried talong. Impossible siyang gawing low fat. Yung mga low fat vegetable naman, madali lang gawin kasi konting oil lang. And you use coconut oil kasi ang coconut oil may lauric acid. Okay, coconut oil, konting-konti lang for your bawang sibuyas na igisa, no? Tapos, yun na, pwede mong gawing low fat. Pero yung piritong talong, adobong talong, mahirap. Pero meron pa rin technique dyan. No, nakaisip ako ng technique dyan sa pag-adobo ng talong. Gagamit ka ng non-stick pan, tapos hiwain mo yung talong, hindi mo siya i-deep fry. Parang igigisa mo na yung puro talong, no? Pero quick dapat yun. Quick yung pagigisa mo, tapos yung apoy mo medyo mataas. Para bang binubusa mo yung talong, okay? So, haluin mo, stir yung talong doon sa pan mo with little, very little oil. Tapos, lagyan mo na siya ng May bawang sibuyas na yon, no, pagigisa mo, tapos mabilis, and then you can put your sauce na as adobo.
1: So, Doc, ito po, follow-up question po sa atin. So, ano daw po ang magandang breakfast alternative para sa healthy na puso? Well, in fact, Doc, I've tried it before. Mas okay din pala na i-air fry, kung meron po kayong air fryer lang, ha? Kasi it is also another part. And then, trinay ko po sa Doc, air fry lang talaga siya. Parang mas matamis, Doc Blessy.
0: Yeah, oo.
1: Ang tamis talaga nung talong, hindi ako mapaniwala, pero yun lang, medyo mas makunat lang yung balat, pero mas healthy naman siya kaysa yung talagang i-oil mo. Totoo po yung sinabi niyo, very spongy nature, mayroon pang spongy nature ang talong, na talagang sisip-sipin niya po lahat.
0: Ayan, so ngayon, yung air frying kasi wala siyang tubig, kaya yung sweetness nung talong na preserve mo. Kaya maganda talaga yung air frying. Pero at least, ngayon naman, kung wala namang talagang mga air fryer yung listener natin, kung may air fryer, go for air frying. Pero kung wala naman, pwede pa rin tayong mag-substitute ng same recipe pero low in fat. No? Bababaan natin yung fat. At iiwasan natin magprito ng talong.
1: Mm-mm. So ngayon, Doc, okay, let's now have this conversation. So ngayon po dito, paano naman daw po nakaka-apekto ang sobrang asin, yung something very, very salty sa ating kalusugan po ng ating puso?
0: Okay, kasi yung asin, importante din yung asin, pero kailangan lang natin ng low fat. Yung high salt diet na sinasabi natin, maraming kaano yan eh, maraming ka-partner. Okay, unang-una hindi ka naman kakain talaga ng high salt for food, di ba? Usually may kasamang pagkain. Ang gagawin po natin dyan ay pwede na tayong gumamit ng salt pero hindi ganun kadami. Ang problem kasi po ng asin, ang asin talaga very much related siya sa hypertension. Yung asin mismo ay it can hold your body on water too. Yung water niya ma-hold niya, tapos mag-i-increase yung volume, tapos pwedeng tumaas ang blood pressure. And that's one of the problems ng masyadong maraming asin. Tapos yung puso mo naman magkakaroon ng strain, yung parang extra effort. Over time talagang mahihirapan din yung puso mo, harder to pump. Kasi nga yung resistance niya ng mahabang panahon sa yung kumbaga parang nahuhold yung water eh. Yung excess salt, okay, ay pwedeng mag-injury sa lining ng ating arteries na pwede siyang maging cause ng pagtigas o kaya less flexible na siya. Ito naman yung mga nangyayari sa

0: sclerosis. So again, yung high, ang pinag-uusapan po natin dito, yung high salt, high salt intake is very much related sa heart disease, sa stroke, sa hypertension. Kasi nga, yung salt pwede siyang mag-retain ng water. Tapos yung blood volume mo tataas, yung pressure mo tataas, yung blood vessel mo madadamage. And it can lead to, again, heart challenge or heart diseases.
1: Okay, Doc. Thank you so much po. Ano. So, another thing po na we have been asked about this year is, nakakatulong daw po bang pagkain ng oatmeal at mga something berries sa kalusugan daw po ng puso, Doc Blessy?
0: Yeah, yung oatmeal kasi, pero it should be rolled oats, ano? Yung oatmeal ay, ano siya, meron siyang healthy fiber. Yung healthy fiber na yan, again, that is very, very important sa puso natin. Yung problema lang natin sa oatmeal, kung ang oatmeal ay magiging, anong tawag nito, yung sobrang tamis ang ilalagay natin. So sayang, kasi yung oatmeal nga, merong beneficial content na beta-glucan, na ito yung tinatawag nating soluble fiber, na para siyang nag-a-act ng sponge, tapos nagbabind siya sa cholesterol. So pwedeng tulungan niya na mailabas yung cholesterol sa katawan. Kaya very, very important siya sa hypercholesterolemia. Tapos sa atherosclerosis. Tapos yung oatmeal na nga na yan, no, it can help in the circulation, blood circulation. Slow digesting siya. Lalo pa kung gagamitin niyo yung rolled oats. Again po, hindi po ito instant oatmeal. Kasi usually yung instant oatmeal meron ng mataas na sugar, dinagdagan na nila ng sugar, may milk din siya pero mataas na din yung milk, tapos sugar, minsan may mga chocolate flavors and may other fruit flavors na pag tinikman nyo sobrang matamis. So we advise na lalo pa yung gusto nyo ng heart health at saka yung mga diabetes prevention, bumili po kayo ng rolled oats tapos lutuin nyo siya, kasi nga yung glucagon ng rolled oats mas maganda. Okay, yung soluble fiber ng ng rolled oats mas mataas. Okay? So, madali lang namang lutuin, no? Usually nga hindi pa pwedeng hindi lutuin, pwedeng overnight oats eh, 'di ba? So, ako I would recommend go for rolled oats. Tapos pwede mo na siyang sweetened. Sweeten mo ng banana. Oh, yung pag mga social berries ang nilalagay, dried berries, pwede na rin, no? Yung iba naman, available naman ang dates ngayon, nilalagyan ng konting dates. Yung mga elderly, may problem sa constipation, ginugupitan or nilalagyan ng chopped prunes. Pag pinaghalo mo yon, yung prunes na yung pampatamis o yung raisins. So, yan po yung mga tip natin sa ating mga pag-prepare ng rolled oats.
1: Okay, thank you so much, Doc. Now po, meron daw po silang napakinggan about omega-3 fatty acids, Doc Blessy. Is it really good for the heart po? And ang napakinggan daw po kasi nila, most likely, siyempre, mga advertisements po kasi natin, ano? It comes from the sardines. Ayan. So, Doc, is there any way that we can get it also, especially itong omega-3 fatty acids na ito, from the foods that God has prepared for us to take? Ayan po, like nuts siguro, like legumes or whatsoever po. At para, if ever man po, is there any affordable things such as that na pwede pong makayanan ng ating mga consumers, lalong-lalo na po sa atin pong mga kababayan, mga nakikinig po sa atin pong programa ngayon?
0: Yan. Totoo na merong omega-3 fatty acids, halimbawa yung mga deep sea water, no? Pero again, kung titingnan mo, meron din siyang plant sources. Okay? Yung plant sources niya, pwede mong gamitin yung chia seeds, flax seeds, walnut, soybeans, yung tofu meron din, and yung leafy vegetables. Yung promotion, syempre, yung promotion kasi part yan ng, tawag nito, marketing, no? So, yung promotion, talagang minsan mas matlakas, no? Mas malakas yung promotion pagka may product, okay? At ang maganda naman dito, yung tinatawag nating alpha-linoleic acid, yung ALA na tinatawag natin. Ito yung type ng amino omega-3 fatty acids na matatagpuan sa plant foods. Okay? At ito yung tinatawag na essential fatty acids na yung katawan natin hindi kayang mag-produce nito. Kailangan natin kunin sa pagkain. So, itong, again, alpha-linoleic acid na makukuha natin sa halamang pagkain, it can reduce inflammation. Yun naman ang ano doon, yun ang focus, yun ang benefit niya. And then, pwede siyang mag-support sa healthy blood vessels. Kaya, mapuprotektahan natin yung mga atherosclerosis, no? Yun namang sinasabi natin na omega-3 fatty acids, nako-convert kasi siya, okay, into active form. Okay, nako-convert siya into active form. Kaya tiwala tayo sa omega-3 ng ano ng halamang pagkain.
1: All right, thank you so much, Doc. Ano? Now next question po tayo dito. Sabi po ay alam ko naman siguro ng sagot dito, Doc, pero syempre, let's all tag dito, let's all give an opportunity for our listeners to ask these questions. Doc, safe daw po bang pag-inom ng kape kahit may heart condition?
0: ano niyan? Ang mga, tawag nito, ang mga doktor, pagka minsan may problema na sa kasi yung caffeine content nun eh, yung caffeine content ng kape, yun nang hindi natin gusto. At ang problema niyan, again, parang ang caffeine is also, yung parang kamag-anak din siya ng mga nicotine, yung mga ganun, stimulant. And bukod sa addictive components, yung caffeine content for heart health, no? Hindi siya yung, hindi siya talaga yung prescribe ng doctor. Bakit? Kasi nga, it can also cause inflammation and it can raise also blood pressure. So, pwede niyang i-trigger yung mas mabilis na heartbeat, yung irregular heart rhythm, no? Yung especially yung mga, may mga taong very sensitive. Yung pag nakainom ng konti, nag-irregular rhythm na yung kanilang pulse, yung palpitation nila. So, yung it can trigger palpitation, tapos it can also increase stress hormones. Na yung stress hormones natin, pag merong cortisol na marami at maraming adrenaline, nakaka-apekto din sa puso, no? Lalo pa yung mga sensitive. At isa pa, nakaka-disturb ng tulog.
1: Yes.
0: So, imagine yung sleep, very, very important and na-disturb yung tulog mo. Eh, kailangan mong matulog for heart health. O, so, over time, lalo lumalala yung problema, no? So, again, up to 400 milligrams per day, yung more than that, talagang sobrang dangerous na. Pero again, ha, ang problem nga natin dito, kasi meron siyang meron siyang, hindi ko pwede kasing sabihin na limit your coffee 1 to 2 cups, kasi ang tendency nung sabihin ko lang na limit, mag-iinom pa rin sila.
1: Tama.
0: Okay, pero kung halimbawa, alam naman natin na hindi makakabuti para hindi maging addict, para hindi maging ma-develop yung craving nila, yung habit nila tungkol doon, mas mabuting iwasan na. Kasi marami ka pa namang pwedeng substitute na beverage kaysa sa kape.
1: So yun nga, Doc, na pag-usapan po natin at dapat lang talaga na in as much as possible, we already take off anything from any options that they could get. Kasi baka at the time na they have to take that option, yun pa yung mas makapagpalala dun sa kanilang condition. Anyway po, Doc, meron pa tayong katanungan.
0: Pero, yes, Pastor, baka ako makalimutan kasi minsan, focus lang natin yung kape. Pero marami pa rin, kasi yung kape siguro, depende sa klase ng coffee, no? Pwede siguro yung magbigay ng 80 to 100 milligrams ng caffeine, yung isang baso ng brewed coffee. Yun namang instant coffee, mas mabababa, 6. Kasi maraming dagdag yung instant coffee, eh. Parang hindi siya pure, di ba? Siguro mga 60 to 80 milligrams siya. Yung tsaa, may mga tsaa na may caffeine din eh, mga 30 to 50 milligrams. Pero Pastor, ang kailangan marinig ng mga listeners natin ngayon, yung energy drink kasi 100 to 200 milligrams. So can you imagine, doble siya. Eh, yung mga tao ngayon, nagda-drive, sige na lang inom ng energy drink. Later on, may magkakaroon na sila ng iba namang issue. Kaya yung energy drink, magbasa po kayo ng label. Okay, kung ano yung caffeine content.
1: So, Doc, totoo daw po ba ng olive oil at avocado ay mabuti para sa puso? And if so po, what are the, parang tawag dito, what are the components of it na talaga naman it really helps sa atin pong heart health? So, kasi sabi ng ating listener is that one of the things na kanyado po nila, it's also somewhat like a verification. Ay, alam mo naman, Doc, kasi dito sa ating bansa, as I have been mentioning, ano, we always get to have what we call speculations at times. At saka syempre dahil pagka ito'y nagawa mo, tapos parang ang ganda, pasarap sa pakiramdam and others, yun yung parang naisip nila na it could have been a something for them. So is it true, Doc, yung olive oil at saka avocado?
0: Yung olive oil, again ha, ang principle natin, always ito ang principle ha, pag fat siya, pag taba, limit siya, okay? Mm-hmm. Not so much, okay? Yung kung pwedeng sparingly or hindi talaga siya katulad ng pagkain mo ng, you know, pag kumakain tayo ng fruits o kumakain tayo ng salad na ganun kadami. Pero again, kung pipili naman tayo ng klase ng fat, olive oil, avocado ba, o coconut oil, versus other oil like animal oils. Definitely, hindi tayo sa animal oils. Hindi tayo sa taba ng hayop. Okay? So, kung papipiliin ka naman ng ibang other fat, katulad ng palm oil, yung palm oil, meron siyang palmitic acid. So, ano din siya, it can cause inflammation. Ngayon, go back to olive oil. Ang olive oil po is monounsaturated fats. MUFA yan. Okay, ang MUFA, so far, nakita nila na hindi naman nakaka-cause ng inflammation sa arteries. Yun lang nga po, hindi din natin pwedeng kainin ng madami. Ibig sabihin, you can use your olive oil sa salad, no? Very minimal lang, okay? And avoid overheating olive oil, no? Kasi hindi siya ganun ka-stable sa heat. So, mas maganda nga kung nilalagay nyo lang sa salad yung olive oil, no? A little balsamic acid, yung mga balsamic dressing, o kaya yung mga salad nyo na kahit lemon, and then little of your olive oil, masarap na yung paghaluin. Yan, pwede natin gamitin yan. Ngayon, again, pag iluluto mo na, ako I would recommend ang gamitin nyo ay coconut oil kasi ang coconut oil stable sa heat. Tapos medium chain triglyceride siya, may lauric acid siya. Ngayon, avocado naman po. Yung avocado is rich in monounsaturated fats, and ang maganda sa avocado, fiber siya. Okay?
1: Tama.
0: May fiber siya. Tapos yung benefit niya dyan, it can lower down LDL, no, yung LDL cholesterol and triglycerides. Tapos dahil good amount of fiber siya, tapos good amount of fat siya, nakita nila sa science na it is anti-inflammatory. So yung effect niya, it can protect the blood vessel. Yun ang maganda sa kanya. So, nagsusuporta din siya ng blood pressure kasi nga meron siyang potassium content. So, yung avocado ngayon, medyo maganda-ganda na eh. Yung medyo, bumili ako ng isang araw, parang 100 pesos ang kilo. 200, yung magandang walang ugat-ugat. 250, ay, ang sarap-sarap ng, ano talagang smooth na smooth. Yung medyo mura-mura, minsan mga 150. So, pwede nyo nang gawin tong salad. Ang challenge na naman sa atin dito, pag nilagyan nyo ng maraming sugar, ay, nako, yun na naman. So, ano lang siguro, lagyan nyo lang, yung avocado naman, pwede nyo gawing guacamole, no? Pwede siya maging part ng dish nyo. And then you can combine it with other vegetable, no? Pwede mo siyang gawing dressing. Yan ang maganda sa kanya, okay?
1: All right, thank you so much, Doc. Now po, we have talked about some healthy foods already or healthy foods that we can take. Now, how about po, ano naman po yung mga deep effects ng processed foods at fast foods sa atin pong puso? Well, you know, Filipinos love instant things. Kaya po, ayun dyan na yung mga delata, very accessible po yun sa atin, mga processed foods. O kaya naman yung fast food, pagka lumalabas tayo, imbes na umuwi at saka magluto, pero sabihin natin, pagod na nga akong nagpasyal-pasyal, so kailangan mag-fast food na lang tayo para makakain tayo agad-agad. So, are there any negative impact sa atin pong puso, itong mga processed foods po na ito, Doc, at saka mga fast food? Or if ever man nakaka-take tayo, are there any ways that we can limit it, or are there any options that we can make so that hindi pa tayo nagkakaroon ng guilt feeling sa ating puso?
0: Ayan, unang-una, pag sinabi kasi nating fast foods, yung fast foods na maraming klaseng fast foods, ano, pwedeng deep-fried na mga pagkain, pwedeng high in sodium, pwede ding high in refined carbohydrates, katulad ng mga soft drinks, ng mga chips, no? Yung isa sa malaking problema talaga sa modern fast foods, yung trans fats niya. Yung trans fats, no? Lalo pa yung mga processed, no? Ginagamitan niya ng trans fats and saturated fats kasi hindi magiging ganun kasarap kung at hindi ganun kaganda ang produkto pag walang trans fats. Yung trans fats po galing yan sa ano, yung mga lard, mga margarine, yung mga pang yun kasi ang panglasa, panglinamnam. At ang problema na natin diyan pagka merong mataas na trans fat, ayon sa studies, no, it can increase LDL na maaaring again mag-increase sa risk of atherosclerosis. Yung mga fast food usually high in sodium din. So again, it will increase water retention, tapos pwede ding magtaas ng blood pressure that will lead to hypertension, okay? Yung naman soft drinks, yung mga sugary foods, mga carbs, yung mga ang tawag nila to sa Amerika, yung para mga baked products na carbs, okay? So, ang dami kasing mga big products na sobrang taas ng fats. So, pwede siyang mag-spike ng blood sugar na magbibigay sa tao ng risk for type 2 diabetes. At again, silang lahat ay low in fiber and low in nutrients, na very, very important ang fiber and nutrients for heart health. Okay? So, again, yan ang malaking problema. So, ganun din yung mga ano eh. Yung mga canned foods, usually, dahil nakababad sa brine, nakababad sa taba, no? Kahit mga instant foods, nakababad sa taba, sa salt, mga ready to eat, no? And yung sodium intake, no? Minsan, nagko-content ng mas mataas na amount. So, again, pag pinagsama-sama natin to, magtataas to ng inflammation, no? It can trigger inflammation, tapos damage sa blood vessels natin. Bukod pa sa mga preservatives na inilga, ito yung talagang napakalungkot kasi mahirap magkaroon ng fast foods, ng canned foods, pag wala siyang preservatives. So again, lalo pa, nako mga listeners natin, yung mga karne na nakasabit lang sa palengke na hindi nasisira, bakit, no? Eh, kung karne, madaling masira yan because of the high sodium content. At yung preservative niyan, sodium form yun. So again, tuloy-tuloy natin gawin yan, okay? Yung blood pressure pwedeng tumaas, ang puso mahihirapan, ang LDL, cholesterol tataas, magiging cause ng plaque buildup, at pag narrow, yung pagliit, pagkipot ng ating mga ugat, at yung inflammation tataas, na maari po siyang sign, maging lead cause ng heart issues or problems.
1: All right, thank you so much, Doc. It's really, really important to understand that para sa ating mga listeners na mahilig po sa mga types ng mga pagkain po na yan. So ngayon, Doc, ang ating pong next na katanungan dito ay, di ba, we have already talked about trans fats and saturated fats. We have already tackled about that. Ngayon, Doc, bakit naman po importante rin na maintindihan natin na magkaroon po tayo ng tamang timbang para sa kalusugan ng ating puso? So, do they also, you know what, do fats also build up sa atin pong puso that can cause something po na hindi maganda sa atin pong katawan? Or are there anything po that talks about it na bakit kailangan natin ng tamang timbang? Or can I just live obese or underweight and have a healthy heart? Okay, so yun lamang po, Doc. And then if after that po ay meron po tayong isang katanungan din about dyan, and it talks about something na mas gusto nyo intindihin po ng bawat isa sa atin, and yung meron po tayong personal question about it. So ano po yung tawag dito, connection ng having a normal weight para po sa heart, healthy heart po natin?
0: Yeah, kasi pag ideal yung weight, syempre yung healthy weight magbibigay yan ng lesser lesser work sa puso. Yung extra body fat or extra body weight increases blood volume. I-force niya yung heart to work na magtrabaho harder, and that can increase hypertension. Kaya yung monitoring very important eh. Very, very important yung monitoring ng blood pressure, no? Sa ating lahat, both sa overweight at sa hindi overweight. Kasi may mga, ang sobrang payat naman nakita ko, ang hypertension sobra. Okay, so sometimes it's hard to say na yung nag-overweight lang ang kailangang mag-monitor. May mga sobrang payat naman, hypertension, may extra weight, normal ang blood pressure, and they can work hard, no? They can move better. So yung extra fat na yan, it can also create inflammation. It can, may possibility din mag-create ng high cholesterol, high LDL, high triglyceride, tapos lower ang HDL. Kaya nga, ang challenge natin dito, hindi lamang yung pagkain, kundi talagang we need to achieve close to ideal body weight, if not really ideal. Okay, tapos, yung movement, very important din yan. Kasi yung activity natin, pagkain at activity, and lahat ng lifestyle strategy can really support yung heart health.
1: Alright, may tanong po tayo dito, Doc. Ano daw po bang mas mainam, mag-diet ka agad-agad o unti-unting baguhin ang pagkain? So, when it comes to that,
0: kasi mahirap pong sagutin yung mag-diet agad-agad. Ano pa yung nasa isip mong mag-diet? Okay, so yung healthy diet, pwede namang agad-agad yan. Nauna, ibig sabihin ko, kung ang pagkain mo dati ay lechon, adobo, ngayon na, pwede na yan, no? Pero ang kailangan natin dyan, yung sustainability. Okay, yung sustainability, yung ito ba talaga ay masusustain mo? O kaya naman, ang isa pa nating kailangan dyan ay yun bang maligaya ka ba sa gagawin mo na yan? Okay? Kasi minsan, baka naman ang tao nalulungkot, no? Importanteng masaya din yung tao sa gagawin. Tapos, again ha, itong program na to is very, very vital. Kasi ang brain ang mag-dictate sa atin ang gagawin natin eh. So, yung kaalaman mo, yun ang unang mag-dictate. Tapos alam mo na, 'di ba? Alam na natin ngayon, pero hindi pa talaga sure na mangyayari 'yun, kasi yung life, yung behavioral change, kailangan paulit-ulit natin gagawin until finally matutuwa ka na pag kumakain ka ng dahon. Yun nga, yung nagkakaroon ka na ng neural pathway. Sabi ko nga yung neuroplasticity natin, yung brain, akala natin hindi nagbabago pala yung brain, yung paulit-ulit mong gawin, paulit-ulit mo intindihin, tapos inspired kang ginagawa siya, no? Hindi ka napipilitan, hindi ka naiinis. So later on, matutuwa ka na sa ginagawa mo. Later on, parang magiging habit mo na siya, until habit makes life easier. Pagka habit na, madali na, no? Hindi na siya yung pahirap sa katawan mo. Hindi na pahirap sa damdamin na nawala yung sobrang masasarap na yan.
1: Okay, Doc, meron pa tayong katanungan po dito. May lahi daw po sila ng sakit sa puso. May magagawa pa daw po ba ang kanyang diet para maiwasan niya po ito?
0: Yeah, okay. Yung lahi na yan, maliit ang percentage. Ang contribution ng genetics, hindi ganun kalaki. Sabi nga nila, ang genetics parang 5-10% lang. Yung lifestyle, mas malaki yung percentage. So kung ano yung ginagawa mo ngayon, yun talaga ang mas malaki ang percentage. Ang good news naman, the moment mag-change ka ng lifestyle, yung food na kinain mo, katulad ng mga prescriptions pa natin, preloading, yung mga pangrami na nating na-discuss,
1: yes,
0: talagang automatic gagawas ang katawan natin ng nitric oxide. Ang ugat natin, yun ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos, ang katawan ng tao, gumagawa yan ng nitric oxide. No? Yung pag kumain ka ng healthy, kaya sabihin natin, kumain ka ng gulay, no? Hindi masyadong matataba, no? Yan. Yung katawan mo, gagawa yan ng nitric oxide. Ngayon, ang nitric oxide, para siyang gas. Ito yung kontra na ngayon sa putok-batok na pinag-uusapan natin kanina. Yung nitric oxide na yan ay, ano yan, yung parang powerful gas na pinoproduce yan ng iyong endothelium. Yung ugat mo kasi, merong inner lining yan eh, ang tawag endothelium. Yung endothelium na yan, natitrigger yung production ng nitric oxide para nagko-convert yung nitrate to nitric oxide. At yun yung maglalabas ng gas na ito, powerful gas. Eh yung science ngayon, talaga nakita nila, si Louis Ignaro, yung discoverer ng nitric oxide eh. Nakita ni Louis Ignaro na ito palang nitric oxide na ito. Ano to ha? Given Nobel Prize Award sa medicine ha? For discovering nitric oxide for the prevention of heart attack o heart health niya, nagagamitin itong nitric oxide. Ngayon, ang maganda nito, itong nitric oxide na to, ginagawa to ng ating mga ugat, no? Malaking ugat hanggang maliit na ugat, no? At ito yung ang trabaho talaga niya, it keeps the smooth muscle cells and it prevents white blood cells and platelets from becoming sticky. Hindi siya lalapot. Tapos hindi siya magiging cause ng bara kasi dadaloy ng maayos ang dugo. So yung mga components on, hindi talaga magkakos ng pagbabara. At it can widen the blood vessels, no? Yung nitric oxides prevent hypertension. Ang daming ipiprevent ng nitric oxide. Inflammation, hypertension, pain, yung mga yan talagang gagawin ng nitric oxide. Ngayon, ang tanong, paano mo ba makukuha yung nitric oxide na to? Can you imagine yung ugat? Napakahaba, sobrang haba ng ugat. Ha? Buhat ugat ng ulo hanggang sa paa, sobrang mahaba ang ugat. Pantay-pantay niya itong gagawin. Ibig sabihin, unlike medicine, na yung medicine, pag binigyan mo ng isang medicine, may target yon. Pero ito, buong blood vessel mo, bibigyan niya ng suporta. So, ito yung power ng nutrition. And I discovered nitric oxide is very, very ideal yan, lalo pa kung gagawin. Si Dr. Louis Ignaro, na-meet ko yan eh sa conference. Tapos yung mga doctors nagtatanong, Dr. Louis, wow, talagang Nobel Prize Award sa nitric oxide. Sabi nila, ito bang gamot na to magbibigay ng nitric oxide? Ito ba, no, supplement na to magbibigay ng nitric oxide? I think this was na 2013 ba or 14 nung na-meet ko siya. Tapos sabi niyang ganyan, kailangan pang pag-aralan ng matinding pag-aaral. And kailangan talaga ng marami pang pag-aaral para mo masabi na gumagawa yan. Pero sabi ko, Dr. Louis, I'm a dietitian. Sabi ko, a believer ako na food can produce nitric oxide kasi nakita ko sa material mo. Sa material ni Dr. Louis, nakita ko yung beans, yung greens, no, yung mga nitric oxide na yan. Kaya nga, very powerful yung pagsabi ko ng you have to eat greens and beans. Yung buto na yan. Kaya ang sample ko dito, munggong gisado na may konting-konting oil lang siya. Tapos, nilagyan mo ng maraming dahon and that can actually provide nitric oxide. So, yun po. Gawin natin tong nitric oxide. Makukuha natin to sa leafy vegetables. Marami tayong kangkong, spinach. Meron tayong mga cabbage. No? Magkoconvert yung mga nitrate-rich foods. At saka yung mga L-arginine, L-citrulline foods. Yung mga prutas natin. Ito yung amino acids na pwedeng mag-convert sa nitric oxide. Kaya yung pakwan, pagkain ng pakwan, huwag nyo nang itapon yung sobrang iba, tinatapon yung medyo pink lang. Kayo din yun na yung buong pakwan. Tapos yung buto, hanggat maaari yung mga maliliit na buto, lunukin na natin yan. Yung mga buto ng okra, yung mga nuts natin, no? Mga legumes, lahat po yan ay pagsamasamahin natin para sa ating healthy endothelium. At itong healthy endothelium, magpo-produce ng nitric oxide. Ang nitric oxide, magpo-protekta sa ugat natin. Ang ugat natin, pag-protected, protektado din tayo sa mga maraming sakit sa puso.
1: Alright, thank you so much, Doc. That is very interesting. And then, meron pa tayong pong katanungan dito, Doc. Ano na yung pong sabi dito? Hey, Doc, paano po yan? Hindi daw po siya mahilig talaga o kaya hindi siya sanay kumain ng gulay. Ano po ang pwedeng gawin, Doc? Blessy?
0: Ay, pag hindi po kayo sanay kumain ng gulay, paulit-ulit yung pakinggan tong lecture natin.
1: Para masanay na po
0: Pastor
1: sila.
0: Pastor Kyle, ano natin dito program meron tayo? Abay, dumating ka na pala.
1: Yes po.
0: Nakarating ka na dyan sa studio. Mm-hmm. Pastor Kyle, ang recommendation ko, paulit-ulit na pakinggan. Baka sumarap yung gulay sa kakapakinig sa atin. No, meron tayong program ng Saturday, di ba? At itong Wednesday, ulit-ulit po kayo makinig kasi yung brain nyo talaga ang magbibigay sa inyo ng guidance. Mm-mm. Okay, mahirap po kasi itong tanga, kasi ang gulay bland. Hindi ito katulad ng taba na malinamnam. Ang malinamnam talaga, taba, cream.
1: Yes.
0: Okay. Yung karne, alisan mo ng taba yan, lasa po yung karton. Ganon talaga ang lasa ng karne. Pigain mo ng pigain yung taba, alisin
1: walang
0: mo
1: lasa.
0: Ng alisin. At, lasa pong karton ang karne. Ang nagpapasarap po talaga dyan ay taba. Okay, so paulit-ulit po kayong makikinig dito sa lesson natin. At habang nakikinig kayo, magdasal po tayo na Panginoon, tulungan mo po ako ng lakas. Sana malasahan ko ang sarap ng gulay. Ang isa kong pong technique dito na pwede kong i-share sa inyo.
1: Mm-hmm.
0: Pag hindi kayo mahilig kumain ng gulay, I'm sure binigyan naman kayo ng kahit isa o dalawa o tatlong gulay na favorite na kaya niyong lunukin. I usually tell that to my patients. Sasabihin ko, anong gulay ang kaya mong lunukin? May pasyente ako, grabe talaga. Lahat ng sakit pinakyaw na niya. Bata pa to ha, 36 years old. Wala talagang alam na gulay. Isa lang po talaga ang kaya kong lunukin. Ano yon? Cucumber. Yung cucumber, ginawaan na namin ng lahat ng recipe. Pagkatapos ng cucumber, ano pa ang kaya mong kainin na matandaan mo nung bata ka na nakakain mo? Kaya ko po ang lumpiang toge. Okay, lumpiang toge, high fat. Sabi ko, alisin kaya natin yung balat. So, hubad na lumpia. Ayun, kaya nakadalawa na siya. Cucumber. Yung cucumber, dami na namin nagawa. Nag-smoothie kami, nag-salad kami, lahat ng recipe, nag-stir fry ng cucumber. Tapos, ang ginawa na namin, toge na. O, sa toge, ang dami na naming recipe. Yung toge, merong konting carrots. Yung toge, nilalagyan na ng little different vegetables sa kada luto. So, ganun po. Hanapin nyo yung gulay na maalala nyo. Kasi may childhood background yan eh.
1: Yes.
0: Okay. Yung gulay na maalala nyo yung kinain nyo ng bata, kayo na nalunok nyo, and then we can modify yung recipes mula doon.
1: Doon na tayo mag-start, Doc. Ano? Okay, Doc, last na po talaga ito. We don't have that much time, pero gusto po nilang manotice kasi yung kanilang question. Si Martha Maline at saka si Eloy Savalino, sabi nila, it's all about keto diet. What can you say about this, Doc? No rice pero all meat po ang ulam. Good for diabetes and hypertension daw. And kay Eloy Savalina naman, ano daw po ang masasabi ninyo sa tinatawag nating low carb or keto diet po na ito? So these are inquiries, I think they are new to our program, Doc. So we would like to welcome you po sa ating pong programang Healing Wonders of Diet. And with that po, Doc Blessy, ano po yung atin pong may advice po sa kanila, lalong-lalo na po sa mga information na nare-receive din po nila from other people?
0: Ayan, yung keto diet, ginagamit ngayon yan, popular for weight loss kasi talaga nagwe-weight loss. Tapos, yung sugar control. Pero yung effect sa heart health, very complex, no? Mm-hmm. Very complex yan. Kasi nga, again, depende sa ibibigay na pagkain. Very high risk, lalo pa kung gagawin lang ng mga narinig lang, no? Hindi masyadong knowledgeable. For some people, nakakakita sila na initial na weight loss. Okay? Pero yung, again, depende sa items na kakainin nila. Kung keto diet na maraming leafy vegetables, no? Pwede din siguro. Pero, again, kailangan makontrol nila yung animal products na nahandoon. Lalo pa yung mga foods that are not really good for the heart kasi may tendency magdagdag ng mas maraming fat kasi nga low carb, okay? Mm-hmm. Mas maraming fat. So yung butter nilalagay nila, yung bacon, yung high meats nilalagay nila. At itong lahat na to can raise your LDL, no? Mm-hmm. So again, kung ako po ang tatanungin nyo, babalik pa rin ako sa mas maraming plant-based, no? Kung gusto niyo mabawasan ang carbs naman, maraming plant-based na low carbs. Ang mga high carbs naman, mga processed foods na yung mga baked products, no, yun din, bawasan mo yun, no. Yun ang ano natin, pag binawasan mo yun, mababawasan yung carbs mo, mababawasan din yung mga fat content, okay? So again, sa keto diet naman, kung ang focus mo ay nuts, pwede din, pero not too much pa rin. Kasi ang fat, nuts, hindi naman natin kinakain ng sobrang maganda. And yung nuts naman, good for the heart. Yung, again, babalik na naman tayo sa pagluluto, yung mga cream butter, tapos yung kung paano siya in-incorporate sa pagluluto. Yung mga okay. Keto diet na may leafy vegetables, broccoli, okay lang yun. Okay, damihan nyo nun. Yes. Yun ang damihan nyo.
1: Alright, Doc. Thank you so much po. We don't have that much time, Doc Blessy. And I hope we still have got to connect with these people po, ano, na atin po mga listeners. And it's new, I think, new to them. Anyway po, any thing that you want to say to our listeners po before we end our live?
0: Yeah. Ang Diyos napakabuti sa atin kasi binibigyan tayo ng katalinuhan. Mm-mm. Pero kung talagang gusto nyo ng safe na safe, naniniwala pa rin ako sa unang prescription ng Diyos. Sabi kasi niya, yung kumain ka ng halamang pagkain, may buto na nagpo-produce ng gula, ng prutas, ito ang iyong pagkain, sabi niya sa Genesis. Okay, so again, pag-aralan po natin ang mga halamang pagkain at sana po ma-inspire tayong lahat na ito yung dagdagan natin, no? Kahit hindi talaga 100% plant-based pa to start with, pero mas marami ng halamang pagkain and that can really lead you to healing, okay, and good health. So God bless po at sana po mag-stick kayo dito sa program natin.
1: Yes. Thank you so much, Doc Blessy. And mga kaibigan, sa ating talakayan ngayong araw ay malinaw na ang pag-alaga sa ating puso ay nagsisimula sa mga simpleng bagay. Ito yung mga pagkain nating pinipili at sa bawat desisyon nating ginagawa sa ating buhay. Sinasabi sa Kawikaan, Kabanata 4, Talatang 23, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dito nagmumula ang bukal ng buhay. Ito po ang inyong programang The Healing Wonders of Diet. Kasama si Dr. Blessenda Varona, maraming salamat sa inyong pakikinig at naway patuloy kayong pagpalain ng Panginoon ng malusog na puso, malinaw na isipan at pusong puspos ng kanyang pag-ibig. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Pastor Kyle na lagi po at muling nagsasabing, si Jesus lamang ang kailangan mo.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bagong makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galing po rin lamang doon sa aming pamangkin na yun po ay yanit po ng manok. Manok po lang ako palit nun. Kumisan, mga drama po ang pinakinggan. Meron po kami pumunta dito sa amin. May binigay po kasi ang kwan ng awit sa amin. Ay, ang sabi, maganda ka lalong ito kung sa kung daw hahanapin dun sa radyo. Hinanap naman nga itong aking mga bata. Ay, dinaktangan nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahon sa ngayon hindi pa namin napakinggan yung mga programa na yan ay yan namang sa Badista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking paniwalaan ay yung aming, ibig sabihin yung aming reunion. Pero napakinggan ko yung mga bitahin sa doon po ay doon nagsimula yung talagang nakuha ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakilig na ka ng mga akal, yun ay nabasa ko rin sa Biblia at talagang yun nga talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sila rin naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng lumusang parang sa ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga pinagpulwa na kinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyon talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil iyon talaga ang nais sa Diyos na siya ay pamilikuran at salamatan sa lahat ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Travel Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lalaine Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: It's another ageless advantage.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung nagnanais po kayo na makatanggap, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay may pamagat na The God Who Reveals Secrets. Sa atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas, ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa aklat ng Daniel, na pagkatapos na nagbigay ngayon ng panahon ang hari ng Babylonia, na bigyan ng panahon si Daniel upang kanyang isangguni sa Diyos kung ano ang panaginip ng hari at kung ano ang kanyang kahulugan nito. Bagamat merong frustration ang hari ng Babylonia, binigyan ng panahon ngayon si Daniel. Sa Daniel naman, ang panahon na kanyang ginugol ay lumapit sa Diyos kasama ng kanyang tatlong mga kaibigan, at ang Diyos ay binigyan ng karunungan si Daniel. Kaibigan, sa ating pag-aaral na ito na continuation ay may pamagat na The God Who Reveals Secrets, na nagpapatunay na ang Diyos ay nagbibigay ng propesiya at eksaktong nangyari, sinasabi ng history, kaibigan. At kung ano ang sinabi ng Diyos, kaibigan, ito ay nangyari. Yung panaginip ng hari, ang Diyos ang siyang may kontrol sa lahat ng mga bagay. Ang unang bahagi ng ating pag-aaral na ito, prophecy provides an opportunity for witnessing. Ang propesiya ay nagbibigay ng pagkakataon sa isang lingkod ng Diyos na maging saksi. Ang wika ng Biblia sa Kapitulo 2, versikulo 28 hanggang 29 ng ganito. Ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga hiwaga, at kanyang ipinaalam sa Haring Nebuchadnezzar kung ano ang mangyayari sa mga huling araw.

ang iyong panaginip at pangitain habang ikaw ay nakahiga sa higaan ay ang mga ito. Kaibigan, ang lingkod ng Diyos, kanyang binigay ang papuri sa tunay na Diyos. Siyang nagbibigay ng karunungan ng wika, ngunit may isang Diyos sa langit na nagahayag ng mga hiwaga. Hindi niya kinuway yung credit para sa kanya, hindi siya nagyabang, kundi ang kanyang itinuro ang tunay na Diyos. 29. Tungkol sa iyo, O Hari, habang ikaw ay nasa iyong higaan, ay bumaling ang iyong mga pag-iisip kung ano ang mangyayari sa hinaharap. At siya na nagahayag na mga hiwaga ay ipinaalam sa iyo kung ano ang mangyayari. Kaibigan, napakaliwanag na binabanggit sa ating Biblia, mismong sinabi ng lingkod ng Diyos, pinaalam sa iyo o Ginoong Hari kung ano ang mangyayari, kung anong hiwaga ng iyong panaginip. Kaibigan, ito ay isang pagkakataon na sabihin ngayon sa sanlibutan na meron tayong isang Diyos na merong kapangyarihan. Siyang lumikha ng lahat ng bagay. Nanupat ang Diyos ni Daniel ay hindi yari sa bato, hindi yari sa kahoy, o kung ano pamang ginawa ng kamay ng tao, kundi ang kanyang itinuro na merong isang Diyos na lumalang sa lahat ng bagay, siya'y may control sa ating sanlibutan na ito. Ang ating daigdig na kanyang ibinitin sa wala, kaibigan, ay meron siyang kapangyarihan, siyang ating manlalalang. At ang sabi ngayon sa pangalawang bahagi ng pangyayaring ito, humility adds effectiveness to witnessing. Ayon sa versikulo 30, ganito ang ating mababasa. Ngunit tungkol sa akin, ang hiwagang ito ay hindi ipinahayag sa akin dahil sa anumang higit na karunungan. Mayroon ako kaysa si sinumang mga buhay, kundi upang ang kahulugan ay may paalam sa hari at upang iyong maunawaan ang mga nilalaman ng iyong isipan. Kaya nga, ito ngayon yung paliwanag ng lingkod ng ating Diyos na ibinigay ang kaluwalhatian sa Diyos at pagkatapos ang karunungan ay galing sa Diyos, nanupat ang interpretasyon ng kanyang panaginip, ang Diyos ang siyang magbibigay, nanupat kanyang kinilala na Ginoong Hari, merong isang tunay na Diyos sa langit na nagbibigay ng karunungan. Kaya nga, sa pangatlong bahagi, ganito ang ating mababasa. Sa versikulo 31, at ito ay may pamagat na courageous witnessing brings rewards. Ano ang nangyari na pagkatapos na ito ay binigay ng lingkod ng Diyos ang kahulugan ng panaginip? Versikulo 31, ikaw ay nakamasid o hari at nakakita ka ng isang malaking rebulto. Ang rebultong ito, makapangyarihan at lubhang makinang, ay tumayo sa harapan mo at ang anyo nito'y kakilakilabot. Ang ulo ng rebulto ito ay dalisay na ginto. Ang dibdib, ang mga bisig nito ay bila. Ang tiyan at mga hita nito ay tanso. Ang mga binti nito ay bakal. Ang mga paa nito ay may bahaging bakal at may bahaging luwad, o sa English ay clay. Patuloy kang tumingin hanggang sa ikaw hanggang sa may natibag na isang bato, hindi sa pamamagitan ng mga kamay, at ito'y tumama sa rebulto. Sa mga paa nito ay bakal at luwad at dinurog ang mga ito. Nang magkagayon, ang bakal, ang luwad, ang tanso, ang pila,

ng panaginip na sinasaysay ngayon ni Daniel, ito ay isang malaking rebulto. Nanupat ang kanyang ulo ay yari sa ginto. At pagkatapos yung kanyang dibdib at ang kanyang bisig ang wika ay yari sa pila, ang kanyang tiyan, ang wika at hita ay tangso, at ganyan din ang kanyang binti ay bakal, ang mga paa ay magkahalong putik o luwad at saka bakal. At pagkatapos ngayon, merong isang malaking bato na tumama. Ang batong ito ay hindi gawa ng kamay ng tao, kundi ito ay gawa ng ating Diyos. At ang wika, ang batong ito, ay tumama sa larawan at pagkatapos ngayon ay nangasira, pinayid ng hangin at pagkatapos hindi na ngayon nakita ang larawan na ito o yung sinasabing isang malaking rebulto. Ano ngayon ang kahulugan ng panaginip na ito? Narito ngayon ang sinasabi ng ating Biblia. Ito ang panaginip, versikulo 36. Ngayon aming sabihin sa hari ang kahulugan nito. Ikaw o hari ay hari na mga hari na binigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, kapangyarihan at kalakasan at ang kaluwalhatian. At saan man naninirahan ang mga anak ng mga tao o ang mga hayop sa parang o ang mga ibon sa himpapawid ay ibinigay niya ang mga ito sa iyong kamay at pinamuno ka ng kanilang lahat. Ikaw ang ulo ng ginto. Sa makatuwid ngayon, yung malaking rebulto, yung sinasabi, ang wika, yung gintong ulong yon o hari ang wika, ikaw yon. Nanupat ang hari na siya nangunguna sa bansang Babylonia, ni Imperyo ng Babylonia, na ang nangangasiwa nito walang iba kundi si King Nebuchadnezzar. Kaya nga, yung ulo ng rebulto ay si King Nebuchadnezzar. Nanupat nagsimula ngayon ang kapangyarihan ng haring ito noong 605, noong pinasok ngayon ng Babylonia ang Jerusalem na kinugkob ng hari kasama ng kanyang mga sundalo ang Jerusalem ngayon at pagkatapos ginawang bihag ang hari ng Jerusalem o ng Huda at kasama roon si Daniel at ang tatlong mga kaibigan. Kaya nga, nagsimula noong 605 BC bago si Kristo, matagal na ang Babylonia ay nagkaroon ng kapangyarihan sa buong daigdig, sumakop sa buong daigdig ang Babylonia. Subalit, ang Babylonia ay natapos ang kanyang paghahari noong 539 BC. Bakit? Ang sabi sa versikulo 39, pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian na mas mababa kaysa iyo at merong pang ikatlong kaharian. Pagkatapos ngayon ng Babylonia, ano nangyari? Pinasok ngayon ng Medo-Persia ang Babylonia. Yung ilog Euphrates ay dinivert yung tubig. At nung ang tubig ngayon sa ilog ay natuyo, sapagkat dinivert ang tubig ngayon, pinasok ngayon ng Medo-Persia sa pangungunan ni Cyrus the Great ang Babylonia habang sila ay merong piyesta. Naglalasing sila. Sila ay tinalo ng Medo-Persia. Kaya nga ang pangalawang imperyo na kumakatawan ngayon sa larawan na ito ay silver, pila, walang iba kundi ang Medo-Persia. Kaya nga, ang sabi ng ating kasaysayan, noong 539 BC hanggang 331 BC, naghari sa buong sanlibutan ang Medo-Persia. Nanupat ang nakita noon

0: ay sa bandang huli, hindi na ngayon Medo-Persia kundi Persia, na ang Persyang ito walang iba kundi ang Iran. And by the way, kaibigan, ang sinasabing Babylonia walang iba kundi ang Ira. Noong petsang 331 BC, tinalo ng ikatlong bansa, imperyo ng Grecia, Grecian Empire, sa pangunguna ni Alexander the Great, ang Medo-Persia. Noong petsang 331 BC, sa pangunguna ng isang hari na napakalakas ng kanyang pamumuno na si Alexander the Great, kaya ngayon ang pangatlong kaharian na naghari sa buong daigdig, walang iba kundi ang sinasabing Grecia. Subalit kaibigan, pagkatapos ng Grecia, meron ngayong pang-apat na imperyo na naghari sa buong daigdig. Na noong 168 BC, naghari ang Pagan Rome. Yung pang-apat na yung kanyang mga binti ay kumakatawan sa bakal. By the way, yung Grecia ay kumakatawan sa tanso. At Roman Empire, yung Pagan Rome, ay kumakatawan sa bakal. Subalit kaibigan, sinasabi sa atin na noong petsang sinasabi na humina ang Roman Empire noong 351 AD, napakatagal ang paghahari ng Roman Empire. Simula noong 168 BC, na kung minsan tinatawag itong Pagan Rome, ay natapos ngayon ang kanyang paghahari sa buong daigdig noong 351 AD. Sapagkat noong 351 AD, nagkahati-hati ang Roman Empire, sapagkat ngayon kumakatawan sa sinasabing sampung mga daliri. Kaibigan, sampung mga daliri. Na anupat ang mga sampung daliri ito, yung kanyang talampakan at sampung mga daliri ay mga halong putik at saka ng bakal. Kaya nga, hindi kailanman magsama-sama ang mga bagay na ito na pinagpasyahan ng ibang mga nanguna sa sinasabing Europa, katulad ni Carlo Magno, katulad ni Hitler, subalit hindi na-unify ang Rome, ang sinasabing Europe. Kaya nga, naghati-hati ngayon pasangko at sinasabi sa atin na merong isang bato na tumama sa larawan na ito o yung rebulto. Ano nangyari? Anong sabi sa versikulo 40? At magkakaroon ay kaapat na kaharian kasing tibay ng bakal, sapagkat ang bakal ay nakakadurog at nakakawasak ng lahat ng bagay, at gaya ng bakal nakakadurog hanggang dudurugin at basagin ang lahat ng ito. Kung paanong iyong nakita na ang mga paa at mga daliri ay may bahaging luwag o putik at magkapalayo at may bahaging bakal, ito ay magiging kahariang hati. Ngunit ang magiging matigas na bakal ay tataglayin nito, yabang iyong nakita na ang bakal ay nakahalo sa luwad. 42. Kung paano ang mga daliri ng paa ay bakal at ang isang bahagi ay duwad, ang kaharian ay may bahaging matibay at may bahaging marupok. Kung paanong iyong nakita na ang bakal ay nahaluan ng luwad, pagsasamahin nila ang kanilang mga sarili sa binhi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakahalo kung paanong ang bakal ay hindi umahalo sa luwad. Kaya nga, nagkahati-hati ang sinasabi ang Roman Empire. 44. At sa mga araw na mga haring iyon, ang Diyos sa langit ay maglalagay ng isang kaharian na hindi magiging kailanman kakaiba kailanman o ang kapangyarihan man nito iiwan sa ibang bayan, dudurugin nito at wawasakin ang lahat ng mga kahariang iyon at ito'y mananatili magpakailanman. 45. Kung paanong iyong nakita na ang isang bato ay natibag mula sa bundok, hindi sa pamamagitan ng kamay at dinurok ang mga bakal, ang tanso, ang luwad, ang pilak at ang ginto, ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa inaharap. Ang panaginip ay ito at ang kahulugan nito'y mapagkakatiwalaan. Kaibigan, binanggit ngayon ng lingkod ng Diyos ang pagkasunod-sunod na paghahari ayon ngayon sa panaginip ni King Nebuchadnezzar, kaibigan. Kaya nga, nagkaroon ngayon ng sinasabing kung ano ang nakita ng hari at yung kahulugan ng panaginip, kaibigan, natuwa ang hari sapagkat kanyang ngayong nailagay sa kanyang isipan, sumariwa sa kanyang isipan, ito pala ang aking panaginip. Kaya ano nangyari? Nang magkagayoy, nagpatira pa si Haring Nebuchadnezzar at nagbigay galang kay Daniel at nagutos na sila'y maghandog ng alay at ng insenso sa kanya. Sumagot ang hari kay Daniel at nagsabi, "Tunay na ang iyong Diyos ay Diyos na mga Diyos at Panginoon ng mga hari at tagapaghayag ng mga hiwaga, yamang naipahayag mo ang hiwagang ito." Nang magkagay, binigyan ng hari si Daniel ng mataas na karangalan at ng maraming malalaking kaloob at kanyang ginawa siyang tagapamahala sa buong lalawigan ng Babylonia at punong tagapamahala ng lahat ng pantas sa Babylonia. Kaibigan, yung ngayong interpretasyon, yung ngayong panaginip ng hari, sumariwa ngayon sa kanyang isipan sapagkat nakalimutan. Subalit kaibigan, yung binibigay ngayon na kahulugan ng panaginip na ito na pinaalam ng Diyos kay King Nebuchadnezzar, ito pala ay ang mga sumusunod ng mga maghahari sa buong daigdig. Kaibigan, ang aklat ng Daniel ay nagbibigay ngayon ng kaalaman na bago pa mangyayari sa kasaysayan, ito ay sinabi na ng Diyos sa propeta niya, yung kahulugan, ano ang ipinakita ng Diyos sa hari ng Babylonia. Kaibigan, tunay na ang Biblia ay mahiwaga sapagkat ang isang pangyayari ay ipinakita ng Diyos, pinaalam na ng Diyos bago pa ito nangyari sa ating kasaysayan. Yan ang tunay na Diyos, kaibigan. At ang lingkod ng Diyos ngayon na si Daniel ang nagbigay ngayon ng kahulugan ng panaginip sapagkat ang Diyos ay ginamit si Daniel. Kaibigan, ikaw ay maaring isang Daniel na gagamitin ng ating Diyos sa kalagitnaan ng maraming mga tao. Ang tanong ngayon, handa ka bang magpagamit sa Diyos? Nanapat ang kasaysayan na ito. Tunay na nangyari sa kasaysayan ng ating sanlibutan. Subalit, sinabi na ng Diyos kay Daniel, yung panaginip ng hari, ito ay nagbibigay ngayon ng kahulugan, karangalan sa Diyos na nagbigay ng karunungan. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos na nagbibigay sa bawat isa ng isang kaalaman na ang sinasabing bato na tumama sa larawan, walang iba kundi ang kaharian ng Diyos. Matatapos lahat ang mga kaharian sa lupang ito. Subalit ang kaharian ng Diyos, the kingdom of God, kaibigan, ay walang katapusan. Si Kristo ang siyang bato at yung malaking batong yun ay simbolo ng kaharian ni Kristo. Bago tayo ngayon magtatapos, nais kong basahin ang sinasabi sa aklat ng Marcos 11, versikulo 22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, "Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sinumang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyo, tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo." Tayo'y manalangin. Dakila at mapagbala po naming Diyos, tunay po ang inyong mga salita. Hindi lilipas ang mga salita ng aming Panginoon. At ang kanyang propesiyang pinagkaloob mangyayari sa aming mga panahon, sa nakalipas na panahon, O Diyos, nag-aantay po kami sa isang bato na tumama sa larawan na ito. Walang iba kundi ang kaharian ng aming Diyos. Dumating nawa, O Diyos, ang aming Panginoon na maghahari sa buong sanlibutan, na wala nang maghaharing iba pa kundi ang Kristo na aming sinasamba. Pagpalain ng aking kaibigan, pagpalain ang aming na pag-aralan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kalawa ang ating buhay na Diyos.
1: Maraming maraming salamat po, Pastor Romy. Mga kaibigan, dito po sa ating napag-aralan ay nakita po natin na ang Diyos lamang po ang may ganap na kaalaman at kapangyarihan sa lahat ng bagay. Kapag hindi na po kayang sagutin ng tao ang mga tanong at problema ng buhay, ang Diyos po ang nagbibigay ng karunungan, liwanag at direksyon. Katulad po ni Daniel, tinatawag tayong lumapit sa Diyos ng may panalangin at pananampalataya. Pinapakita rin ng araling ito na ang Diyos po ay may layunin sa kanyang mga pahayag upang ihanda, gabayan at palakasin ang kanyang bayan. Sa mundong puno po ng kawalang katiyakan, ang Diyos po ang ating tiyak na pinagmumula ng katotohanan at pag-asa. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan dyan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 at para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man kayo naroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Magkakasama na naman po tayo sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang atin pong serye ay nasa pamagat na pag-asawa at Biblia. Ako po ay si Ma'am Mildred Santiago, ang inyong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Mga kasama po natin muli ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila na si Pastor Nick Francisco.
1: Salamat po na tayo'y patuloy na mag-aaral ng Biblia. At ang atin pong focus sa sering ito ay may kinalaman sa pag-aasawa o pagpapamilya. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay nurse by profession at isa rin po siyang guro. At siya po ay tinawagan dito sa pangasiwaan ng Central Luzon Conference upang kanyang pangunahan ang Communication Department. Ma'am Mildred.
0: Bago po tayo magpatuloy sa ating paksa ay mananalangin po muna tayo sa pangunguna ni Pastor Nick.
1: Salamat po muli o dakila naming Diyos sa iyong kagandahang loob. Patuloy po kaming magkakasama para sa pag-aaral ng iyong banal na salita na may kinalaman sa pag-aasawa at pagpapamilya. Kaya nga patuloy naming hinihingi ang iyong gabay, patnubay at pagpapala ay igawad sa amin. Patuloy na buksan ang aming puso't kaisipan sa mga unawa at karanasan ng pag-aasawa na kami ay mapanuto ng aming landas patungo sa buhay na walang hanggan. Alang-alang po sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo na to stay tuned o makinig po at manood sa ating programa. Huwag din pong kalimutan mag-like, share, subscribe at mag-follow sa ating programang Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nick Francisco.
1: Tayo po ay narito sa ating serye ng Pag-asawa at Biblia. At ito ay sa Tinig ng Pag-asa. Salamat sa inyong pagsubaybay sa ating pag-aaral na ito upang patuloy tayong makaunawa ng kwento ng pag-aasawa. At ang Biblia ay kwento ng maraming pag-aasawa. At ito ngayon, ang ating paksa ngayon ay si Ahab. Ahab ang masamang pamilya. Si Ahab ay hindi naging mabuting pamilya ang kanyang tinahak, bagaman siya ay isang hari ng Israel. Tingnan natin ang kwento ng buhay ni Ahab at ng kanyang pagpapamilya. Si Elias at si Ahab ay magkababata. Sila ay contemporary. Si Elias ay isang propeta at si Ahab naman ay hari sa Israel. Si Elias na Tisbita na nakipamayan sa Gilead ay nagsabi kay Ahab, "Habang nabubuhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ako'y nakatayo sa harap niya. Hindi magkakaroon ng hamog o ulan man sa mga taong ito maliban sa pamamagitan ng aking salita." Yan ay nakasulat sa aklat ng Unang Hari 17. Dito nakatala ang kwento ng pamilya ni Ahab at kung paanong siya ay hindi naging mabuting padre ti pamilya sa kaharian. Ang pagpapakilala kay Ahab ay tinunton ang kanyang mga ninuno at ang kanyang kasalukuyang pamilya na kinalalagyan. Unang Hari 16:31. Waring isang magaang bagay para sa kanya na lumakad sa mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat, siya'y nag-asawa sa kanyang kinalalagyan. Binanggit at din ang kanyang biyanan. Ang kanyang biyanan ay si Etbaal na hari ng mga Sidonyo. Kaya ang resulta kay Ahab, siya'y humayo at naglingkod kay Baal at sumamba sa kanya. Itong si Ahab na ito ay isang Israelita at prominenteng pamilya sa Israel. Pero ang kaniyang buhay ay pag

Noon, 5-5 po sa isang yungib at pinakain ko sila ng tinapay at tubig. Ang kausap ni Ilyas dito ay si Obadiah na general o leader ng hukbo ni Haring Ahab. Pero ay pinatawag ni Ilyas si Haring Ahab. Subalit ipinaliwanag ni Obadiah

Hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi ikaw at ang sangbahayan ng iyong ama, sapagkat iyong tinalikuran ang mga utos ng Panginoon at sumunod sa mga Baal. Ang tono ng pagsasalita ni Propetang Elias ay, sa oras na tayo ay tumalikod sa Panginoon, ang ating buhay ay magiging magulo. Yan po. Kaya bilang padre di pamilya, ang kailangan nating pagsumikapan ay ang tayo ay kumilala at sumunod sa Panginoong Diyos. Sa oras na tayo ay mahiwalay sa Diyos, ang ating pamilya ay magiging magulo. Ito daw na si Jezebel ay may sariling alagad. Unang Hari 18:19. Ngayon nga'y magsugo ka at tipunin mo sa akin ang buong Israel sa bundok Carmel, ang 450 propeta ni Baal at ang 400 propeta ni Asera na kumakain sa hapon.

150 na pamilyang ito ay pinakakain ni Jezebel sa kanyang table o gastos ng kaharian ng Israel. Ganyan kaabusado si Jezebel sa kayamanan ng kaharian. Subalit ito ay pinapayagan ni Haring Ahab. Ano ang sasabihin ng 950 na ito na propeta ni Jezebel? Ang sasabihin nila kahit saan sila makarating, si Jezebel ay mabuti, si Jezebel ay magaling, si Jezebel ay tama, at hanggang sa ma-brainwash ang isip ng lahat ng tao sa kaharian. Alagad ni Jezebel. Pananakot ni Jezebel ng unang hari 19:2. Nang magkagayoy, nagpadala si Jezebel ng sugo kay Elias na nagsasabi, "Gayon din ang gawin sa akin ng mga Diyos at higit pa, kung hindi ko gagawin ang buhay mo na gaya ng buhay ng isa sa kanila bukas sa mga ganitong oras." Ang ibig sabihin niyan ay tinatakot niya si Elias. Tinatakot ang buhay ni Jezebel ay pananakot. At talaga namang ginagawa niya na pinapatay niya ang mga taong humaharang sa kaniyang mga panukala ng kasamaan at ng pagsupil sa mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, si Jezebel ay may pananakot. Sa loob ng tahanan, hindi tama ang pananakot. Sa ating community, hindi tama ang pananakot. Kaya nga iyan ay kasama yan sa mga pambubuli. Dapat ay ire-report yung mga pananakot na yan. Hindi iyan tama sa ating lipunan. Pero yung pananakot na yan ay aking binanggit sa inyo sapagkat iyan ay lihim na naririnig at nakikita sa loob ng ating tahanan. Parang ganito, kung hindi mo uubusin yung pagkain na yan, hindi ka makapapasok sa paaralan, yan ay anyo ng pananakot. Kung hindi ka susunod, tumigil ka na lang sa pag-aaral, huwag ka nang mag-aral. Yan ay mga salita ng pananakot. Hindi po yan dapat na marinig sa loob ng ating tahanan. Ganyan lang po yan. Kaya lang dito ay nasyonal ang sa bansang Israel ang kwento. Pero inilalapit ko po ito, pag-aaral ng Biblia at pamilya. Ito po ay nangyayari sa loob ng tahanan ni Haring Ahab, bagaman siya ay hari. Panlalait ni Jezebel. Sinabi ni Jezebel sa kanya, "Ikaw ba ngayon ang namamahala sa kaharian ng Israel? Bumangon ka at kumain ng tinapay at pasayahin mo ang iyong puso. Ibibigay ko sa iyo ang ubasan ni Nabat na Jezreelita." Ang ibig sabihin panglalait. Sino ba ang nilalait ni Jezebel? Ang nilalait ni Jezebel ay ganit. Sino? Ikaw ba ngayon ang namamahala sa kaharian ng Israel? Sinong nilalait niya? Si Haring Ahab. Sino si Haring Ahab? Hari ng Israel. At ang pinakamatindi diyan ay asawa niya. Si Jezebel ay babae na nanglalait ng sariling asawa. Yan po ay bagay na hindi tama sa mag-asawa. Kaya nga ang pamagat nitong ating pag-aaral na ito ay masamang pamilya ni Ahab. E kung yun ngang hari, asawa mo, nilalait mo, e sino pa kayang ibang tao na hindi mo lalaitin? Yan po ay napakasimpleng pagkakamali na nangyayari sa buhay ng isang tao. Kaya pahiwatig po na napag-aralan natin ang kwentong ito, huwag po kayong magsasalita ng masama laban sa inyong asawa. Babae o lalaki. E dito po babae ang binanggit Jezebel. Kasi matalas ang dila nitong si Jezebel. Ito namang si Ahab ay tiyope, bagaman siya ay isang hari. Pero kung babaligtarin naman natin ay pwede rin. Lalaki, huwag po kayong manglalait ng inyong asawa. Masama po yan. Yan ay halimbawa ng mga bagay na nangyayari sa loob ng ating tahanan. Ituloy natin, ang oras po ay mabilis. Naguutos ng pagsisinungaling. Ang sabi nito, at maglagay kayo ng lalaking walang hiya. Maglagay kayo ng dalawang lalaking walang hiya sa harapan niya at hayaang magsabi sila ng bintang laban sa kanya na magsabi, iyong isinumpa ang Diyos at ang hari. Kaya't ilabas siya at batuhin upang siya'y mamatay. Ito yung pag-aangkin ni

ni Ahab at saka ni Jezebel doon sa ubasan ni Nabot, ni Nebat, na kung patay na si Nabot, siyempre wala nang magmamayari, maaangkinan nila. Ipinapatay nila si...

0: Ang unang ginagawa niyan ay magkalat ng kasinungalingan. Pagsasamantala ni Ahab, patay na si Naboth at wala nang may-ari, nagmamay-ari o tagapagmana si Naboth sa kanyang ubasan. Nang mabalit unang hari 21:15, nang mabalitaan ni Jezebel na si Naboth ay pinagbabato at patay na, sinabi ni Jezebel kay Ahab, "Bumangon ka, angkinin mo ang ubasan ni Naboth na Jezreelita na kanyang ipinagkait na ibinigay sa iyo sa halaga ng salapi, sapagkat si Naboth ay hindi buhay kundi patay." Naipapatay ni Jezebel si Naboth sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Ngayong mamatay naman si Naboth, inutusan niya si Haring Ahab, angkinin mo, kuhanin mo. At maraming mga witness na nagsasabi sa kwentong ito na natanaw nila si Haring Ahab samantalang kanyang inaangkin ang ubasan ni Naboth. Ito ay pagsasamantala sa mga taong may hirap at may kahinaan ng mga taong makapangyarihan. At ito ay para sa kapakanan ng kanyang sariling pamilya na hindi rin naman niya pinakinabangan, kundi ito ay naging mitsa ng pagkapahamak ng kanyang sariling sangbahayan. Ito pa po, pagpapayo ng kasamaan. Meron din ganitong kasalanan sa sambahayan o sa pamilya ni Ahab. Pagpapayo ng kasamaan. Walang gaya ni Ahab na nagbili ng kanyang sarili upang gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon na inudyukan ni Jezebel na kanyang asawa. Ma'am Mildred, ikaw nga, paano mo sasabihin yan? Mayroong isang babae na lumitaw sa Biblia, ang pangalan na Jezebel, Sulsol.
1: Tama yon, yung salitang sulsol. Yun, painting ko eh. Pagpapayo ng kasamaan. Pero walang asawa naman, Pastor Nick, na magpapayo ng kasamaan sa palagay ko.
0: Pero ito nga, meron niyang kwento ng ganyan. Itong si Jezebel ay nag-utos sa kanyang asawa.
1: Ang tanong, Pastor Nick, bakit nga ba inaalaw o pinapayagan ni Ahab yung ganito?
0: Eh yan na nga. Kaya nga ako nanggigigil ako ng pagpapaliwanag. Merong isang babae na lumitaw, sulsol, si Jezebel. Eh itong lalaking ito, bakit hindi na ba niya naisip? Hindi ba siya nag-isip-isip yung utos ng kanyang asawa mali? Bakit susundin pa? Ganyan yata talaga yung mga takusa. Kaya bawal na bawal sa lalaki yung sumuway sa asawang babae, ano?
1: Mahal niya siguro, maliban sa mahal, pero tandaan po natin ilang beses din po siya sa palagay ko pinapayuhan ng Panginoon at iniingan siya ng way no, na i-reach out niya talaga si Ahab. Pero talagang inalaw ni Ahab na ma-impluensyan siya ni Jezebel.
0: Minsan eh, nag-iisip din ako eh, parang hindi rin tama ang sinasabi ko. Kasi ako ipinagbibiling ko, mga lalaki, matuto tayong sumunod sa ating asawa. Eh ito ngayon, mali pala. Kaya lang nagkamali yan kasi mali ang utos ng babae. Mga babae, huwag po ninyong uutusan ang inyong asawang lalaki ng mali. Kasi susunod po yan talaga. Oo po. Yan, ang utos dyan. Yan ang salitaan dyan. Sige, tayo'y magpatuloy. Pakikiapid ni Jezebel. Nang ikalawang hari 9:22, nang makita ni Joram si Jehu, ay kanyang sinabi, "Kapayapaan ba Jehu?" At siya'y sumagot, "Paanong magkakaroon ng kapayapaan habang ang mga pakikiapid ng mga pangkukulam ng iyong inang si Jezebel ay napakarami?" Ito pong Joram na ito at ito pong Jehu na ito. Jehu ay general ng hukbo ni Ahab. Pero nasa lubong niya si Joram na kanyang anak, hindi mawawala ang kaguluhan sa kaharian hanggang ang iyong inang si Jezebel ay nagpapatuto. Nang kukulam pa, nakikiapid. Ibig sabihin si Jezebel ay isang prostitute. Kaya hindi magandang babae itong si Jezebel. Nangyari yan sa kaharian ni Ahab. Hari si Ahab, pero ang kanyang asawa, prostitute. Yan. Ang Biblia po ang may sabi niyan. Kaya tiyakong totoo at tama. Ito pang karugtong. 70 ang anak ni Ahab, ikalawang hari 10:1. Si Ahab ay may 70 anak na lalaki sa Samaria, Kaya't gumawa si Jehu ng mga sulat at ipinadala sa Samaria, sa mga pinuno sa Jezreel, sa matatanda at sa mga tagapag-alaga ng mga anak ni Ahab na sinasabi, "Isipin ninyo, sa lahat sa inyo na aking mga tagasubaybay, paanong si Aring Ahab ay nagkaanak ng 70? Lalaki pa lang yan. Eh kung may nasalit dyan na babae, di mga ilan yan, mga 80 o 90 o higit pa. Eh paanong magkakaanak ng ganyan si Jezebel kung isa lang ang kanyang asawa? Hindi. Ibig sabihin, si Ahab ay maraming asawang babae na nakadormitory doon sa Samaria. At ang kanyang mga anak na 70 lalaki ay nandoon din nakadormitoryo sa Samaria. Mayroon bang ganitong pamilya? Ito ang hindi magandang pamilya. Ano ang dangal ng mga batang ito na sila ay ipinanganak ng hari ng ganyan, na iba-iba ang kanilang mga ina? Ito ay isang maliwanag na paglapastangan sa banal na panukala ng Diyos sa pagpapamilya. Ito ay kwento ng hindi marangal na pamilya. Natala po yan sa Biblia, pang-aabuso sa mga bata, sa mga anak, at sa pagpapamilya. Naubos ang sangbahayan ni Ahab, ikalawang hari 10:10. Talastasin ninyo ngayon na walang salita ng Panginoon ang mahuhulog sa lupa na sinasabi ng Panginoon tungkol sa sangbahayan ni Ahab, sapagkat ginawa ng Panginoon ang kanyang sinabi sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Elias. Wala pong natirang lahi si Ahab. Simula sa kaniyang mga ninuno, mga kamag-anakan, pinatay pong lahat ni Jehu. Si Jezebel ay inihulog sa bintana at nasagasaan ng mga rumaragasang kabayo na may mga kawal na nakasakay. Ang kanyang laman ay nagkaluray-luray at nagkahiwa-hiwalay at pinulot ng mga aso ang kanyang laman. Walang nakuha sa kanya kundi isang palad. At itong kanyang mga anak na ito na binanggit sa Biblia na 70 anak na lalaki, ito po ay ipinapatay na lahat. Ang sapagkat iyan ay hula at sinabi ni Elias, walang matitira sa sambahayan ni Ahab. Ganyan sinalot ang pamilya ni Ahab. Nagpakita ang Diyos ng isang halimbawa at katotohanan na hindi sinasang-ayunan ng Diyos ang pagiging masamang pamilya. Ang pamilyang hindi maayos ay hindi sinasang-ayunan ng Diyos. Kaya nagbigay siya ng halimbawa ng masamang pamilya na natala sa Biblia, subalit hindi niya ito tinolerate. Winakasan niya ang sangbahayan ni Ahab at naubos silang lahat. Ganito ang hatol ng Panginoon sa mga hindi tama na paraan ng pagpapamilya. Pagpalain po tayo ng Panginoon.
1: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno po ng kaalaman ulit, Pastor Nick, ang ating napakinggan. Napakalaking impact po nito na pag sinabi po natin consequences ng kasalanan, kagaya ng nakita natin sa kwento ni Ahab at kanyang family, no, ay talagang destruction in the end. Ubos lahat ang kanyang lahi. Kaya po mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programa ang Tinig ng Pag-asa, gayon din po sa ating ibang programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Bago po tayo magtapos, Pastor Nick?
0: Apo. Ang maitatanong ninyo, bakit ipinapahintulot ng Panginoon na mangyari ito sa kanyang bayan na Israel upang magkaroon ng kasulatan at may patotoo na hindi tinotolerate ng Diyos ang mga paggawa ng kasamaan? Ipinahihintulot yan ng Panginoon upang makita natin sa ating panahon ngayon na mayroon palang lumitaw na klase ng mga masasamang pamilya na natala sa banal na kasulatan. Marahil ngayong panahong ito ay nalilingid sa ating kaalaman ang mga pamilyang hindi mabuti sa kanilang kapwa-tao, lalong hindi mabuti sa kanilang sariling pamilya. Pinatototohanan ng kwentong ito na kung masama si Ahab at si Jezebel para sa ibang tao, ay pinatototohanan din ito na sila ay masama sa kanilang sariling mga anak dahil hindi sila gumawa ng anak sa tamang paraan na itinuturo ng Panginoon na ating pahalagahan at pagpalasakita ng ating mga anak sa isang tamang paraan ng pag-aasawa. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, salamat po sa pag-aaral na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin na sa pamamagitan ng pag-aasawa ay itinuturo mo sa amin ang tama at dapat naming gawin sa aming pamilya. Dakilang Diyos, ang pag-aaral na ito'y isang hindi tamang karanasan ng pamilya na nasulat sa Biblia upang kami ay iyong sawayin at turuan na ilagay namin sa tama ang aming pamilya. Iayos namin ang aming pag-aasawa, ang aming mga anak at gayon din ang aming paglilingkod sa iyong dakilang pangalan. At ang iyong gantimpala sa amin ay buhay na walang hanggan. Pagpalain po ang aming mga taga-subaybay saan mang dako sila naroon. Pagpalain mo po ang kanilang mga pamilya sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit bukas ni Pastor Nick. Muli, ako po si Ma'am Mildred Santiago na nag-iiwan ng mga katagang. Kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa.
0: Patuloy po tayong mag-aaral sa ating mga oras na ito. At mag-imbita po kayo ng mga kasamahan natin upang patuloy tayong makarinig ng mga kwento ng pag-aasawa at pamilya na natala sa Biblia. Ang iba ay mabuti, ang iba ay maganda, ang iba naman ay punong-puno ng kasamaan kagaya ng ating pinag-aralan. Upang sa pamamagitan nito'y makintal sa ating isipan na mayroon talagang banal na panukala ang Diyos sa tahanan simula pa

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at mangukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000. At hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na parabang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral, lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay sa duyan ko, nag-iniisip po ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag tune-in mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radyo ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again, Jesus oh my manen. Mayroon palang ganitong programa. Ang ganda naman ito, kako. Tapos, kinamugahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yon hanggang ngayon. Nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun ang nagsimula na yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan. Lalong-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi, ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro, ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon, during the lockdown, sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung chapter at saka verses, sinusulat ko yan. Pagkatapos ng programa ninyo, binabasa ko chapter saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na eksplanasyon dun sa mga kwan, parang iba. Dun ko nakakita talaga na ay napakaganda itong kwan na ito, napakinggan itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero dun sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon sa araw na yon, ay bakit hindi naiba dun sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia sa araw ng Seventh-day Adventist. Mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong na bago sa akin. Dati, Pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako dito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, sa kayong mga mensahe, binabahagi ko rin po Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung panahon, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. Tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo sa kanilang buhay at ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Purihin po ang ating pong Panginoong Diyos sa panibagong pagkakataon at araw na tayo po'y magsasama-sama, mga kaibigan at mga kapatid. Nawa, saan man po kayo naroroon, tayo po ay nasa mabuting kalagayan. Tayo naman po ay magsasama-sama sa loob ng 30 minutong punong-puno na impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po ang inyong lingkod at kaibigan, Brother Edison Aceveros Jr. ang inyong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programang ito ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita na ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Muli po, ang pinag-aaralan po natin ngayon ay nasa ilalim ng temang The Gospel of Jesus. At makasama pa rin po natin atin pong tagapagsalita, Pastor Nick Francisco. Pastor Nick.
2: Tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos dito sa Tinig ng Pag-asa. Ang seryeng ito ng The Gospel of Jesus ay nagpapakita sa atin ng mga salitaan ng banal na kasulatan na nagpapakita ng kahalagahan ng ating kaligtasan. Ang aking pong kasama ay si Pastor Edison Aceveros Jr. Siya po ay ating personnel dito sa Communication Department ng Central Luzon Conference Headquarters, Manila. Pastor Edison.
1: Salamat po, Pastor. At bago po tayo magsimula sa atin pong pag-aaral, tayo po muna ay mananalangin sa panguna po ni Pastor Nick.
2: Mapagpala po naming Diyos na ang tahanan ay nasa kalangitan. Tunay na Ikaw ang lagi naming kasama, gabay at patnubay sa aming mga buhay. Ikaw na aming Diyos na aming pinaglilingkuran. Sa iyo kami patuloy na umaasa at nagtitiwala na hindi mo kami pababayaan. Kagaya sa aming pag-aaral na ito ng iyong banal na salita, ang iyong pagpatnubay aming maging karanasan, maunawaan namin ito sangayon sa iyong banal na kalooban at magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay bilang iyong mga anak. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Mga kaibigan, patuloy po namin kayong inibitahan na manatili sa inyong pakikinig o sa inyong pong panonood. At huwag din pong kalimutan na mag-follow, mag-like, mag-share, mag-subscribe sa Tinig ng Pag-asa sa pamamagitan po ng pag-follow sa mismong Facebook page na Adventist World Radio Manila. Atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Nick.
2: Ang atin pong pag-aaral na ito sa The Gospel of Jesus ay nakarating na tayo sa paksa na ang mabuting pastol, na ito ay walang ibang tinutukoy kundi ang ating Panginoon. Aklat ng John 10:1. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang taong iyon ay tulisan at magnanakaw. Ito ay simpleng usapan at pagpapaliwanag ng pag-aalaga ng tupa sa ating panahon at maging sa kanilang kapanahunan. Talagang ang mga naninira ng bakod at dumadaan sa ibang mga daan, talagang sila yung mga tulisan at sila yung mga magnanakaw. Pero ang tunay na tagapag-alaga ng tupa ay talagang dumadaan sa normal na daan at malayo pa siya ay natatanaw na siya ng kanyang mga tupa at kilala siya ng kanyang tupa. Ang paraang ito ng pagpapaliwanag ng ating Panginoon ay sinabi niya sa kanyang mga alagad at gayon din sa mga taong nandoon sa kaniyang kapaligiran. Alalahanin natin na ang unang estudyante ng ating Panginoon ay ang kanyang mga alagad na inihahanda niya sa gawaing paglilingkod pagdating ng araw kapag ang ating Panginoon ay umakyat na sa langit. Aklat ng Juan 2:3. Ngunit ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinagbubuksan siya ng bantay sa pinto at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid papalabas. Sa mga taong ordinaryong nag-aalaga ng mga hayop, kalimitan ay nilalagyan ng pangalan ang mga alagang hayop, lalo na kung ito ay kaya niyang tandaan ang bilang. Subalit, pangkaraniwang pagtawag sa grupo ng mga hayop ay depende sa sound o tunog na kanilang nagagawa. Kagaya ng pusa, kagaya ng aso, kagaya ng ibang mga hayop, ito naman ay tupa. Kaya tinatawag sila sa sangayon sa tunog na kanilang nagagawa. Kung hindi naman, sa kanilang kapanahunan, sa panahon ng Biblia, gumagamit sila ng tambuli. Kapag yung tambuli na yun ay tumunog, ang ibig sabihin, ang tinutukoy ay sila na mga tupa ng kanilang sariling pastol. O kaya naman ay gagawa ng ingay ang pastol na ito ay karaniwang ginagamit para sa kanila kapag sila'y kanyang kasama. Nag-alaga rin ako ng maraming iba't ibang klase ng mga hayop at nalalaman ko na kapag ako'y gumawa ng ganitong ingay, pumasok sa kanilang kural, sa kanilang kulungan, nare-recognize ng mga alagang hayop na ako ang dumarating. Kaya ang pag-aaral na ito ay simpleng paraan ng paghahanap buhay sa pag-aalaga ng karaniwang mga hayop. Pero sa pag-aalaga ng tao, ganun din. Kapag ang isang pastol ng kanyang kawan ay nagpapahalaga sa kanyang mga miyembro, ang kanyang mga miyembro ay nagpapahalaga din sa kanya. John 10:4 and 5. Kapag nailabas niya ang lahat ng kanya, ay nangunguna siya sa kanila at sumusunod sa kanya ang mga tupa sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Ngunit hindi sila susunod sa kailanman sa iba, kundi lalayo sila sa kanya sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sa ganitong pagpapaliwanag ng ating Panginoon ay upang kanyang sabihin na ang sumusunod lang sa kanya sa ating Panginoon ay yung kanyang tupa. Napakaraming tao ang sumusunod sa Panginoon. Pero kung ibig talaga nilang sumunod sa Panginoon at kilala nila ang tinig ng ating Panginoon, lagi talaga silang sasama at susunod sa ating Panginoon saan mang dako sila naroroon. Pero yung mga ayaw sumunod sa ating Panginoon ay sinasabihan niya, hindi iyon ang aking mga tupa. Kaya nga sabi sa talatang 5, ngunit hindi sila susunod sa kailanman sa iba. Ang tupa ng ating Panginoon ay sa Panginoon sumusunod. Kaya nga, maunawaan natin ito, na kung tayo ay tupa ng ating Diyos, tupa ng ating Panginoon, alam natin ang kanyang tinig, alam natin ang kanyang salita, at tayo ay susunod sa kanya. Kaya ano?

Sa John 10:6, sinabi ni Jesus sa kanila, ang paghahambing na ito, subalit hindi nila naunawaan ang mga bagay na sinasabi niya sa kanila. Bakit palaging mayroong salita na lumilitaw sa ating mga pag-aaral na hindi nila maunawaan ang salita ng ating Panginoon? Ulitin-uli natin ang kwentong ito ng mabuting pastol. Simpleng pagpapaliwanag lang tungkol sa pag-aalaga ng tupa. Pero bakit hindi maunawaan ng mga kausap ng ating Panginoon? Sa ganitong kaparaanan ay may dalawang kahulugan ang salaysay na ito ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ito ay salaysay sa paraan ng mabuting pag-aalaga ng tupa. Anumang alagang hayop na ating inaalagaan, mahalaga na alam natin ang ugali at likas ng ating mga alagang hayop. Gayon din sa ating pag-aalaga sa mga miyembro, kailangang alam natin ang ugali at likas ng ating mga kaanib. Gayon din sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Bilang tupa, kailangang kilala natin ang ating Panginoon. Kilala natin ang ating Diyos. Ganyan nga ang pagpapakilala ng mga iskriba, ng mga pariseo, ng mga Hudyo, na kanilang sinasabi sila ay binhi ni Abraham, sila ay lahi ni Abraham, ang kanilang Diyos ay ang Ama sa Langit. Tama ang kanilang sinasabi. Kaya lang ang paraan ng kanilang pamumuhay at ang paraan ng kanilang pagsasalita, hindi nila talaga kilala ang Diyos. Ito ngayon ang ating assignment. Bilang tupa ng ating Panginoon, kailangang makilala natin ang tinig ng ating Panginoon. Kailangang makilala natin ang salita ng ating Panginoon. Kung tayo'y tupa ng ating Panginoon, susunod tayo sa Kanya. Diringgin natin ang Kanyang tinig at tutuparin ang Kanyang mga salita. Sa pagpapatuloy, John 10:7 and 9. Kaya't muling sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Kaya nga dito sa kalawang kahulugan, ang tupang ito ay tumutukoy sa atin na mga tao. Mahirap ba itong maunawaan para sa mga Hudyo na ang ating Panginoon ay siyang totoong pastol at tayo, sila na mga tao, ay kanyang tupa? At sa sinabi ng Panginoon, siya ang pintuan ng mga tupa. Parang sinabi ng ating Panginoon na ang kaharian ng langit, ang bakuran at kulungan ng ating Panginoon. Ang kaharian ng langit ay siyang kulungan ng tupa ng Panginoon at siya ang pintuan. Paano tayo ngayon makapapasok sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ng langit? Ang tayo ay dadaan sa pintuan. Sino ngayon ang pintuan? Sinabi na niya ng ating Panginoon. Ganon din inulit niya sa verse 9 ng John 10. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. At papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Ito ang katiyakan ng kaligtasan na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng Ebanghelyong ito. Ang pabalitang ito na inihatid sa mga iskriba at pariseo, sa mga Hudyo, sa mga alagad at sa napakarami pang ibang mga tao na kasalamuha ng Panginoon. Kailangang makilala nila ang ating Panginoon na siyang pintuan papasok sa kaharian ng langit. Na kailangang tanggapin at kilalanin natin ang ating Panginoong Hesukristo na siya ang ating tagapagligtas. Tayo ay makapapasok, tayo ay maliligtas, tayo ay lalabas at makakatagpo ng sariwang pastulan sa pamamagitan ng dakilang pagpapala ng Panginoon. Ito ba naman ay kulang pa? Ito ba naman ay kulang pa? Napakagandang mga pagpapaliwanag na ibinigay ng Panginoon sa bugsong ito upang ipakilala na siya ang tagapagligtas. Kaya lang talagang ayaw nilang maniwala. John 10:14 and 15. Ako ang mabuting pastol. Kilala ko.

0: ko ang sariling akin at kilala ako ng sariling akin. Ipinakikilala rin ng ating Panginoon. Ganito ang likas ng mga tupa. Kilala nila ang kanilang pastol. At yung pastol, kilala rin niya ang kanyang tupa. Ito ang kalagayan ng ating Panginoon. Kilala tayo ng Diyos. Kilala tayo ng Panginoon sa ating pangalan. At ang sabi pa riyan sa 15, gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng pagkakilala ko sa Ama at ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Ang ganitong mga salitaan at pagpapaliwanag na ginamit ng ating Panginoon ay talagang kikilalanin natin ang ating Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kung hindi natin makikilala ang ating Panginoon bilang ating personal na tagapagligtas, mananatili tayong malayo at hiwalay sa Kanya at hindi tayo susunod. Aklat ng John 10:6, mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig, kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Sa kabila ng lahat ng mga organisasyong ito, na ahensya ng sanglibutan, ng gobyerno at gayon din ng mga simbahan at ng anumang mga relihiyon at pananampalataya, lahat ay may kulungan, lahat ay mayroong sistema ng paraan ng pag-aalaga ng kanyang mga miyembro. Subalit ito'y ipinakikita na ang kaharian ng Panginoon ay may isang pastol at walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya kinakailangang maunawaan natin na tayo'y tupa ng Panginoon at hindi niya tayo papabayaan. Anumang grupo o asosasyon o anumang ahensya ang ating kinasasamahan, kailangang makilala natin na tayo ay nasa loob ng kaharian ng Diyos. E sinabi niya, mayroon akong tupa na wala sa kulungang ito. Ito'y nagpapakita ng ebidensya na talagang ang ating Panginoon ay mayroong kanyang kulungan, mayroong kanyang agency na nagpapatunay na sila yung tupa ng Panginoon na sumusunod sa kanyang tinig at sa kanyang salita. Ito rin ay nagsabi sa bandang ibaba na ang tupa ay nagbibigay ng kaniyang buhay, na ang ating Panginoon, ang pastol, ay nagbibigay ng kaniyang buhay dahil sa kanyang tupa. Nasulat din ito sa aklat ng John 10:17. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Ganyan kadakila ang pastol na nagpapahalaga sa kaniyang mga kawan at sa kaniyang mga tupa. Nalalagay sa panganib ang kaniyang buhay upang iligtas at hanapin ang kanyang nawawalang tupa. Iyan ay ipinakikitang halimbawa sa maraming kwento at kasaysayan sa banal na kasulatan sa matandang tipan at gayon din sa bagong tipan. Pero dito sa pagpapaliwanag na ito ng Panginoon ay kaniyang tiyak na sinasabi na siya ay magbibigay ng kanyang buhay at kaya rin niyang ibalik na muli. Sa 10:18 ng Juan, walang nag-aalis nito sa akin, kundi kusa kong ibinibigay, may kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan akong kunin itong muli. Tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking Ama. Ito ay bahagi ng pagpapaalam ng ating Panginoon at pagsasabi ng kanyang misyon na kailangang siya ay mamatay doon sa krus. Kaya lang, ayaw pumayag ang mga alagad at gayon din ang mga taong nasa kaniyang kapaligiran ay pinagbibintangan siya ng masasamang salita. 10:19-20 ng aklat ng Juan. At muling nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa mga Hudyo dahil sa mga salitang ito. At marami sa kanila ang nagsasabi, mayroon siyang demonyo at siya'y nauulol. Bakit ninyo siya pinapakinggan? Narito ang mga taong nagbibintang sa Panginoon at mga taong naghahangad na ipapatay ang Panginoon. Eh sinabi ng Panginoon doon sa nakaraan na ang buhay kong ito ay aking ibibigay sa mga tupa. At ang buhay na ito na kanilang kukunin na aking ibibigay ay kaya kong kuhaning muli. Kaya sumagot ang mga nagbibintang sa kanya. Nagsalita na naman sila ng masamang salita. Hindi ba sinasabi ko sa inyo, mayroon siyang demonyo? Meron pang salita, siya'y nauulol. Ganun na lang ang mangyayari sa mga Hudyo na ayaw maniwala at tanggapin ang ating Panginoon, ang magsalita ng masama. 10:21. Sinabi naman ng iba, hindi ito ang mga salita ng isang may demonyo. Kaya ba ng demonyo na magbukas ng mga mata ng bulag? Sa ganila ring kalagitnaan sapagkat ayaw nilang maniwala sa salita ng Panginoon, ang ibang mga tao naman ay nagpatotoo na hindi kayang magsalita ng ganito ang isang taong may demonyo. Kaya kung tayo ay magbabasa ng banal na kasulatan at makikita natin ang mga pangyayari sa sanglibutan at gayon din maririnig natin ang salita ng maraming mga tao, ang iba ay mali, ang iba ay tama. Nasa atin ang tamang pag-iisip at pagpapasya. Alin ang ating paniniwalaan? Ang salita ng Diyos o ang salita ng maraming mga tao? Sa aklat ng Awit 23:1, ganito ang sabi, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Ang salitang ito na nasulat sa aklat ng Awit sa panahon ng Old Testament, ito ay pangkaraniwan at alam ng mga Hudyo sa panahon ng ating Panginoon. Kaya nga, nang patunayan ng ating Panginoon sa kanila na siya yung mabuting pastol, siya yung pastol na nagbibigay ng buhay, ito yung pinatutuhanan ni David sa aklat ng Awit na kaniyang isinulat, na kapag kaka ang Panginoon ang ating pastol, hindi tayo magkukulang. Kaya nga, kung ang sino man na mga eskriba pare sa iyo, mga Hudyo, na kakontra ng ating Panginoon na nagtatangka na siya'y ipapatay, kung kikilalanin nila ang ating Panginoon, walang magkukulang sa kanilang buhay. Kaya lang, nagsara ang kanilang pag-iisip at pinatigas ang kanilang kalooban. Aklat ng Ezekiel 34:15-16. Ako mismo ang magiging pastol ng aking mga tupa at sila'y dadalhin ko sa kapahingahan, sabi ng Panginoong Diyos. Aking hahanapin ang nawala at ibabalik ang naligaw, tatalian ang nabalian at palalakasin ang mahina. Ngunit aking lilipulin ang mataba at malakas, aking pakakanin sila ng kahatulan. Kaya nga, ito ay salita sa panahon ng Old Testament kung paanong ipinakikita ang pagpapahalaga sa mga tupa na inaalagaan ito ng pastol at pinagmamalakisakitan ng pastol. Ganyan ang ating Panginoon sa kaniyang pagpapahalaga sa mga taong nakikinig sa kanya. Zacharias 13:7, gumising ka o tabak laban sa pastol ko at laban sa lalaking kasama ko, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Saktan mo ang pastol upang ang mga tupa ay mangalat at aking ipipihit ang aking kamay laban sa maliliit. Itong propesiyang ito sa aklat ng Zacharias ay nagpapatunay na kapag sinaktan ang ating Panginoon at siya ay pinatay, ang kanyang mga tupa ay mangangalat. Ang kanyang mga alagad ay mangangalat. Ang mga salitang ito ng banal na kasulatan ay propesiya ano ang mangyayari sa ating Panginoon. At ito rin ay alam ng mga eskriba at pariseo sa kaniyang kapanahunan. Matthew 26:31. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanila, kayong lahat ay tatalikod dahil sa akin sa gabing ito, sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastol at ang mga tupa ng kawan ay magkakawatak-watak. Ang karanasang ito ng mabuting pastol at ebanghelyo ng ating Panginoon ay paghahanda at paliwanag ano ang magiging karanasan ng mga alagad pagkatapos nahulihin ang ating Panginoon. Pagkatapos na siya ay mamatay doon sa krus. At ito ay mangyayari at sa susunod nating mga pag-aaral ay makikita natin kung papaano ng mga alagad ay nagsitakas pagkatapos nahulihin ang ating Panginoon. Ito'y sinabi ng Panginoon bahagi ng kanyang paghahanda sa kalooban ng mga alagad na kung ito ay mangyari, sila ay magsisampalataya. Ito rin ay karanasan sa tunay na buhay sa pag-aalaga ng mga hayop bilang isang mabuting tagapag-alaga na nagmamalasakit. Ito rin ay karanasan sa pagpapastol ng iglesia ng ating Panginoon. Ito rin ay aral para sa atin na mga dinatnan ng pabalita ng kaligtasan na tayo ay manatili sa ating Panginoon. Ang tayo ay manatili sa kulungan sa kural ng Panginoon na doon tayo ay bibigyan ng Diyos ng saganang biyaya at pagpapala na ating kailangan sa araw-araw. Yan po ang ating pag-aaral.
1: Purihin po ang Panginoong Diyos sa maayos at magandang aral na atin na naman pong napakinggan, mga ginigilo pong naming tagapakinig. Kaya patuloy lang po kayong tumutok sa Tinig ng Pag-asa. At inyo rin pong suportahan iba pang programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. At bago po tayo magtapos, tayo po muna ay mananalangin sa panguna po ni Pastor Nick.
0: Muli po kaming nagpapasalamat o dakila at mapagpala naming Diyos sa langit, na ikaw ay patuloy na nagpapakilala at nagpapakahayag-hayag sa amin, kagaya ngayon bilang aming Panginoon, bilang aming Diyos, bilang mabuting pastol, na siyang nagkakaloob sa amin ng kapayapaan, ng kapanatagan ng buhay, ng kasiguruhan nito sa ganang pagpapala na maaari naming matanggap sa araw-araw. Sa kabila ng lahat ng ito, o Diyos, ay mayroon ding mga pagkapilay, mayroon ding mga pagkabalisa, may mga pag-aalala at may mga pangangailangan. Salamat po, o Panginoon, na ikaw ay aming makilala na siyang magdadagdag ng lahat ng kakulangan sa aming buhay. Kaya, salamat po na kami yung pinagpapala, gayon din ang aming mga taga-subaybay. Pinagpapala mo sila ng sagana sa kanilang mga buhay. Alalahanin po sila sa kanilang pagpapamilya, sa kanilang paghahanap buhay, at gayon din sa kalusugan. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po ulit kami bukas. Muli ako po inyong lingkod, Brother Edison Aceveros Jr. Kasama po si Pastor Nick Francisco na nag-iiwan ng mga katagang. Sa Diyos, laging may pag-asa. Pastor Nick.
0: Sa ating pag-aaral na ito na ang ating Panginoon ang mabuting pastol. Sa lahat ng iyan ng pagpapahalaga at pagmamalasakit ng Diyos sa sangkatauhan, marami pa rin ang mga tao na nagwawalang bahala, pinatitigas ang kanilang mga kalooban, at hindi nakikinig ng salita ng Panginoon. Subalit tayo na narito sa pagsubaybay sa mga pag-aaral na ito at patuloy nating nakikilala ang kabutihan, kagandahang loob at pagtatapat ng Diyos. Ito ay ating isa sa kabuhayan na tayo ay magiging panatag sa ating buhay dahil natagpuan na natin ang mabuting pastol, walang iba kundi ang ating Panginoon. Anuman ang mga suliranin, anuman ang mga kakulangan sa ating buhay ay kanyang ibibigay at ipagkakaloob ng sagana. Ano lang ang kulang sa tao, ang matutong magtiwala sa Diyos. Lahat ng ating karanasan sa buhay na ito ay aral para sa ating kapanahunan upang tayo ay matutong magtiwala sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Yan po ang ating pag-aaral. Pagpalain po tayo ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: nakalikutan ko yung radyo. Doon ako nag-interes na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar, isang sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. And totoo po rito din sa amin dito, kinatatakutan ako. Eh, hudlong po ako noon eh. Pag nakainom ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandong huli, asawa ko, umiyak yan. Pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuhan ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan. Papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. Bah, ngayon, magsabing ka ako ito. Maganda tong aral na ito. Sino kaya ito? Kalahati lang inabot ko eh. Nung maga, inulit ko ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Doon magsaliksik ako at nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, eh Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa na kakaw ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado eh. Eh dyan ako na na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki yung pagbabago. Sabi nga ng misis ko, nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at saka yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako eh. Kaya hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag eh. Kung ako yung na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko, yung gusto kong mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na ito, malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon, at nabautismuhan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko ho nasumpungan yun, eh baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon eh. Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki yung pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismoan dyan kung hindi nagumpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, blessed na blessed ako rin sa programa at sa aral.
1: Ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng 3 anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.
2: bubuklatin natin ang mga pahina ng banal na kasulatan.
3: Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon.
4: Nagsasabing tayo'y pamilya sa mahal.
5: Panginoon na nagmamayari.
6: Meron kang tanging pag-asa.
7: Ipayag natin ang katotohanan
8: sa maalaman at katotohanan.
9: Kay Jesus, mayroong tanging
10: masayang pamilya ang panukala ng
11: Jesus. Siya ang kasagutan.

Pagbati mula sa kapatiran ng Caloocan, Malabon, Nabutas at Valenzuela. Sa ngalan ng Panginoon, maligaya ko kayong tinatanggap sa programa natin ngayong gabi. Tara na't pakinggan ang mga mapagmahal na salita ng Diyos na siyang nagbibigay buhay. Tayo ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan po sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito na kami po muli makapag-aral ng iyong banal na salita. Aming pong dinadalangin ang aming pong tagapagsalita sa katauhan po ni Pastor Rene Montoya. Naway pahiran niyo po ang kanyang mga labi na ang mga salita na mamutawin nito magbigay po buhay sa mga salita niyo na aming pong kakainin sa gabing ito. Ang aming pong mga kapatid na nakikinig o nanunood, sila din po ay inyong pagpalain, alang-alang lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Kumusta kayo? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na binibigyan ng Diyos ng kalakasan sa gitna ng inyong mga gawain. Sa trabaho man o kaya sa school o sa pamilya, isang malaking kagalakan na muli po tayong magkakasama sa oras na ito para pag-aralan natin ang salita ng ating Diyos. Ang tema natin sa sharing ito ay si Jesus ang kasagutan. Kahapon natutunan natin na ang pag-aasawa ay itinatag mismo ng Diyos sa Eden bilang pundasyon ng pamilya at lipunan. Doon natin nakita na ang sikreto ng matatag na tahanan ay pagmamahalan, respeto, panalangin, pagtuturo ng mga anak sa daan ng Panginoon. Ngayon naman, sa oras na ito ay dadalhin tayo ng salita ng Diyos na isa sa napakahalagang paksa. Alam niyo, sa dami ng reliyon at simbahan, nakikita natin sa paligid ngayon, hindi maiwasan na mapaisip tayo. Kaya tanong ko sa inyo, mga kaibigan ko, alin ba talaga ang tunay na iglesyang itinayo? Mahalaga ba talaga ang simbahan? At bakit kailangan pang makabilang sa isang komunidad ng mananampalataya? Kaya ngayong oras na ito, samahan niyo ako abang sabay-sabay nating tutuklasin ang kasagutan ng Biblia sa pamagat ng ating pag-aaral, ang tunay na simbahan. Bakit mahalaga ang komunidad ng mananampalataya? Kaibigan ko, alalahanin po natin noong panahon ni Noe, may special na message ang Diyos para sa lahat ng tao. Araw-araw niyang pinaalala sa kanila na may darating na baha at tanging sa pamamagitan lang ng pagpasok sa arka sila maliligtas. Paulit-ulit na nananawagan si Noe, in-invite ang lahat, babae man o lalaki, na lumapit at pumasok sa arka ng kaligtasan. Pero kaibigan ko, sa kabila ng paulit-ulit na babala, karamihan nagmamatigas para sa kanila parang imposible ang sinasabi ni Noe. Baha, ulan, imposible yan. Mas pinili nilang sundin ang uso at sumubay sa nakakarami kaysa makinig sa tinig ng Diyos. At alam natin ang ending po ng istorya. Ang tanging nakaligtas ay si Noe at ang kanyang pamilya. 8 tao lang ang pumasok sa arka. At lahat ng iba ay namatay dahil hindi nila pinansin ang tawag ng Diyos. Kaibigan ko, noong paman, malinaw na may panawagan ang Diyos na humiwalay mula sa karamihan. May tawag na huwag sumabay sa popular na direksyon ng mundo. Ito ay panawagan ng pananampalataya, panawagan na gumawa ng hakbang at pumasok sa arka. Mga kapatid at kaibigan ko, hanggang ngayon, may panawagan pa rin ang Diyos. Ano po ba ang sabi po ni Jesus sa 1 chapter 10 verse 9? Ako ang pintuan, sino mang pumasok sa akin ay maliligtas, at siya'y papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Ang arka ng kaligtasan noon ay arka ni Noe. Pero ngayon, ito ay ang iglesia na itinatag ni Kristo. Gaya ng nangyari sa panahon ni Noe, hindi sapat na alam lang natin. Kailangan nating tumugon, pumasok at manampalataya sa Diyos. Dagdag pa, kaibigan ko, malinaw na
ang sinabi ni Jesus sa 1 chapter 10 verse 16. At meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Siya'y kailangan din namang daling ko. At kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ang ganda ng pangakong ito. Sinabi niya, may mga tupa siya na nasa labas. Pero kaibigan ko, dadalin niya sila sa iisang kawan. At sa kawan na ito, iisa lang ang pastor. Ang walang iba kundi si Jesus mismo. Kaibigan, dito pa lang,

Ito ay tinatawag na ecclesia, na ang literal na ibig sabihin ay tinawagan, or sa English ay called out. At wali, hindi ito basta grupo lang na nagsama-sama dahil pareho sila na mga trip or hobby, kundi ito ay isang grupo ng mga taong tinawag palabas mula sa kasalanan at sa mundo para sumunod kay Kristo. Sa Biblia, ang iglesia ay tumutukoy rin sa katawan ni Kristo. Ano po ba ang sabi sa talata? 12 verses 4 to 5, sapagkat kung paanong sa isang katawan ay meron tayong maraming mga bahagi, at ang mga bahagi ay hindi magkakatulad ang gawain. Kaya tayo na marami ay isang katawan kay Kristo, at ang mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Napakalinaw. Ang iglesia ay hindi simpleng organization lang, kundi isang buhay na katawan, kung saan ang ulo ay si Jesus at ang bawat membro ay may kanya-kanyang papel. Kaya kapag pinag-usapan natin ang simbahan, hindi lang ito tungkol sa building or denomination, kundi tungkol sa mga tao mismo na tinatawag upang maging parte ng katawan ni Kristo. Kaibigan ko, kung titingnan natin ang Biblia, makikita natin ang iba't ibang paglalarawan kung ano ang ibig sabihin ng iglesia. Una, kaibigan ko, gusto ko pong liwanagin sa inyo. Ito ay grupo ng mga mananampalataya na nagsama-sama upang sumamba sa tunay na Diyos. Ano po ba ang patunay natin dito? Basahin po natin sa 1 Corinto chapter 1 verse 2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat na nasa bawat lugar na tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo na kanila at ating Panginoon. Makikita natin dito na kahit saan man sila, ang punto ng nagsama-sama sila para tumawag at sumamba sa iisang Panginoon. Ikalawa, kaibigan ko, minsan ginagamit natin ang salitang iglesia para tumukoy sa mga mananampalataya na nakatira sa isang lugar. Particular sa isang lugar. Ano po ba ang sabi sa Galacia chapter 1 verse 2? At ang lahat ng mga kapatid na kasama ko sa mula iglesia ng Galacia. Ibig pong sabihin, kahit geographically separated sila, ang identity nila bilang church ay buo pa rin. Ang ikatlo, kaibigan, tinatawag din iglesia ang pulutong ng mga mananampalataya na nagtitipon sa bahay ng isang tao. Katulad po nito, makikita natin sa Philemon chapter 1 verses 1 and 2, si Pablo na bilanggo ni Kristo Jesus at si Timoteo na ating kapatid kay Philemon na aming minamahal at kamanggagawa, at kay Apia na ating kapatid na babae, at kay Arkipo na kapwa kawal namin, at sa iglesia sa inyong bahay. Kaibigan, dito binati ni Pablo ang iglesia na nasa bahay ni Philemon. Ang pang-apat, kaibigan, tinatawag ding iglesia ang sambahayan ng pananampalataya. Malinaw po sa binanggit dito sa Galacia chapter 6 verse 10. Kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalo-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Kaibigan, ito po yung panglima. Inalintulad din ang iglesia sa isang hospital kung saan tumatanggap tayo ng pagpapagaling at pagsasanay. Sabi nga sa

Epeso chapter 4 verse 12. Ano po ang sabi? Sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Napakaganda ng mga paglalarawang ito dahil pinapakita nito na ang simbahan ay hindi isang static na institution, kundi isang buhay na komunidad. Kung tatanungin natin ngayon, sino ba ang tunay na nagtatag ng Iglesia ng Diyos? Ang sagot ko dito, kaibigan, walang iba kundi si Jesus mismo. Patutunayan ko po yan ayon po sa Mateo 16 verse 18. At sinasabi ko naman sa inyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsipanaig laban sa kanya. Dito makikita natin na ang tunay na simbahan ay hindi gawa ng tao. Hindi ito produkto ng denominational split or historical accident, kundi mismong si Jesus ang nagtayo nito. Kaibigan ko, at dahil siya ang nagtayo, siya rin ang nagpo-protect at naggagabay dito laban sa lahat ng uri ng pagsubok at pag-atake. Pero, ito ang malaking tanong ngayon. Kung si Jesus ang nagtayo ng tunay na iglesia, paano natin ito makikilala ngayon? Lalo na't may mahigit 7,000 religious organization at sekta sa lahat na nagsasabing, ako ang tama, kami ang tama. Eh, saan tayo maniniwala? Alin kaya ang totoo dito, kaibigan ko? Buti na lang, hindi tayo iniwan ng Biblia na manguhula lang. Kaibigan ko, merong malinaw na mga palatandaan kung ano ang tunay na iglesia ng Diyos. Ano ho? Gusto ko pong liwanagin, kaibigan ko. Ano ho? Hindi ho makikita sa ganda ng pangalan ng simbahan. Meron pong karakter, merong sign, merong palatandaan ng pagkakakilanlan ng tunay na iglesia. Number one, ano ho? Ang tunay na simbahan ay pambuong salibutan. Basahin po natin, ano ho? Mateo 28 verse 19, dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang inyong lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang tunay na iglesia ay hindi confined sa isang bansa o kultura lang. Hindi ito eksklusibo sa isang lahi o grupo ng tao. Ito ay para sa lahat ng bansa. Makikita mo ang presence nito kahit saan magpunta. Sa Amerika, sa Korea, o sa iba't ibang lugar. Ano? Ang pangalawang palatandaan ng tunay na iglesia. Ang tunay na iglesia ay kumpleto sa mga kaloob. Basahin po natin ano sa 1 Corinto chapter 1 verse 7, na anupat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na nagsisipaghintay sa pagpapahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Dagdag pa sa Epeso chapter 4 verses 11 to 13, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at ang mga iba'y mga propeta at ang mga iba'y ebanghelista at ang mga iba'y pastor at mga guro sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Kaibigan, ang tunay na simbahan ay hindi kulang-kulang, kundi kumpleto sa mga kaloob na kailangan para palaguin at patatagin ang katawan ni Kristo. So,
ang palatandaang ito, ano ho, yung ikalawa, mayroong kaloob. Kung ang simbahan natin ay mayroong propeta, apostol, ano ho, may pari, may pastor, yan ang pagkakakilanlan ng tunay na iglesia. Ang ikatlo, kaibigan ko, ang tunay na simbahan ay sumasampalataya na si Jesus ay Diyos. Ano po ang sabi sa 1 John chapter 5, verse 20? At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang makilala natin siya ng totoo. Sa mga tuwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaibigan, hindi sapat na tingnan si Jesus bilang mabuting guru lang or moral example. Siya mismo ang Diyos na nagkatawang tao at nagbigay ng buhay na walang hanggan. Ang ikaapat, kaibigan ko, ano, tandaan po natin ang ikaapat. Ang tunay na iglesia ay sumusunod sa lifestyle na ayon sa Biblia. Ang alimbawa po nito, napakalinaw na hindi sila kumakain ng mga karumal-dumal. Ano po ba ang sabi sa Deuteronomio chapter 14:2-3? Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari. Na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa, huwag kang kakain ng anumang karmal-dumal na pagkain. Oh, kaibigan ko, mayroong pangkaragdagan sa explanation, mga kapatid, na makikita po natin sa ikalawang Korinto, chapter 6, verse 17. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi. Kaibigan, ang tunay na simbahan ay may lifestyle na malinaw na nakahiwalay mula sa practices ng mundo. So, ang tunay na iglesia, itinuturo sa mga membro na maging malusog tayo. Yung lifestyle natin ay maganda at malusog. Ang panglima, kaibigan, ano ho? Ang tunay na simbahan, naniniwala sa ikalawang pagbabalik ni Jesus. Ano po ba ang sabi sa banal na kasulatan? Hebreo 9:28. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang kasalanan ng marami. Sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipagintay sa Kanya. Kaibigan ko, ang tunay na simbahan ay laging nakatingin sa pagbabalik ni Jesus at handang-handa sa araw na yan. Kaya kaibigan, kung ang iglesia po natin kinaaniba ngayon, tinuturo, ano ho, ang pagbabalik ni Jesus, ang tunay na si Jesus ay tunay na Diyos. Yan po ang pagkakakilanlan ng tunay na simbahan, tunay na iglesia yung tinayo ng ating Panginoon. Ang pang-anim, kapatid, mga kaibigan, ano ho, tumutupad sila sa mga utos ng Diyos. Ano po ba ang sabi sa Apokalipsis 14:12? Narito ang pagtiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng utos ng Diyos at may pananampalataya ni Jesus. Kaibigan ko, hindi sila namimili kung alin lang ang susundin. Buong sampung utos, kasama ang sabat, ano ho, kasama ang sampung utos, ay pinahalagaan na sumunod sila sa ating Panginoon. Ang pangpito, kaibigan, kakaunti ang bilang ng tunay na simbahan. Sabi nga sa Mateo 7:13-14, ano po ang sabi? Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkakahamak at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan, makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang mga kakasumpong noon. Kaibigan, hindi ito tungkol sa dami ng membro, kundi sa pagiging tapat at masunurin sa kalooban ng Diyos. Ano ho?
So kaibigan, dito po makikita po natin ano ang pagkakakilanlan ng tunay na simbahan o iglesia. Dapat bagamat kakaunti tayo, pero sumusunod ka naman sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. So hindi makikita ang pagkakilanlan ng tunay na iglesia sa dami ng membro. Makikita kahit kakaunti, sumusunod naman sila sa kalooban ng ating Panginoon. Ang pangwalo, siguradong makaranas ng pag-uusig ang mga kabilang dito. Ano po ba ang sabi sa talata? Ikalawang Timoteo chapter 3 verse 12. Oo, at lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay magbabata ng pag-uusig. Kaibigan, hindi garanti na kapag kabilang ka sa tunay na simbahan ay magiging madali ang buhay. In fact, mas marami pang pagsubok ang iyong haharapin. Pero ang kagandahan dito, kasama mo si Jesus. Siya ang magbibigay ng power, ng lakas. Kaibigan ko, ito po yung appeal ko sa inyo ngayon. Gusto mo bang maging bahagi ng isang church na tapat sa Biblia at nagdadala ng message ng Diyos sa buong mundo? Kaibigan, ito ay ginagawa ng Seventh-day Adventist Church. Nice mo bang mapabilang sa church na may kumpletong spiritual gifts? Propeta, guro, pastor, evangelist tulad ng early church. Makikita mo yan sa Seventh-day Adventist Church ngayon. Siguro gusto mo rin ng church na naniniwala na si Jesus ay tunay na Diyos, ang iyong tagapagligtas at manunubos. At diyan din malinaw ang Seventh-day Adventist Church, kapatid ko. Gusto mo rin bang mapabilang sa isang movement na seryoso sa pagiging banal, na naniniwala na ang katawan natin ay templo ng banal na Espiritu? Kaibigan ko, alam po natin ang ating pong katawan na niran ng banal na Espiritu, kailangan maging malusog po tayo, maging maingat po tayo. Dahil nakaka-epekto po ito sa ating espiritual na pupumuhay. Yan ay tinuturo ng Seventh-day Adventist Church. Kaibigan, gusto mong kabilang sa movement na may pag-asa ng pagbabalik ni Jesus at naghahanda ng buong puso sa second coming, malinaw na nakatuon dito ang Seventh-day Adventist Church. Gusto mo rin bang maging bahagi ng community na sumusunod sa utos ng Diyos at mayroong pananampalataya kay Jesus? At sa church na ito, makikita mo ang pagkilos na iyon. Gusto mo bagang maging kabilang sa mga tapat? Kahit kakaunti po tayo, dahil alam mong makipot ang daan patungo sa buhay. At handa kang tumindig kahit may pag-uusig. Makikita mo ang ganitong katatagan sa Seventh-day Adventist Church. Kaya kung inahanap mo ang church na hindi lang organization, kundi ang katuparan ng prophecy, ang arka ng kaligtasan ngayon. Tanungin mo ang sarili mo, andang handa ka na bang sumama sa kawan ni Kristo? At sa ating pagtatapos, kaibigan ko, gusto kong ipanawagan sa iyo ito. Kaibigan, hindi aksidente na narinig mo ang message na ito. Kung sa puso mo ay nararamdaman mong kulang ka, o baka inahanap mo ang
direksyon ng iyong buhay. Ayaan mong sabihin ko ito sa iyo. Si Jesus ang kasagutan. Hindi reliyon ang makapagliligtas sa atin. Hindi denomination, hindi pastor o pari, kundi si Jesus lang. Pero kaibigan, pinili niyang itayo ang kanyang iglesia para doon ka lumago. Doon ka lumaban. Doon ka sama-samang maglalakbay hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Kaya kaibigan ko, huwag mong isipin na kaya mong mag-isa. Kailangan mo ng komunidad ng mga mananampalataya. Kailangan mong umanib sa Seventh-day Adventist. Kailangan mo ang simbahan na nagtuturo ng katotohanan at nagtutulak sa iyo na maging mas malapit ka kay Kristo. Kaya kung nararamdaman mong tinatawag ka ng Panginoon, huwag mong patigasin ang iyong puso. Sumama ka sa kanyang kawan. Makinig ka sa kanyang tinig. Ayaan mong si Jesus ang maging pastor ng iyong buhay. Kaibigan ko, saan ka man ngayon naroroon, napakaraming simbahan. Pero isa lang talaga ang tunay na itinayo ng Panginoon, isang tunay na iglesia. Napakaraming maling sagot, pero isa lang ang tamang kasagutan. At siya ay walang iba kundi si Jesus. Si Jesus ang kasagutan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: puzzles the light of wisdom.
1: It was around noon when Peter went up to the roof to pray. It was here that Peter had a vision about a large sheet containing a mix of unclean animals, representing God's affirmation of the diversity of peoples in the growing church.
2: We had heard that Peter was staying at the house of Simon the Tanner and were instructed by Cornelius the centurion to go out and find him.
1: While Peter was still thinking about the vision, the Holy Spirit told him to go downstairs because three men were looking for him. Peter went down and told the men that he was the one they were looking for.
2: We then told Peter that Cornelius the centurion had been told by an angel that Peter would come and see him at his house. So, unbeknown to Peter, Cornelius was already expecting his visit to Caesarea.
1: What happened here was quite unusual, just the fact that Peter entered the house. Remember that it was against the law for a Jew to associate with or visit a Gentile.
2: Cornelius told Peter how 3 days earlier he had been praying in his house when an angel had appeared before him.
1: Peter shared with Cornelius his new understanding that God does not show favoritism and is the Lord of all. This was a real turning point. From this point on, the gospel was also given among other people groups, and it all started out with prayer and fasting and a vision.
3: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lalaine Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
4: Hello, good evening. Hello mga kaibigan, welcome to Mindful Chats. Ito po ang inyong kaibigan, Lalaine Ceron Alfonoso. Kasama ko si Pam at ang ating bisita ngayon, si Pastor Ponch Kudyamat. And mga kaibigan, ito ang ating ikalawang bahagi ng ating talakayan. And nako, kung last Monday, talagang Pam, grabe, parang hindi matapos-tapos ang ating kwentuhan. Mas maganda at paiigtingin natin ang ating kwentuhan sa gabing ito. Welcome, Pam. Kumusta ka?
5: Maganda ang gabi para sa iyo, Doc Lane. This is Adventist World Radio 89.1 FM dito po sa Manila. Ay, nandito pala ako sa Sorsogon. Mali. Okay. Ito po ang aming programa. Pagsasama-samahan natin hanggang 9 o'clock ng gabi dito po sa Mindful Chat. At kami po ay bukas sa Facebook at saka sa YouTube. Kung gusto niyo po rin pong tumawag, meron po kami numero. Pwede kayong mag-text at pwede kayong mag-call 0918-9447-891. At tayo po ay mag-uusap. Sabi nga ni Dr. Lalaine, mas maalab ngayon ang pag-uusapan natin. Alam niyo ba yun? Ano ba ang mga problema ng mga lalaki?
4: Ayun, oo. So, Pastor Ponch, bumati ka naman po sa ating mga listeners and viewers.
6: Magandang gabi po. Binabati po namin ang lahat. Unang-una, lahat ng kalalakihan, ano po, na meron mga worries na kagaya ko. Ano po yung mga stresses na kagaya ko, ano po. Tunay na tao, ano po. Binabati ko rin po ang ating mga hosts, Ma'am Lalaine and Ma'am Pam, at ang lahat po ng ating mga regular na nakikinig o nanonood po ng ating programa. Magandang gabi po.
4: Okay, so Pastor Ponch and Pam, sabi nga natin last Monday, ano ho? Eh kadalasang nakikita natin yung mga kalalakihan, maskulado, matatag, yung sa panlabas na anyo, ano? Pero hindi natin agad nakikita na meron din silang mga pangamba, mga suliranin, tahimik nga lang na pinagdaraanan, ano ho? So ngayong gabi, Part 2, pag-uusapan natin ang mga bagay na ito at magbabahagi rin tayo ng mga practical na paraan. Ano ho, kung paano sila maaaring mamuhay ng may higit na kapayapaan, yung peace and quiet, no? At hindi labis na nababalisa. Naway mapulot po na aral ang lahat ng mga nakikinig ngayon at sana ma-inspire kayo, ano ko, sa ating talakayan ngayon. Sa pagpapatuloy po ng ating programa, mahalaga po mga kaibigan na maunawaan natin, maunawaan ng mga kalalakihan na sila ay tao rin na napapagod, nasasaktan at nag-aalala. Ano ho? Madalas ay hindi sila agad nagsasalita tungkol sa kanilang mga problema, kinikimkim nila. Tama po ba ang Tagalog ko?
6: Tama
4: kinikimkim
6: po.
4: O tinatago nila. Ano ho? Dahil sa gusto nilang matatag, no, ang pagkakakilala sa kanila. Ngunit kapag kinikimkim, ano ho, tinatago ng matagal, eh nagiging stress ito at nagiging isang malaking problema. Mari itong makaapekto sa kanilang mental, emotional at physical na kalusugan. Di po ba? So, Pam, noong nakaraang Lunes, ano ang pinag-usapan natin, yung mga kadahilanan na nag-worry ang mga kalalakihan? Unang-una, yung
5: financial.
4: And tama yun, no? Financial, kasi parang ano, underlying factor lang yun. Parang yan ang pinaka, pero sabi nga ni Pastor, mas marami pang mga sumusunod na problema. Ano ho? And then after that, Pastor, ano pa yung ating pinag-usapan?
6: Well, financial, siyempre, kasama dyan yung work-related issues, yung karir mo bilang manggagawa, dumating sa point ng buhay. Alam mo, ako, personal ko naranasan, hindi ko alam kung hanggang kailan yung trabaho ko. Yung pressure sa trabaho, ang tindi na expectation na ibinigay sa'yo, hanggang sa yung expectation na yon hindi mo na met. So, anong nangyari sa'yo, nag-resign ka na lang. Mga ganyang karanasan. Tapos, iniisip mo lagi yung kapakanan ng pamilya. Kagaya mo nga, no, ang lalaki hindi masyado nagsasalita, pero within their system, hindi na mga binabata. So, financial issues, andyan na yung family issues, relationship issues with your wife and with the children. Kung kasama pa ang in-laws mo, pwede rin yun. Issues sa in-laws, sa mga extended families, sa napakarami. Pwede ka rin magkaroon ng, dahil sa mga overwhelming na issues na yan, kinakain na yung katawan mo, nagkakasakit ka na. Ayan. Minsan apektado na yung weakest part ng organ mo o system mo na aapekto ka na. Honestly, dumating yung time na, di ba, nagkasakit yung wife ko, grabbing stress, ang tinira sa akin, blood pressure, di ba? Nag-160 over 120.
5: Oh, no.
6: Siya naka-confine, ni-rush din ako sa ER. Ayan, so pwede mangyari yon. At napansin katawan ko, pag meron akong problema, meron akong mga wino-worry, nagkakaroon ako ng skin pruritus. Nangangati ako. Oo. At minsan yung kati ko nagpapantal. Hindi ko alam kung nakararap na kayo noon.
4: Oo.
6: So, health issues. Tumunod, meron ka pang issue sa sarili mo. Okay, kung paano mo i-handle yung mga bagay na yon. Kaya napakarami talaga. So, financial, tapos ngayon ay family. Sabihin natin, relationships.
4: Oo. So, ngayong gabi siguro, Pam, mag-focus tayo dun sa, ano, sa sarili mo. How do you handle your, ano,
6: yon,
4: your
6: worry?
4: Oo. Magandang talakayan yan natin. Pero before we move on, I would like again to read Philippians 4:6-7. Sabi, huwag kayong mabalisa tungkol sa anuman, kundi sa lahat ng bagay ay ipaalam ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan sa pamamagitan ng panalangin at pasasalamat. Yan yung verse na binasa natin last Monday, at ito rin ang panimulang verse ngayon galing sa Philippians 4:6-7. Dahilan sa ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kayang maunawa ng tao ang siyang mag-iingat ng inyong puso at isip. Mga kaibigan, I would like to request Pam to lead us in our prayer bago pasimulan ni Pastor ang kanyang lecture. Pam?
5: Okay, let's pray. Maraming salamat, Panginoon. Once again, itong pagkakataon na ito ay ibinigay niyo po sa amin upang ma-extend namin ang aming tulong doon din po sa mga kalalakihang dumaraan sa the same situation na napagdadaanan ng regular at normal na mga lalaki na kasama namin po. Maraming salamat po sa presensya nila kasi sila po ang nagbibigay sa amin ng feeling of being protected and being safe around them, O Lord. Please allow us to be anointed by your Holy Spirit na ang aming sasabihin ay makakatulong sa aming mga tagapakinig at maka-extend po ng magandang pakiramdam sa kanila na galing po sa inyo. Ito po ang aming sagot dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen.
4: Amen.
5: Ngayong gabi po, once again, si Pastor Ponch, mong ating kasama, siya po ay isang ama, isang asawa, isang pastor, isang counselor, isang teacher, at most of all, siya ay isang lalaking, sabi niya sa akin, vulnerable. Huwag galing ha, vulnerable lang. At kasama, ito po ay ibibigay namin sa kanya ang pagkakataong ito upang pag-usapan natin kanina, off the air, Pastor Ponch. Sabi ko kay Doc Lane, ano kaya ang mga worries ng mga lalaki may kinalaman sa mga babae, di po ba? Pero ngayon, pag-usapan natin kung ano po paano nila paglalabanan ito, because man or woman has man, Mr. has Mrs. with an S, female has male in it, and she has an he in it, madam has an Adam in it, and mental illness has men in it, menstrual cramps has men, mental breakdown has still men. Then of course,
4: lahat
5: is
4: men.
5: Also men, and well, last is gynecologist. But you know what? Our world has its history. So we are really proud to have men with us. Good evening, yes. Pastor Ponch.
4: And Pastor Ponch, kaya natin ito tinatalakay dahilan sa isa ito, Pam, sa survey ng AWR, isa ito sa request na talakayin natin because we wanted to tell yung mga kalalakihan na nakikinig po sa atin, ano ho, na hindi ka po nag-iisa. Hindi lang ikaw ang nakakaranas ng na-experiensyahan mo. There are so many of you, no? O maybe majority of you. Ang ano lang niyan is how do you handle your worry? How do you handle your stress? Kaya nga, naimbita natin si Pastor Ponch para bigyan tayo ng kalinawan at bigyan tayo ng mga tips, bigyan tayo ng mga kung paano ang mga pamamaraan kung paano ito ma-handle. Okay, so Pastor Ponch.
6: Okay, so siguro gagawin ko ito napaka general na lang ano po na presentation at personal na karanasan. Kagaya nga ng sinabi nyo, no, marami mga issues na dumadating o dumaraan po sa isang lalaki. Pwedeng salapi, pwedeng babae, pwedeng relasyon sa biyanan, pwede sa kaibigan, ano po, tapos pwedeng sa trabaho, pwedeng issue mo sa trabaho, I mean sa profession mo. Marami, ano po. So, paano?

0: Christian, gusto niya maging pastor ako. At talagang dinedicate niya ako. Ayan, kay ang tawag niya Beloved Father. So, pupunta ako ng UP Los Baños para maging agriculturist. Dinala niya ako sa AUP para maging pastor. Doon, pastor ng tupa o kalabaw, dito pastor ng tao.
1: Ayan.
0: Ayan, struggle sa akin niya. Worry ko yon. Okay? So, paano nag-cope? Ano po? Pangalawa, nagkapamilya ka na. Ayan. Tapos, isa sa pag-handle ng pamilya. Tapos, kahit may pamilya ka na, okay, maraming mga ibang level naman ng mga stresses na dumarating sa buhay. Okay? Tapos, habang tumatanda ka, nagkaroon ka ng mga anak, ayan, tapos, hanggang sa nalipat ka sa iba't ibang distrito, alam niyo ba, ang research na ginawa ko nung nag-masters ako, factors contributing to ministerial dropout. So, kasi, for several times, I really drop out from the, kumbaga, from the ministry, definition, yung direct pastoral work, nasa field ka. Kasi ngayon, ang ministry natin, marami na eh. Pag nasa school ka, ministry na rin yan. Dati ng panahon namin, ang tinutukoy na ministry talaga, direct. Pastor ka sa field. Kaya pag nagpunta ka sa school, iba na yung definition. Umalis ka na sa pastoral ministry. Nagpunta ka na sa iba. Ang tawag na sa amin noong time na yun, drop out. Yun ang definition of term ko.
1: Yeah.
0: So, factors contributing to drop out, no? At alam nyo, nakita ko ang sarili ko doon. Ayan. Pag ang isang problema na para bagang pinipiga ka o mag-explode ka, minsan ang isang coping na pinakamaganda is learning to say no. Okay? Kasi minsan gusto mo i-project yung magandang image. Ito kasi ang gusto ni inay eh. Dapat magkapatuloy ako eh. So ayaw mong umalis pero sasabog ka na. Hindi mo na kaya. So, ang gagawin mo, haharapin mo ngayon to. Kausapin mo si inay. Inay, okay, mahal ko po kayo. Pero ang ministry po na gusto ko, halimbawa, ay sa school. At actually, talaga nangyari. Marami pang mga factors na nag-contribute. Pinili ko ang school. And for, mas marami akong panahon actually sa school. More than, almost 20 years ng buhay ko, nasa school ako. School and college. Ang nasa field ako, nasa 5 years lang yan. From South Central to CLC. So, paano tayo nag-cope? Ano po sa napakaraming issues na yan? Gusto kong i-share sa inyo tatlong C. Ayan, okay? Unang C, lahat ito may kinalaman sa connection ha. You have to really be connected to God. Yan priority mo. Tayo mga lalaki, kung di nyo kayang umiyak, sabihin natin sa simula sa pamilya mo, umiyak ka sa Panginoon. Talaga ibuhos mo sa kanya. Pour out, okay? Pour out. Okay, yung issue mo. Kasi naranasan ko to sa napakaraming mga struggles ko sa buhay. Lumuluha ako sa Diyos. Kausapin mo siya, manalangin ka. At siya ang, kumbaga, ang napakagandang hindi kanya hahatulan eh. Pag si God ang kausap mo, walang judgment eh. Walang critical moments. Walang condemnation. Kumbaga sabi niya, this God is gracious and compassionate. So be connected to God. Yung kanya salita, yung Bible, ano po, napakaraming mga pangako diyan. Kaya kayo mga kadalakihan, ano po, matuto tayong lumapit sa Diyos at ang ating kalakasan ay nasa kanyang salita. Pangalawa,
1: Pastor, wait lang po. Matanong ko lang, kung may nakikinig ngayon at paano naman ako mag-connect sa Panginoon? Paano po ba nila gagawin yung paano po mag-connect sa Panginoon? What's the easiest? Besides reading the Bible, ano pa pong ginagawa nyo para mag-connect?
0: So, ang gagawin lang yan, yung pag-connect sa Panginoon. Halimbawa, hindi mo regular na ginagawa yan. Ha? Sabi mo sa kanya, Panginoon, hindi ko po kaya. Paano po ba? Ayan, simpleng usap lang. Simpleng usap lang. Panginoon, paano po ba? Hindi ko po talaga alam paano pasisimulan eh. Ibig ko sabihin, with all honesty, maging transparent ka, sabihin mo lang yung laman ng puso mo. What? Sa Panginoon, hindi issue yung anong words ang gagamitin mo.
1: Hindi kailangan English.
0: Yes, hindi kailangan English. Kundi kung ano lingwaheng ginagamit mo bilang tao, sabihin mo sa kanya. Kaya alam mo, pinakagusto ko yan si David eh. Si David, nagkasalita siya bilang tao. Pag binasa mo ang Book of Psalms, minsan masyasya ka kay David eh. Kung bakit nabulalas siya yung mga ganun salita eh. So, just be real. Lord, nainis po talaga ako. Yan, kinakausap mo na siya. Lord, bad trip po ako sa trabaho ko.

0: Lord, parang hindi ko na kaya. Susuko na po talaga ako sa trabaho ko. Lord, paano po ako? Confused po ako. So, ganun lang. Ganun lang ang pakikipag-usap sa Panginoon. Hindi yung gagamit ka pa ng mga matitinding mga salita dyan, pag-memorize ka ng mga salita, para kung sabihin siya, hindi po, mga kalalakihan po. Maging totoo lang tayo, kung ano naman ang puso natin, hindi binibilang ng Panginoon ang salita, ang gusto ng Panginoon, maging tapat ka sa Kanya. Ito, yun laman ito, sabihin mo sa Kanya.
1: So,
0: tapos, yes.
1: Ang ano niyan, Pastor, you being connected with the Lord is how you we communicate with Him. So,
0: yes.
1: Like what you've said nga, hindi kailangan na ano high sounding or
0: yes.
1: Hindi kailangan na theological.
0: Tama, tama.
1: Ano ho. Basta sabi nga po eh, you have to talk to the Lord just like you are ano his friend, no?
0: Yes, tama.
1: Oh,
0: tama.
1: Talagang sabi nga transparent. And then ang isa pa siguro niyan pa Pastor, aside sa prayer, aside sa pag-read ng Bible, yung makikipag-communicate ka sa Panginoon, ang isa niyan ay yung nagtahimik kang nagninilay, no? Meditation.
0: Oh.
1: Ayun, nagme-meditate ka. Minsan kasi, sobra na tayong napipressure sa worries ng sanglibutan. Nasusobran tayo kakaisip sa problema, nasusobran tayo sa kaka-text, nasusobran
0: tama, tama.
1: Tayo sa panunod ng different social media na nakakalimutan na natin na makinig sa tinig ng Panginoon. So, minsan sinasabi natin, hindi ko man naririnig ang sinasabi ng Panginoon. Sabi nyo, nai-inspire kayo ng Panginoon. Or kaya, binubulungan kayo ng Panginoon. Bakit ako hindi ko marinig?
0: Mm.
1: Siguro kasi, it's because we are too much absorbed with what is happening. No, sa ating sanlibutan. Or maybe we are too much absorbed with our anger, with our hatred, with our jealousy, na hindi na natin siya napapakinggan. So, connecting or communicating with God is when you let go of everything. Talagang kalimutan mo ang problema mo, kalimutan mo kung anong nangyayari sa mundo mo.
2: Yes, sabi ni Doc Lane, kalimutan
1: just
2: mo.
1: Just meditate and... Oo, kalimutan and just meditate. Okay,
2: yeah.
1: Go ahead po.
2: Sige po. Oh, meron po tayo ditong special prayer ngayon. Just whisper a prayer for this listener. Follower po natin siya sa Facebook. Medyo mabigat daw po ang problema niya. Magandang gabi po kay Ma'am Agatha Blanco. Ipananalangin niyo po. Ipapanalangin namin po kayo kung ano man pong pinagdadaanan niyo. Pananalangin kayo namin. Kasi medyo, alam ko nakita ito ni Doc Lane. Nakita mo na po ito, Doc. Medyo mabigat yung mga words niya. So, as we are going on with our program, hihilingin po namin sa lahat ng nakikinig at lalo na kay Pastor Ponch na manalangin po tayo. Pastor, ano pa po ba ang paano kayo nag-transition? For example, kasi ang transition na gusto kong malaman kung paano nyo ikinop yung sarili nyo from being outside, sabi nyo nga, drop out. Paano, as besides connecting to God, what were the things that you did, that you have done, para kayo totally masok in dun sa gusto ng Panginoon na mangyari po sa inyo as a minister of His Word? Not only of His Word, but His work to be done in your life po.
0: Okay. Ang nangyari kasi dyan, si Mrs. ay, siyempre nagbuntis kami doon sa unang anak, ano po, nagbuntis siya. Tapos nung time na yon nag-aaral ako sa CPE, Clinical Pastoral Education. Tapos nung time din na yon nagpo-proceed ako sa doctorate ko diyan sa
2: Ayas.
0: Hindi sa Ayas, sa isang school diyan sa may dito sa may Quezon City o Antipolo, ayan, okay? Tapos paikling ko na yung kwento. Sumabog yung para tubigan ni Mrs., okay? Nirush namin sa ospital, tapos dinikler ng doktor. Actually, nag-congratulate, congratulations, Ponch, meron kang anak na lalaki.
2: Wow.
0: Congratulations. Pero, ikinalulungkot ko, he's dying very soon.
2: Ooh!
0: Ayan. Okay, kasi nung pinanganak po siya, premature baby, tapos ang dami niyang dugo. Ang dami ang dugo talaga. Tapos sabi ng doktor, antayin lang natin siyang mawala ng hininga.
1: Oh.
0: Tapos yung biyanan ko nandoon, saka yung nanay ko, ang sabi ng nanay ko, kung wala na pong magawa ang science, meron pa po kaming Diyos.
1: Oh, what a
0: So,
1: faith.
0: yes, nagpray po kami, nagpray kami. Pagka-pray po namin, nagpray ako individually. Nagpunta ako doon sa pinaka-parish nila, sa church nila. Ang dami nga santo doon eh. So, pero doon ako nagpray. At ang sabi ko sa Panginoon, Panginoon, confused ako kung ako po ay magpapastor o itutuloy ko yung pagkapastor ko o magpapatawag akong pastor. Lord, ang sabi po ng doctor, our son is dying, pero kayo po ang source ng life, kayo po ang source ng lahat ng bagay. Nainis po ako pag tinatawag akong pastor kasi parang hindi pa ako ready, hindi pa po ako prepared. Lord, kung talagang tinatawagan niyo po ako, may calling kayo sa akin, Lord, meron akong request sa iyo. Ang request ko sa iyo, give us this child.
1: Oh,
0: So,
1: that's very heavy.
0: alam niyo po, ang ito pong anak namin, by God's grace and mercy, sabi ng doktor, nabuhay po siya actually, nabuhay siya, pero ito po sabi, ito po ang mangyari sa kanya. Magkakaroon siya ng brain abnormalities, magkakaroon siya ng blindness, ano pa,
1: Ang dami naman.
0: magkakaroon siya ng deafness ba ang tawag doon, magkakaroon siya ng limping,
1: Oh.
0: kasi kami po ay merong ABO incompatibility ni Mrs., hindi compatible na dugo namin. At tapos placenta previa totalis pa siya.
1: Oh, grabe na.
0: 14 meses. Ang daming case po niya. Alam nyo, talagang si God may plano. Isang gabi, biro niya, naka-incubator ng tawag doon. Naka-incubate
1: Opo.
0: yung, naka-respirator yung bata. Nag-brown out po. Lahat
1: Ala.
0: ng babies na katabi niya, patay.
1: Oo.
0: Si Ian lang ang buhay. Tama?
1: Oh.
0: 1 hour na.
1: Nag-atmosphere sa ICU.
0: Oh, nakalabas na sa ICU, nandun na siya sa Nico. Tama, nasa Nico na
1: Niko,
0: siya.
1: oh.
0: Yes, tapos nag-brown out po, ma'am. Yung kanya mga kasama patay, siya ay buhay. Tapos, wonders upon wonders po. So, sabi ko, Panginoon, meron ka talagang plano. Yun man yung time, yun ang transition.
1: Yun
0: Lord,
1: ang ano, parang yun ang point of ano mo, decision.
0: yes, point of decision. Okay. Kasi noong una, ang decision ko, nagde-decide ako sa buhay ko because of my mom. Pero when that happened, sabi ko, Panginoon, ikaw na nag-decide para sa buhay ko. Okay, so ma'am, yun po ang transition ko. Kaya, ayun po, nagpatuloy na ako sa ministry.
1: Did you, parang ito bang kwentong ito? Naikikwento niyo po ba ito palagi? O
0: Hindi, ma'am.
1: is this the first time that you have told this story?
0: Yes, ma'am, sa ganitong platform, first
1: Platform.
0: time. Pero last
1: Oh.
0: time na ikwento ko siguro to, baka years ago na, baka 10 years ago na eh.
1: Talaga
0: O,
1: ba?
0: hindi na siguro. Hindi, kasi ma'am, ang dami niyang kwento. Alam niyo ba yung panganay namin? Lagi kami nakaitamesis. Si Tamesis ay lahi ni Jose Rizal.
1: Ano
0: Si
1: po
0: Jose
1: yun?
0: Rizal Lolo Vela, sa mata, yung gumagamot ng mata.
1: Oh,
0: Ang
1: opo.
0: sabi ni Tamesis, yung pong panganay niyo, bago siya mag-grade 6, mabubulag siya.
1: Bu.
0: 800 ang grado ng mata niya. 700, 800, ano po. Mabubulag po siya, ihanda niya na yung sarili niyo. Matindi po ang progression ng kanyang blindness, no? Pero nagtaka po si Tamesis, bago siya mag-grade 6, dineclare ni Tamesis, yung apo ni Jose Rizal, hindi na po mabubulag ang anak niyo. Nagtataka po kami.
1: Praise God.
0: So, miracle. Another
1: Number one.
0: miracle. Sabi po ng doktor ng brain niya, ang anak niya po magkakaroon ng abnormalities. Either siya po ay both extreme po ang pwede niyang puntahan. Pero ang tendency po niya, yung extreme brain retardation. Alam niyo po, nung lumabas po yung anak namin, nung lumalaki na siya, natawa po ang doktor. Sabi niya, ang inclination ng anak niyo ay hindi sa retardation, kundi sa maganda. Ayan,
1: Parang
0: okay.
1: normalcy.
0: Yes, okay.
1: Oh.
0: Pangatlo, pinanganak po siya hindi makalakad. Mag-2 years old na mino. Pinagawa na siya ng doktor ng orthopedic shoes kasi hindi makalakad eh. Deform ang paa ng bata. Okay, epekto po ng aming blood incompatibility. Ang daming prayers na ginawa po, ang daming prayers to. Yan ang pinakamagandang coping namin. Pero alam niyo, yari na yung sapatos. Isusuot na yung sapatos. Alam niyo, isang araw sa Mindoro, yung anak po namin biglang naglakad.
2: My, my.
0: Yari na orthopedic siya sa.
2: Oh, I'm having goosebumps, Pastor.
0: Ha?
2: I'm having goosebumps. Praise the Lord.
0: Opo. Tapos mama, ang
2: Grabe
0: isang
2: siya.
0: isipan niya is stuttering, bulol, tapos hindi niya kaya magsalita ng maayos. Pero 1 year and 7 months, memorize siya na ang. Yes, na bigla nagsalita. Bigla siya nagsalita, 1 year and 7 months. Oho. So ang dami ko, ang
2: Pastor.
0: tawag na sa kanya dyan sa Medela Santos, ni Dr. Bitangkol, no? Dr. Bitangkol, kilala siya dyan, The Miracle Baby.
2: Pastor, that's your turning point. God is letting you see something. See what I can
0: Ayan.
2: do? Do you
0: Ayan.
2: still doubt me?
0: Yes, okay po. So, alam niyo,
2: Grabe siya.
0: napaka-tapos yung pangalawang baby namin. Ganun naman, ABO incompatibility na naman kami. May issue na naman. Pero, blood, alam niyo pang anak namin, double blood transfusion pa. Tinanggal yung blood na A, ipinasok ang O. Habang nilalabas yung A, pinapasok yung O. Oo, ganyan.
2: Oh
0: Para lang
2: my.
0: nabuhay. Okay? So, alam niyo po, yun ang transition na ginamit ng Panginoon to lead me sa ministry para maglingkod sa kanya. Okay? So,
2: Praise the Lord, Pastor. Alam niyo po ba, para bang yung Panginoon na mismo na ikaw, Ponching, ano ba ang ginagawa mo sa buhay mo? Why do you doubt me? Why do you doubt where your mom leads you? Magta-time check lang po tayo, Pastor. The time is 8:31 in the evening. Habang po kinakausap po ni Doc Lalay ng ating isa sa mga tagapakinig, gusto namin
0: Amen.
2: po patiyan ang mga followers po namin sa Facebook. Kayo po ay nakikinig sa Adventist World Radio sa Mindful Chats. Good evening po kay Ma'am Rose Olarte. Hello kay R. Christian Roda sa ating mga tagapakinig. Sinong nandito? Si Ma'am Richelle Araniego Bayona at si Ma'am Eloisa Valino, Ma'am Regina Bernardino Abrahano, Lucila de la Cruz Corazon Brena, Erst del Carmen Sodelva, Rosalinda Horquilla, Arlene Aradaza, Belia Magsino, Edna Baserbolino, and who else? Rose Derecho at Belia Magsino Lenz Hashimoto, Agiri Ray, magandang gabi po. At magandang gabi po sa lahat ng mga nagsumusubaybay at nagpapadala po ng kanilang mga, if you want to get engaged with us po, pwede po kayong ugnayan po sa amin sa numerong 0918-944-7891 at meron po kami tayong mga chat boxes sa Facebook at sa YouTube. Sabi ni Doc Lalaine, she's getting in touch with one of our listeners. We are praying silently for her. We hope that we could be of help to her kasi medyo po she is bothered by what she is going through right now. Tayo po ay nag-uusap tungkol po sa paano nag-cope. Nagko-cope ang mga lalaki sa mga problemang kinahaharap niya. Karirin pa ka pakikinig lang po, nakikinig po tayo kay Pastor Ponch at yung mga milagrong nanggadap sa buhay niya. Isn't
0: Opo.
2: it wonderful to have a God like him, Pastor?
0: Yes,
2: What else
0: ma'am.
2: do you
0: Hindi
2: have?
0: ko alam na.
2: Do you want to share with us po? Hindi na natin alam kung paano papantayan, kung paano siya paglilingkuran. What more did you do, Pastor, to cope up with whatever? The first one is connect, di po ba? What's the second
0: Yes.
2: one, Pastor?
0: Ang second ay connect your life to trusted people. Hindi lang basta ikaw ko-connect, no? Mag-connect ka sa mga tao, mga pagkatiwalaan mo. Siyempre, mag nandiyan yung pamilya mo, kumunek kami sa immediate family members, okay, sa mga extended family members. Alam mo, nung gumawa na ang Panginoon ng kumbaga ng paraan para dalhin ako sa paglilingkod sa Kanya, alam niyo, sabi ko sa nanay ko, instrumental po kayo kung bakit ako magagawa ngayon. Dati, hindi siya instrumental. Kumbaga, piniwersa. Ayan.
2: Parang
0: Ngayon,
2: na-torment
0: yes, ngayon, ginamit na siya. So,
2: Amen.
0: kumbaga, kumonek tayo sa mga tao na nagmamahal sa atin. Kumonek ka sa asawa mo. Ayan, ano po. Napakahalaga po ng kumokonek ka sa asawa mo, sa pamilya mo. Maging sabihan mo sa mga tao na may tiwala, pananampalataya rin sa Diyos. Hindi lang sa basta tao, ha. At kung kinakailangan, kumunik ka sa isang Christian therapist. Ako po, is counselor ako. Pero lagi kong pinapayo sa mga, nung active pa ako sa counseling, kung hahanap kayo ng therapist o counselor, kumanap kayo ng Kristiyano, yung kumikilala kay Kristo, kumikilala sa Diyos, para dadalhin kayo ng inyong therapist kay Kristo. Kasi Kristo ang ating greatest counselor. Okay? Kaya yan po ang second C, connect to people. Hindi tipo nakakahiyang kumunik tayo sa isang professional counselor. Hindi na mga lalaki, honestly speaking, meron po akong mga kaibigan. Mga kaibigan pwedeng pagkatiwalaan. Kumunik po tayo sa isang akin na meron din kayong circle of friends. Kung mga babae, meron silang, ang wife ko meron siyang circle of friends eh. Ang tawag niya, virtuous woman.
2: Oh, yeah.
0: Okay. Wow. Ako naman, meron din ako ng circle of friends. No? Maliban siyempre sa mga kapatid kong lalaki na may mga kanya-kanyang pamilya, meron din ako ng circle of friends na mga pastor. Okay? Pero yung solid three, ang tawag namin GPS. Dati, actually, lima kami. Isa nasa Bacolod.
2: Bakit po GPS?
0: Growing People Solution, yun yung pangalan ng aming
2: wow.
0: group.
2: Wow!
0: Okay, okay. Si Pastor Glenn, si Pastor Pablo, meron din kaming, meron kaming grupo talaga, isang pangalan, Kapwa. Isa nasa Cebu, namatay na si Sir Calip, kasama rin yan. Isa nasa Australia na. So, mga lalaki, importante meron kang grupo na mapapagkatiwalaan mo na uunawa sa'yo. Kaya connect to people. And pangatlo, ito yung napakahalaga para sa akin, connect to yourself.
2: Oh, how do you do that?
0: Ibig sabihin lang noon, okay, kinakailangan i-recognize mo, Ponching, na ikaw ay tao. Okay, lalaki ka, pero tao ka na kagaya naman, sabi nga naman lang, na nasasaktan ka rin, nalulungkot ka rin, pwede ka rin lumuha, pwede ka rin sumuko, pwede ka rin ma-burn out, pwede ka rin ma-fed up. Pwede ka rin magalit, pwede kang sumigaw. Lalaki ka. Kaya unawain mo yung sarili mo. Take care of yourself. Pangalawa, Ponching, learn to say no. Pastor ka. Naglilingkod ka sa mga tao. Pero huwag mong protektahan ang image mo. Hindi ikaw, hindi mo kayang i-provide ang lahat sa tao. Hindi ikaw ang Messiah, Ponching. Hindi ikaw si Kristo, Ponching. Ginagamit ka ng Diyos, pero hindi ikaw ang Kristo. Kaya huwag mong batain at sagutin ang lahat ng pangangailangan ng tao. Learn to say no. Yan ang sasabihin ko sa mga lalaki. Okay? Learn to say no. Ano po? Pero ang priority mo, mga lalaki, kung may pamilya ka, pamilya mo. Yung asawa mo, yung mga anak mo. Okay? Kaya silang unang tutulungan mo. Ayan. Pangatlo, talagaan mo ang kalusugan mo. Learn to pause, to rest. Ayan, di ba? Kung meron kang kakayanan mag-travel, kahit dito sa local, mag-travel ka. Kung wala kang pang-travel, di, magpunta ka lang sa malalapit na ilog, dagat, at doon ka mag-meditate, mag-reflect tungkol sa buhay mo. At syempre, iwas ka sa alcohol, hindi nakakatulong yan ha, sa mga hazardous vices, iwas sa mga bisyo, huwag mong puntahan ng droga, huwag mong puntahan ng alak, no? Huwag mong puntahan ng bar. Huwag mong puntahan ang prostitution, ang babae, hindi makakatulong yan. Lalo pang lalala ang problema mo. Kaya alagaan mo ang sarili mo. Matuto ka magbihis. Paliguan mo ang sarili mo, no? Hindi lang mo nga bumili ng halo-halo. Itreat mo ang sarili mo ng halo-halo. Huwag ka manginayang. Kaya, at marami pang iba ng pag-aalaga sa sarili na kinakailangan gawin ng isang lalaki. Yes, kausapin mo yung lalaki mo. Yung sarili mo, kausapin mo sa salamin. Ponching, okay. Ba't masyado nang magulo yung mukha mo? Mag-ahit ka naman. Okay. Ayusin mo ang buhok mo. Kung masyado ka nang tumanda sa pagputi, pwede bang baka mag-dye ka naman ng konti? Okay. Basta yung dye na hindi hazardous. Napakaganda, ma'am, na ang isang lalaki ay nag-iingat din po o nag-aalaga ng kanyang sarili. Lalo na, ako po nagkapasalamat ako, thankful ako. Sabi nga ng wife ko, kasi kumbaga hindi lang siya ang inalaga yung sarili niya eh. Gusto niya rin na po, siya alagaan mo yung sarili mo. Kasi sa pag-aalaga mo sa sarili mo, naalagaan mo rin kami. Ayan. Huwag mo papalakiin ang kwan mo, ang tiyan mo, Ponch. O binapantayan po ako ng wife ko, kasi Ponch, kung gusto mo humaba ang buhay mo, i-maintain mo yung kwan mo. Ano tawag ba rito?
2: Yung abs.
0: BMI.
2: Ah.
0: Okay yun. Wala namang abs pero at least hindi Alam mo yun, di ba? Kaya ma'am yun, ang lalaki, minsan masyado tayong protective sa ating masculinity,
2: Image.
0: ano po, image, no? Tandaan mong importante yung totality ng iyong being. Yan. Kumukupas
2: Correct.
0: lahat, kumuputi ang buhok, kumukulubot ang mukha, pero ang importante, nandun yung magandang esteem. Okay? At ang pinakamagandang esteem at confidence, of course, yung relasyon ng isang lalaki sa Diyos. Yung
2: Amen.
0: tunay na lalaki na kaugnay kay Kristo.
2: Ayun.
0: Yan. Real men. Okay? Real men. Nakaugnay yan kay Kristo, nakaugnay yan kay God. Siya ang lakas natin, siya ang kapangyarihan natin, siya ang stronghold natin, siya ang defense natin, siya ang source of everything, kayo mga kalalakihan. Ano po? Kaya, take care of yourself.
2: Wow, that's a lot. We have a handful na pwede nating pagkunin ng ating mga kapulutan. Ang dami no na isang bag full of something. Doc Lane, what had happened to the nag-shoot, nag-troubleshoot si Doc Lane off the air?
1: Oh, we are trying to reach out to one of our listeners. We will withhold her name. Pero if you are listening right now, kapatid, our prayer warriors are praying for you.
2: Yes.
1: Just to let you know, marami po tayong prayer warriors na nananalangin sa iyo. We would like to reach out to you. If you want to talk to someone, just tell us your name. Pero I mean your phone number, pero wag niyo pong ilagay sa chat box.
2: Apo.
1: Okay. So going back, parang isang sipa lang yung natalakay ni
2: Tatlo
1: Pastor.
2: Na po.
1: Ano na nga yun? Connection?
2: Connection
1: to God?
2: Sa Diyos? Connection sa sarili, sa mga ano Christian friends,
1: okay.
2: At
1: so,
2: connection to yourself. Oh,
1: okay,
2: natandaan ko lahat.
1: So, it's connection to God, to yourself, and to the people you love.
0: Yes, yes po, yes po, tama.
1: So, kailangan talaga natin ng connection. Ano ho, pag walang connection, eh talaga, you will be left alone and no one is an island, di po ba?
0: Kaya nga
2: sabi
0: nga, real man connects.
2: Oh, yes.
1: Dapat may support group ka.
0: Oo, meron. Importante. Oo.
1: Oo. So,
0: kaya nga sabihin mo kay Ma'am Lale, sabihin mo kay Sir Dan, eh, buhayin niya uli ang 1-2-4 squadron ng mga lalaki.
1: Oo nga. Oo, kasi support group 'yon. Actually, ang support group kasi hindi lang no, ang support group kasi hindi lang naman 'yun yung ano eh, yung umiinom ka, yung may kasama ka lang, may kausap ka lang, may
0: yes.
1: Yung iba kasama sa pickleball, asawa ko, mas marami pa ang kaibigan ngayon kaysa sa akin dahil lang
0: wow.
1: Sa sobrang dami ng kanyang ka-pickleball. Just imagine. In one night, siguro ang mga nakakasama niya more than 30, no?
0: Wow.
1: sa isang gym. And he is more popular than me. Mas kilala pa siya sa aming community kasi siya nga yung... And nakikita ko sa asawa ko noong when he gets connected with pickleballers, naging masayahin siya, naging outgoing siya. Alam niyo naman yung asawa ko, mga kaibigan.
0: Tama.
1: Talagang ano siya, isang salita.
0: Tama, tama.
1: Diba? Mabubulok yung mabubulok ang mapapanis pala, mapapanis yung laway kasi hindi nga nagsasalita. Pero ngayon, talagang he is very much outgoing and talagang I would agree with you, Pastor, that connection with friends is very important because ito na yung support group mo, no?
0: Tama.
1: Parang nakakalimutan mo na yung kahit may problema ka, pag may kausap ka, may support group ka, nakakalimutan mo kahit sumandali. Pero ano kaya ang talaga hindi temporary na makakaalis sa pagka-worry mo, pagka-stress ng isang kalalakihan?
0: Well, kung personally ko, kung tatanungin mo, yung kino-quote mong verse, yan ang the best antidote for stress. Okay, instead of worrying, pray in all situation. Okay, di ba? Sabi dyan, pray in all situation. Instead of worrying, pray with thanksgiving. Be grateful. Alam niyo yung taong mapagpasalamat, Wow, nakakaalwa ng buhay. Nare-release eh. Pero yung tao maraming reklamo, yung tao maraming
1: Lagi.
0: murmuring, maraming
1: Oo.
0: kumbaga ungrateful sa buhay,
1: Mm-mm.
0: alam niyo po, ang daming problema niyan. Hindi tayo makakakope niya sa buhay eh.
1: Oh.
0: Kaya pray with thanksgiving. Tapos ang sabi naman ng Panginoon, ang bait niya eh. Pray and supplicate. Yung, di ba, yung word na supplication, ang root word niyan is supply. Okay, susupplicate tayo kay God kasi siya ang source ng lahat ng supply natin. Kaya tayo mga lalaki, kung ang issue natin ay pamilya, kung ano ipoprovide natin, then punta tayo sa source. He is the source of everything. Ano po? Kaya lapit lang tayo sa Kanya at alam natin na si God ang magpoprovide po sa atin. At napakabuti ng Panginoon. Napakabuti. Kagaya nga sabi ko sa inyo nung unang gabi, nagpe-pray ako. Nagpe-pray ako. Sabi ko, Panginoon, umalis na po ang wife ko. Tulungan niyo po na makakuha siya ng maraming kliyente. Ayan, di ba? Oh, kasi yun ang kaya kong gawin. Yung scale ng wife ko, hindi ko kaya yon. Okay, nung med rep siya,
1: Oo.
0: nasa
1: One,
0: pharma,
1: talagang the best talaga yan si Ma'am Elma. I would attest to that. Oo.
0: So, ang ginagawa ko, kinokonek ko si Ma'am Elma sa source of everything.
1: Yes.
0: Okay, sabi ko, you prosper my wife. Ayan, sa kanyang ginagawa. Kasi kayo po ang nagbigay sa kanya ng skills ng sales and marketing. Okay? Kaya, importante po ma'am, para sa akin po, honestly speaking, yung verse na sinasabi nyo, yan ang best antidote for stress.
2: Sabi nga po nitong follower natin, Pastor, focus on Christ, not to crisis. Wow!
1: Yes, I love it.
2: Si Ma'am Eloise Avalino. At saka, meron pa po ditong nagre-request ng prayer si Ma'am Lucila de la Cruz. Hayaan niyo po, yung ating mga prayer warriors are taking notes of your request kasi po, ang powerful, the most powerful weapon that we can have in our lives is prayer. At 8:48 in the evening, ito po ha, yung mga kalalakihan bidang-bida sa buhay ng mga kababaihan. Huwag kayong mag-alala. Di ba kanina, inaasa ko lahat ng mga, yung source ng ating comfort is that, although they are also they're included in the problems that we face, women, kasi nandun yung pangalan nila, men, or we, men. Okay. Nandun din yung men. They are also on equal, parang yung ating problema, nandun din yung solusyon sa kanila. Because they make our, you remember our God is a man. Do you know that? And we can always go to Him. Pero bago ako makalimot, Pastor Ponch, gusto kong batiin ang kapatid ni Pastor Ponch, si Ate Patang, happy birthday.
0: Yes.
2: Bago ko makalimutan kasi mag-take away na po si Pastor Ponch at saka si Doc Lalaine. Kaya magpapatiin ko na si Ate Pat ng happy birthday.
0: Yes. So, binati mo yan, kaya babatiin ko na rin yung kapatid ko, no? Patricia, happy birthday. Oo. Malupit din ang pinagdadaanan ng husband ni Pat, ipag-pray niyo rin.
2: Ah,
0: Actually,
2: yes.
0: ang cancer po niya ay, ang term doon, metastasize na ba?
1: Starting ko
0: Okay.
1: nag-metastasize
0: Pero
1: na.
0: alam niyo, sabi ng doktor, sa papel, sana patay na siya. Pero hanggang
1: Oh.
0: ngayon po, buhay pa siya.
2: Oh, God is good.
0: Kasi swimming pa, ha?
1: Oh,
0: Okay.
1: wow.
0: Hindi naglalakad, pero kaya niya mag-swimming.
1: Yes,
0: Yeah, ipag-pray po
1: wow.
0: natin. Si Bill, ang pangalan niya si Bill.
1: Therapeutic
2: Bill,
1: kasi yun.
2: get well soon. Sige po, ano
0: Yes.
2: po yung
0: Soon.
2: takeaway, Pastor,
0: So,
2: your last
0: kung
2: takeaway?
0: ang takeaway natin, uulitin ko po yung sinabi ko kanina, mga kalalakihan, ang tunay na lalaki na kaugnay kay Kristo.
1: Amen.
0: Real men is connected to Christ. God
1: Wow.
0: bless po.
2: Thank you very much, Pastor Ponch. And Doc Lalaine. Yes. Mga kaibigan, punong-puno po at hitik na hitik ang ating pinag-uusapan. And habang ang prayer warriors natin ay nananalangin sa ating mga kaibigan na kailangan ng prayer, we would like to let you know, mga kaibigan, na habang tayo ay nagtatalakayan, ang ating mga prayer warriors ay busy sa pananalangin po sa inyo. At kaibigan, kung ikaw po ay nakikinig sa amin, napapanood niyo po kami, huwag ka pong mag-alala. Kahit napaka-depressed na po ng iyong pakiramdam, if you think that the world
1: is against you, that everybody is against you, please remember, kaibigan, na mahal ka ng ating Panginoon. He is right there beside you now. So, huwag ka pong susuko sa buhay, kaibigan. Just hang on to Him. Mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Maraming salamat, mga kaibigan. Ito po ulit ang inyong kaibigan sa radyo, Lelaine Ceron Alfanoso. Sa susunod na linggo, makakasama po natin si Sir Nigel at siya po ang ating resource speaker from Monday, Wednesday, and Friday. Thank you, Sir Ponch, Pastor Ponch, and thank you, Pam. Happy evening.
2: Before
1: Sir Leo, thank you so much.
2: Opo, before tayo magpaalam, magre-request po tayo ng special prayer from Pastor Ponch for all our listeners, from all our followers na may pinagdadaanan po ngayong mabigat. This is a very special prayer, including those who are sick, those who are sick in the mind, and everyone, Father, and okay, everyone. Pastor Ponch, can you please?
0: Okay, let's pray. Dakila po namin Diyos, pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sapagkat kayo po ang Diyos na tapat, nagmamahal, pumakalinga, nagpapatawad, at nagsusustain ang lahat po ng aming pangailangan. Dakila po namin Diyos, marami po kami mga listeners namin na meron ding mga issues, mga pangangailangan, mga suliranin po sa buhay. O Panginoon Diyos, sa mga oras pong ito ay amin pong kine-claim ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. In the name of Jesus Christ, we rebuke every disease and pain and curses in our midst, Father God in heaven. Dalawin niyo po, bisitahin niyo po ang mga listeners namin na mayroong mga problema. Bigyan niyo po sila ng kapayapaan. Bigyan niyo po sila ng pag-asa na kayo ang tunay na nagmamahal kay Kristo Jesus. At nawa sa mga oras pang ito, Panginoon Diyos, kung sila po ay nanlulupaypay, kayo nawa po ang maging kalakasan nila. At kung sila po ay nasa banig na karamdaman, kayo po ang maging kagalingan nila. At kung nararamdaman po nila na parabagang hindi sila nakaranas ng pagkapatawad mula sa tao, Panginoon, iparanas niyo po na kayo po ang tunay na nagpapatawad. O, maraming maraming salamat po sa inyong kabutihan at pagmamahal. Purihin po kayo ngayon at magpakalanman sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen.
2: Maraming salamat po, Doc Lane. Ingat ka po dyan sa Thailand. Maraming salamat kay Leo na ang ating piloto ngayong gabi. Good evening po, Pastor Poncho. Thank you very, very much. Regards po kay Ma'am Elma at saka kay Mami na nandyan po sa tabi nyo. Doc Lane,
1: yes, thank you,
2: last greetings
1: thank
2: po, Doc Lane.
1: Thank you. Thank you, Sis Elma.
3: Thank you so much.
2: Opo, maraming salamat. Good night and God bless. See you again.
4: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, inahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lelaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
5: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: po ay madalang po kasi po akong pag sinasama po ako yung magulang po namin. Linggo, babies.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pagsimba sa sobrang layo din po namin at layo ng simbahan. Kaya madalang, sa bahay na lang po kami darasal. Masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Pag napunta po ako sa bukid, daladala ko.
0: Pag daladala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Ba nagtatagal? Natatanggal ang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung pagpag pong ito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yung po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong may sa pamilya ko, sa anak mo.
0: Parang kumukan din po sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba ka ako rin pagkakadaon ng simba nila ka kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para...
0: Para mabago rin po ang aming pamumuhay. Para maikon po namin ang mga anak namin, para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran. Naipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga kapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at naka-anib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Revelation's Two Witnesses. Ito ang ating paksa ngayon. Ang isa sa mga pinakakaraniwang katanungan na may kaugnayan sa aklat ng Apokalipsis ay sino ang dalawang saksi? Marahil, marami ang nagtatanong kung sino ang dalawang saksing ito kaysa sa iba pang mga simbolo sa aklat ng Apokalipsis. Ngunit hindi natin nais na makipagsapalaran ngayon. Nais nating malaman kung sino sila. Mababasa natin ang tungkol sa dalawang saksing ito sa Apokalipsis, Kapitulo 11, Talatang 1 hanggang 3. Narito ang sabi ng Biblia. At binigyan ako ng isang tambong, katulad ng isang panukat, at may isang nagsabi, magtindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at ang sumasamba doon. At ang loobang nasa labas ng templo ay bayaan mo at huwag mong sukatin sapagkat ibinigay sa mga hintil at kanilang yuyurakang 42 buwan ang banal na syudad. At may ipagkakaloob ako sa aking dalawang saksi at sila'y magsisipang hulang 1,260 araw na nararamtan ng magaspang na kayo. Ang unang bagay na mapapansin natin mula sa talatang ito ay ang 42 buwan at kapareho ng 1,260 araw. Kung gagamitin natin ang formula ng Biblia, bigyan pansin natin na may 30 sa isang buwan. Ito po ang computation. 42 buwan times 30 ang kabuuan ay 1,260 araw. Ito po ang mga araw sa hula. Ngunit ating napag-aralan ang hula dito na puno ng simbolo at makikita natin ang hula sa Biblia na ang 1 ay katumbas ng ano? Ito ay taon. At ito ay nakuha natin mula sa Bilang Kapitulo 14, 34 at Ezekiel Kapitulo 4, Talatang 6. Masusumpungan din sa Genesis Kapitulo 29, 27. Kaya ang 1,260 prophetic days ay 1,260 literal na taon. Ang 42 buwan ay katumbas ng 1,260 araw ayon sa hula o 1,260 original o literal na taon. Ating kilalanin ngayon na makikita ang katuparan ng hula at hindi natin makikita ang 1,260 sa ating hinarap kung wala ang dalawang saksi sa hula. At sila ang dalawang saksing nararamtan ng magaspang na kayo. Ngunit hindi pa rin natin nasasagot ang katanungan, sino ang dalawang saksi? Ating basahin muli sa Apokalipsis 11, talatang 4 hanggang 6 para sa ating kasagutan. Ang mga ito'y ang 2 punong olibo at ang 2 kaldelero na nangatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. At kung nasain ang sino man na sila'y pahamak, ay apoy ang lumalabas sa kanilang bibig at dumalamon sa kanilang mga kaaway. At kung nasain ang sino man na sila'y pahamak, ay kailangan ang mamatay sa ganitong paraan. Ang mga ito'y may kapangyariang magsara ng langit upang huwag umulan sa loob ng mga araw ng kanilang hula. At may kapangyarihan sila sa mga tubig na mapaging dugo at mapahirapan ang lupa ng bawat salot sa tuwing kanilang nasain. Sa mga mag-aaral ng Biblia, sinasabi nila na ang dalawang saksi na ito ay walang iba kundi si Moses at Elijah na babalik sa daigdig sa huling araw. Ayon sa Apokalipsis Kapitulo 11:6 ay nagsasabing sila ay may kapangyarihang magsara ng langit na nangyari ng kapanahunan ni Elijah. At sila'y may kapangyarihan sa mga tubig na mapaging dugo at nangyari ito sa kapanahunan naman ni Moses. Ito nga kaya ang kahulugan ng talata? Si Moses at Elijah ang kumakatawang kaya sa dalawang saksi? Samantala, balikan natin ang tungkol sa 2 puno ng olibo at 2 kandelero. Mapapansin natin na ang Apokalipsis ay puno ng simbolo. Ito ay hindi literal
gumagamit din tayo ng simbolo kahit sa ating modernong kapanahunan. Halimbawa, ano ang simbolo ng sasakyang Toyota? Di ba ito yung bilog na logo? Bago po natin tukuyin kung ano ang kumakatawan sa dalawang puno ng ulibo at dalawang kandelero o candlestick, ating balik-aralin muna kung ano ang prinsipyo para maintindihan ang propesya. Atin pong nakita ito noong unang araw ng ating pag-aaral. Hayaang ang Biblia ang ano? Ang magpaliwanag sa kanyang sarili at ikumpara ang kasulatan sa ibang kasulatan. Ito ang prinsipyo na gagamitin natin para maintindihan kung sino ang kumakatawan sa dalawang saksi at dalawang kandelero o candlestick. Balikan natin ngayon ang tanong, sino ang dalawang saksi? Atin munang pansamantalang iwan ang libro ng Apokalipsis at bumalik tayo sa matandang tipan o lumang tipan. Sa Zacarias, Kapitulo 4, 2-6, ay ganito ang sinasabi. At sinabi niya sa akin, ano ang iyong nakikita? At aking sinabi, ako'y tumingin at narito, isang kandelero na tag-anas na ginto na may tasa sa ibabaw niyon at ang pitong ilawan niyon sa ibabaw. May pitong tubo sa bawat isa sa mga ilawan na nasa ibabaw niyon. At may dalawang puno ng ulibo sa siping niyon, isa sa dakong kanan ng tasa at ang isa'y sa dakong kaliwa niyon. Na magkagayoy ang anghel na nagpag-usap sa akin ay sumagot na nagsabi sa akin, hindi mo baga nalalaman kung ano ang mga ito? At aking sinabi, hindi Panginoon ko, na magkagayoy siya'y sumagot at nagsalita sa akin na nagsasabi, ito ang salita ng Panginoon kay Zorobabel na sinasabi, hindi sa pamamagitan ng kalakasan ni ng kapangyarihan kundi sa pamamagitan ng banal na espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang sabi sa Zacarias Kapitulo 4:6, ito ang salita ng Panginoon. Kaya, sino ang dalawang saksi? Sila ang salita ng Diyos. Ang dalawang saksi ay salita ng Diyos. Ang lumang tipan at ang bagong tipan. Ang salita ng Diyos at ang kanyang pinakasaksi sa mundo ngayon. Ngunit bakit may simbolo ng kandelero o candlestick? Ano bang silbi ng kandelero o candlestick? Di po ba para mapagtirikan ng kandila? At ano naman ang silbi ng kandila? Di ho ba't para magbigay ng liwanag? Sang-ayon sa Biblia, ayon sa Awit 119 verse 105. Ayon sa talatang ito, ang kandila o kandilero ang siyang nagbibigay liwanag sa daang tinatahak natin sa mundo, patungong langit. At alam natin na ang banal na espiritu ay sumisimbolo sa malagang langis na ginto sapagkat ang banal na espiritu ang siyang nagbibigay sigla sa mga manunulat sa Biblia. Ang tanong ko po sa inyo, ang salita ba ng Diyos ay makapangyariang isara ang langit? Gawing dugo ang tubig at dulutan ng salot? Ang salita ba ng Diyos ay may ganong kapangyarihan? Opo, kaya ating ngayong natukoy ng dalawang saksi ay ang salita ng Diyos. Kapwa ang lumang tipan at ang bagong tipan. At paano naman si Moses at Elijah? Sila din ba ay sumisimbolo sa salita ng Diyos? Ang sagot po ay tama. Sang-ayon sa Biblia, si Moses ay kumakatawan sa kautusan, ang unang limang libro sa Biblia. Sang-ayon yan sa Juan Kapitulo 1:17. Ibinigay kay Moses ang kautusan. Si Elijah naman ay kumakatawan sa mga propeta, ayon sa Malakias Kapitulo 4:4-5. Ang sabi, alalahanin ninyo ang kautusan ni Moses na aking lingkod, ang mga tuntunin at batas na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Narito, susuguin ko sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Kahit si Jesus ay ginamit si Moses at Elijah para patunayan na siya ang Kristo. Ito ang masusumpungan sa talata
sa Lucas Kapitulo 24 ng talatay 27. Ganito ang sinasabi, "At magmula kay Moses at sa mga propeta ay ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Si Moses at si Elijah ang siyang ginamit na simbolo na kumakatawan sa buong Biblia. Kung kaya, ang dalawang saksi ay kumakatawan saan? Sa kautusan at sa mga propeta, ang salita ng Panginoon. Si Moses ang kumakatawan sa kautusan, ang limang naunang libro ng Biblia o Torah. At si Elijah naman ang kumakatawan sa mga propeta o ang lahat ng libro sa Biblia, kasunod ng limang naunang aklat ni Moses. At ang propesiya sa Apokalipsis, Kapitulo 11, talatang 3, ay sinasabing ang dalawang saksi ay papaintulutan na magpahayag ng propesiya sa loob ng 1,260 na nakasuot ng damit na sako. Balikan natin ito sa mga susunod na lektura at pag-aaral at isesentro natin ang pag-aaral natin tungkol sa bagay na iyon. Ngunit ngayon, tuklasin muna natin kailan nagsimula ang 1,260 at kailan ito magwawakas. Ngunit nais ko munang magtanong ngayon, kung babalik tayo sa nakaraan, may panahon ba ng dalawang saksi ang salita ng Diyos na nagpapahayag ng propesiya ay nakadamit ng magaspang na damit sako o kahiyan? Isang panahon ng salita ng Diyos ay hindi nahawakan ng pangkaraniwang tao o ito'y ipinagbawal sa kanila? Opo, merong nangyaring ganong panahon. Sa librong Conflict of Ages, Volume 5, page 267, mababasa natin ay ganito. Nang ang Biblia ay pinagbawal na maotoridad sa gobyerno at iglesia, at ang sinasabi dito ay pinalitan ng mali at lahat ng paraan ng ilang tao at demonyo ay isinagawa upang linlangin ang mga tao. At kapag merong matapang na nagsasabi ng katotohanan tungkol sa salita ng Diyos, tinutugis, pinagkakanulo, kinukulong, pinapahirapan at pinapatay. At sila'y nagsitakbuhan sa mga bundok at yungib upang magtago. Yung tapat na dalawang saksi ay nagpahayag ng propesiya na may suot na magaspang na damit sako. Ang panahon na iyon ang tinatawag na Dark Ages, kung saan ang kaalaman ay kinubli. Ang dalawang saksi ng Apokalipsis Kapitulo 11, talatang 3 ay ang ikinubling salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nahahati sa dalawa, ang luma at bagong tipan. Si Moses ay kumakatawan sa kautusan, si Elijah ay kumakatawan sa propeta. Alam ba ninyo kung ano ang tawag ng Biblia sa mga hindi sumusunod sa dalawang saksi, ang salita ng Diyos? Sila ay nagkakasala. Ano ba ang kasalanan? Tignan natin sa 1 Juan Kapitulo 3, talatang 4. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Sang-ayon sa Biblia, ano ang kasalanan? Iyon ay pagsuway sa kautusan ng Diyos. At kung saan walang kautusan, walang kasalanan. Kaya ang kasalanan ay pagsuway sa salita ng Diyos. Isang halimbawa, kung walang batas sa Pilipinas na nagsasabing kailangan mong magsuot ng helmet, pag sumakay ka ng motorsiklo, pwede ka bang parahin ng pulis at multahan pag hindi ka nakasuot ng helmet? Di ba hindi? Kung walang batas, hindi ka lumalabag sa batas. Ilan sa inyo ngayon na naniniwala na may kasalanan sa mundo? Kung saan man kayo naroon, pwede ba pakitaas ang inyong kamay? Kung kayo'y naniniwalang

Alam ba ninyo kung ano ito? Ito ay nakalathala sa aklat ng Exodus, Kapitulo 31, talatang 18. At ganito ang ating mababasa. At kanyang sinabi kay Moses pagkatapos na makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai, ang dalawang tapyas ng patotoo na mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Dalawang lapida ng sampung utos, ang isa ay kumakatawan kung paano sambahin ng Diyos. At yung isa naman, kung paano dapat makitungo sa ating kapwa. Ang tanong ko sa inyo, sino ba ang nagsulat nito? Sang-ayon sa ating nabasang talata, isinulat ito ng Diyos ng kanyang sariling daliri. Saan niya sinulat ito? Ito'y sinulat sa bato para ipakitang ito ay hindi maglalaho. Di gaya ng batas ni Moses na isinulat lamang sa balat ng kambing o tupa. Kung kailan natin baliwalain ang anumang parte ng Biblia, hindi natin ito pwedeng gawin. Ang katangi-tanging parte na sinulat ng Diyos mismo at hindi ipinagkatiwalang isulat ng mga tao. Alam mo ba kung saan matatagpuan ang batas na ito na isinulat mismo ng Diyos sa kanyang sariling mga kamay? Ito ay matatagpuan sa aklat ng Exodus, Kapitulo 20, talatang 3 hanggang 17. Ang tawag dito ay ang sampung utos. Alam mo ba na ang Diyos ay mayroong sampung utos lamang? Hindi ba napakaganda at napakasimple lamang nito? Napakasimple ng sampung utos na ito. Ngunit napakalawak din sapagkat ito ay tumatalakay sa lahat ng aspeto ng pag-uugali ng tao at pakikitungo sa tao. Tungayan natin ang unang batas. Ayon sa Exodus Kapitulo 20, talatang 3, huwag kang magkakaroon ng mga Diyos sa harap ko. Ang ibig sabihin nito, kailangan ang Panginoon ang una sa inyong buhay. Hindi ang inyong trabaho, hindi ang inyong pera, hindi ang inyong material na bagay na meron ka at hindi rin maging ang iyong pamilya. Sa susunod naman, sabi sa Exodus Kapitulo 24, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa, ang ikalawang utos. At sa Exodus Kapitulo 25 at 6, huwag mong yuyurakan sila o paglingkuran man sila sapagkat akong Panginoong mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi ng mga napupuot sa akin. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Kaya ang ikalawang utos ay nagbabawal ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pwede bang magkaroon ng estatwa ni Buddha? Hindi. Paano naman ang estatwa ni Mary? Ito po ay pinagbabawal. Yung estatwa ng mismong Panginoong Yesus, ito po ay pinagbabawal din. E paano kung cross? Sino sa inyo ang nagsasabing pwede? At sino naman ang nagsasabing hindi? Maaring pakitaas ang inyong mga kamay kung saan man na kayo naroon. Di ba bawal din? Pag-isipan po ninyo. Kaya hindi tayo pwedeng sasamba sa kahit anong ribulto na pinagbabawal. Ayon sa Exodus Kapitulo 27, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ang ikatlong utos, ang ibig sabihin nito, ang di makatuwirang paggamit ng pangalan ng Diyos o umuukol sa Diyos ng walang katuturan at walang paggalang gaya sa mabababaw na salita. Gayun din ang pagsumpa, pagmumura na ginagamit ang pangalan ng Diyos. Tunay na banal ang pangalan ng Diyos kaya dapat nating igalang kahit ano pang lingwahe ang ating gamitin. At ang ikaapat naman na utos ay masusumpungan.

sa Exodus Kapitulo 20, talatang 8 at 9. Ang sabi rito, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. At ayon sa Exodus Kapitulo 20, kung ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos, sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong pintuang daan. Ayon naman sa Exodus Kapitulo 20:11, sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa, ang dagat at lahat ng naroon, at nagpahinga sa ikapitong araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Ang Diyos ay nagbigay ng utos ukol sa isang araw ng kapahingaan. Sa ibang araw, ating pag-aralan ng mas malalim kung bakit may kautusan sa pagpapahinga. At para saan ang kautusan ito? Sa ngayon, kailangan natin munang maintindihan na kailangang ipangilin ang ikapitong araw. Yan ang utos ng Diyos. Ang ikalimang utos, ayon sa Exodus Kapitulo 20, talatang 12. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na binigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Kailangan natin ang utos na ito para maturuan ang ating anak na maging magalang at masunurin. Paano sila magiging magalang at masunurin kung ang magulang ay hindi ginagalang? Ngunit itong utos na ito ay hindi nagpapahintulot na saktan ng magulang ang mga anak, kundi disiplinahin sila. Ngunit paano kung iniutos ng magulang sa anak na huwag sundin ng Diyos? Sabi ni Jesus na kung sino man ang nagmamahal sa magulang nang higit sa pagmamahal sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kaya kailangang sundin muna natin ang Panginoon bago ang ating magulang. Ito naman ang ika-anim na utos. Sa Exodus Kapitulo 20, talatang 13, huwag kang papatay. Bawal ang pumatay ng iyong kapwa. Bawal pumatay sa digmaan, maliban na lang kung ito ay sa ilalim ng isang theocracy o gobyerno ng Diyos gaya noong Israel ng araw. Bawal din ang mag-abortion. Bawal din patayin ang sarili, maging sa unti-unting pamamaraan gaya ng paninigarilyo, pag-inom ng alak. Tunay na napakalawak ng kautosang ito. At ang ikapitong utos, huwag kang mangangalunya. Ayon yan sa Exodus Kapitulo 20, talatang 14. Alam naman po nating laganap ang immoralidad sa panahon ngayon. Kaya napakaraming mga hiwalay na pamilya, napakaraming klaseng immoralidad. Nariyan yung maipagrelasyon sa kapwa lalaki o kapwa babae, maging ang iba't ibang klaseng malalaswang gawaing sekswal. Ang ipinagbabawal sa pangangalo niya ay yaong pakikipagtalik sa labas ng normal na mag-asawa. Tunay na napakalawak din ito. Ang ikawalong utos, huwag kang magnanakaw. Yan ay nakatala sa Exodus Kapitulo 20, talatang 15. Alam ba ninyo, nakasama na dito ang pangungupit sa mga kumpanya ng mga empleyado? Gaya ng mga ballpen, papel, para sa sariling gamit? Ganon din ang pangunguha ng mga kubiertos kapag ka ikaw ay pumunta sa mga restaurant. Ang ikasyam naman na utos, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Ayon yan sa Exodus Kapitulo 20, talatang 16. Ang ibig sabihin nito ay kailangang maging tapat tayo sa ating sinasabi. Huwag magbibintang ng walang katotohanan, lalo't hindi mo alam kung ano ang totoong nangyari. Gayun din, natutuparin natin ang ating mga pangako. At ang ikasumpong utos, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno,
ni anumang bagay ng iyong kapwa. Nakatalayan sa Exodus Kapitulo 20:17. Ang ibig sabihin nito, huwag mong kaingitan ang pag-aari ng ibang tao gaya ng kotse, cellphone, iPad o anumang bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Hindi naman masamang maging up-to-date sa mga bagay na kailangan mo gaya ng mga gadgets. Pero kung gusto mo yung pinakamagarbo o pinakasikat dahil naiinggit ka lamang, iyan ang kasalanan. Ang sabi ng Diyos, makontento ka kung anong pinagkaloob sa iyo. Kailangan nating sundin ang utos ng Diyos. Ngayon, sabihin niyo sa akin, meron bang masama sa 10 utos? Kailangan pa ba natin ito ngayon? Ito ay ang mga susi para sa kapayapaan at kaligayahan. Ito ang mga gabay kung paano tayo magkakaroon ng kapayapaan at kaligayahan. Kaya nga ayon sa mga Psalms 119 verse 1, mapalad o maligaya silang sakdal sa lakad na nagsisilakad sa kautosan ng Panginoon. Sino ang sumulat ng 10 utos? Di po ba ang Diyos? Paano nga niya uli ito sinulat? Sa pamamagitan ng kanyang daliri. Saan niya ito sinulat? Sa tapyas na bato para ipakita na ito ay panghabang buhay o walang katapusan. Ngayon, hindi lang natin dapat inaalam ang 10 utos. Kailangan nating sundin din ito. Gusto ng Diyos na ito'y sundin natin. Basahin natin ang sulat ni Propeta Pablo sa Roma Kapitulo 2:13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang maganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing maganap. Dito, kinakailangan tayo'y maging maingat. Bakit ba tayo susunod sa 10 utos? Ito ba'y mapagliligtas sa atin? Hindi. Ito isang regalo o kaloob. Basahin natin kung ano ang sinasabi ng Epeso Kapitulo 2:8-9. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng magawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Ang pagkaligtas ay isang regalo. Hindi mo kailangang magtrabaho para sa isang regalo at hindi mo pwedeng makamit iyon sa pagsunod sa Diyos. Kung gayon, hindi mo maukuha ang pagkaligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. Kung gayon, bakit natin kailangan sundin ito? Ang sabi sa 1:14-15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Bakit kailangan sundin ang batas? Dahil mahal natin ang ating Panginoong Yesus. Pag-ibig ang siyang dapat dahilan kung bakit sinusunod ang 10 utos. Tignan natin ang Mateo Kapitulo 22, talatang 36 hanggang 40. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Yaong utos na yan ay matatagpuan din sa lumang tipan. Sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, maging sa lumang tipan nais ng Panginoon na mahalin siya ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip. At ang pangalawang katulad nito ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ito rin ay matatagpuan sa lumang tipan sa Leviticus 19:18. Isipin ninyo, kung mahal ko ang aking kapwa, nanakawan ko ba siya ng gamit o asawa? Mumurahin ko ba siya o magsisinungaling ako sa kanya o papatayin ko kaya siya? Di ba't hindi? Sa dalawang utos na ito, nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Saan umuuwi ang dalawang saksi na tinutukoy? Ang kautusan at ang propeta? Di ho ba sa pag-ibig? Ano ba ang dahilan bakit susundin ang unang apat na utos? Dahil mahal natin ang Diyos. Ano bang dahilan bakit kailangan nating sundin at yung ika-anim or anim na utos? Iyon ay dahil mahal natin ang ating kapwa. Ang 10 utos ay walang iba
kundi pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. Nagkakamali ang ilan sa pagtuturo nila na binura na ang sampung utos at pinalitan na ng pag-ibig, sapagkat ang sampung utos ay walang iba kundi kung paano umibig sa Diyos at umibig sa ating kapwa. Halimbawa, pagmahal mo ba ang Diyos? Pwede ka na bang pumunta sa Quiapo at sumamba sa Nazareno? Di ba't hindi pa rin, pagkat pinagbabawal ng Diyos na sumamba sa mga ribulto? Tandaan natin na ang pag-ibig ay laging umaakay sa pagsunod, hindi kailanman sa pagsuway. Ano kaya kung ang iyong anak ay nagsasabi sa iyo, "Mahal kita, Daddy." At ang sagot mo, "Talaga? Sige nga kung talagang mahal mo ako, magdamo ka nga sa ating bakuran at maglinis ka ng kwarto mo." At ang sagot ng iyong anak, "Dad, maging practical ka naman. Sige ka, hindi na kita lubos na iibigin." Ang pag-ibig ay laging umaakay sa pagsunod. Itong dalawang saksi, ang kautusan at ang propeta, ang siyang susi sa kapayapaan at kaligayahan. Sila ang nagtuturong umiwas tayo sa mga bagay na nakapagdudulot lamang ng kapighatian sa buhay. Tunghayan natin ang aklat ng Santiago, Kapitulo 1, 23 at 25. Ganito ang nakasaad, "Sapagkat kung ang sinuman ay tagapakinig ng salita ay hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitignan ang kanyang talagang mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon na hindi tagapakinig, na lumilimot kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa." Ang tanong ko po sa inyo, ilan sa sampung utos ang pwede mong suwayin nang hindi nagkakasala? Ayon sa aklat ng Santiago, Kapitulo 2, talatang 10, "Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging maasalanan sa lahat." Yan po ang sinasabi. Kaya kung ikaw ay hindi sumusunod sa isang utos, ay nagkakasala ka na sa buong kautusan. Para rin iyang ganito, pag nabasag mo ang salamin ng kahit isang biyak lang, hindi ba basag na ang buong salamin? At may isa pa, ang batas ng Diyos ay hindi tayo kayang linisin. Ang kautusan ay parang salamin na nagpapakita ng ating kondisyong pang-espiritual. Hindi ba pag tayo nakatingin sa salamin, nakikita natin ang dungis? Gayun din ang kautusan, nalalaman natin ang dungis natin pag tumingin tayo at kailangan nating pumunta kay Jesus para tayo'y maging malinis. Halimbawa, nakita ko ang mukha kong may dungis. Ano ang kailangan kong gawin? Hindi po ba kukuha ko ng bulak at lalagyan ko, o di yung mga babae naman, lalagyan ng iskinol yung bulak, o di kaya naman ay maghihilamos? Alam po ba ninyo na ang paglilinis ay manggagaling kay Jesucristo? Tignan natin iyan sa aklat ng 1 Juan, Kapitulo 1, 7. "Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan." Ayon sa talatang 9, "Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating kasalanan sa lahat ng kalikuan." Si Jesus lamang at ang kanyang dugo ang siyang maglilinis ng aking kasalanan, na ito ang inyong dapat na maunawaan. Kung pwedeng isang tabi ng Diyos ang kasalanan, hindi na kailangan maging tao ang ating Panginoong Jesus o pumunta sa lupa upang mapako sa krus. Kung tunay na pwedeng isa-isang tabi ang kautusan, pero hindi talaga ito pwede. Kaya kailangan si Jesus ay mapako sa krus at pagbayaran ang kabayaran ng ating kasalanan. Ito ang mahalagang tanong. Paano kung ang tao ay naniniwala kay Kristo, ngunit hindi naman sumusunod sa kautusan? Siya ay nangangalo niya. Siya ay pumapatay ng kapwa. Siya ay nagnanakaw. Siya ay sumasamba sa ibang Diyos. At gayon din sumasamba sa ribulto. Meron po bang taong ganyan? Meron po. Ano ang sinasabi ng Biblia ukol sa ganong uri? Atin pong itong basahin sa 1 Juan,
Kapitulo 2, talatang 3 at 4. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Sa bagong tipan, sinasabi ng Diyos ang kautusan ay kanyang inilagay sa ating puso. Ayon niyan sa Hebreo Kapitulo 8, talatang 10. Ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang mga pag-iisip at sa kanilang mga puso. Aking isusulat ang mga ito. Napakadaling gawin ang isang bagay na nais mong gawin, hindi ba? At iyon ang ipinangako ng Diyos doon sa mga pipili na sumunod sa Kanya. Isusulat niya ang kanyang kautusan sa kanilang mga puso upang naisin nila na sundin ito. Iyon lamang ang tanging paraan na ang tao ay makakasunod sa Kanya. Kung mahal mo ang isang tao, madali siyang sundin. Pero kung hindi mo mahal ang isang tao, hindi mo siya susundin. Masarap sumuhay. Kaya nga sabi ng Awit, Kapitulo 40, talatang 8, aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban. Ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Kung ako inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ayon yan sa Juan, Kapitulo 14, talatang 15. Pagmamahal kay Kristo ang dahilan at si Kristo ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan upang masunod natin ang utos. Yan ay napag-aralan natin ng mga nakaraan doon sa Alpha at Omega. Ang sunod naman na katanungan, ipinako na ba sa krus ang isa sa dalawang saksi o ang kautusan? Di ba ang kautusan ay pinako na sa krus? Yan ang sinasabi ng ilan. Alam ba ninyo na may dalawang klase ng kautusan sa lumang tipan? Sa Colossas Kapitulo 2:14, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naayon sa atin, at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Ngayon, dito natin nakikita na ang batas na tinutukoy ay tinatawag na nasusulat sa palatuntunan. Kung sa gayon, ang sampung utos ba ay isinulat sa palatuntunan o sinulat ng daliri ng Diyos? Ito ay sinulat sa daliri ng Diyos. Dito sa aklat ng Daniel, Kapitulo 9, talatang 10 at 11, pinabanggit ang dalawang kautusan. Atin itong basahin. Hindi kami sumunod sa inyo dahil hindi namin sinunod ang mga utos na ibinigay ninyo sa amin sa pamamagitan ng inyong malingkod na propeta. Ang lahat ng Israelita ay sumuway sa inyong kautusan. Ayaw nilang sundin ang mga sinabi ninyo. At dahil sa aming pagkakasala, dumating sa amin ang sumpa na nakasulat sa kautusan ni Moses na inyong lingkod. Dito binabanggit una ang kautusan na mismong ibinigay ng Diyos. At alam natin sa ating pag-aaral na ito'y sinulat sa daliri ng Diyos. At ang pangalawa, dito binanggit ang kautusan ni Moses. Ito yung palatuntunan na isinulat ni Moses sa scroll o ito yung ceremonial law. Sa kautusan ng Diyos, sino ang sumulat? Ang Diyos. Ano ang ginamit na pangsulat? Daliri ng Diyos. Saan isinulat? Sa bato. Sino ang nagsulat naman sa kautusan ni Moses? Walang iba kundi si Moses mismo na inutusan ng Diyos na isulat ang mga iyon. Kaya makikita natin sa Deuteronomy chapter 31 verses 24 to 26 na tinatawag yaong masinulat sa kamay ng batas ni Moses. Sampung utos, tandaan po rin nyo, sinulat ng daliri ng Diyos. Palatuntunan, kamay ni Moses. Ang sampung utos, sinulat sa bato. Ang palatuntunan, sinulat sa libro. Ang sampung utos, nasa loob ng kaban. Ang palatuntunan, nasa labas ng kaban. Ang lahat ng mga hain doon sa kautusan ni Moses ay kanino sumasagisag? Kay Hesukristo. Kaya nga noong namatay ang ating Panginoong Yesus, hindi na kailangan pa na mag-alay ng tupa, kambing, baka o ano paman. Tunghayan natin ang sinabi sa Daniel Kapitulo 9:27 at pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanlinggo at sa kalahati ng sanlinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay. Kaya nung namatay si Kristo, yung kautusan ni Moses na masakripisyo at seremonya ay natapos na. Ngunit hindi ba sinasabi na tayo wala na sa ilalim ng kautusan at tayo nasa ilalim na ng biyaya?
Sagot, opo. Mababasa natin iyan sa Roma, Kapitulo 6, 14 at 16. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapagahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. Ano nga, magkakasala ba tayo? Dahil wala tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya, huwag na huwag mangyari. Tayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi tayo'y nasa ilalim na ng biyaya. Ang pagiging nasa ilalim ng biyaya ay nangangahulugan ng pagtanggap ng biyaya ng Diyos bilang paraan ng kaligtasan. Ang pagiging nasa ilalim ng kautusan ay nangangahulugang pagiging nasa ilalim ng kautusan bilang isang paraan ng kaligtasan. Bilang halimbawa, may isang nagmamadaling tao dahil siya'y nagmamadali, siya'y lumampas sa speed limit. Isang pulis ang nakahuli sa kanya dahil lumabag siya sa speed limit. At yung pulis na iyon ay sinabihan siya, dapat na siyang bibigyan sana ng ticket. Ngunit nagmakaawa ang driver at yung pulis naman ay nahabag. At sinabi sa kanya, sige, patatawarin kita, palalagpasin kita, ngunit huwag mo nang uulitin. Nangangulugan bang ang pagpapatawad sa kanya ay lisensya na para pwede nang labagin ulit ang batas? Hindi ba't pinalagpas lang siya? Ngunit siya'y lumabag uli, di ba dapat talagang bigyan na siya ng kaparusan? Alam niyo sa batas ng tao, may sinasabing unang paglabag o warning. Pangalawang paglabag, may kaukulang penalty. Ikatlong paglabag, may mas mataas na penalty o may isang pagkakulong na kasama. Gayun din, ang biyaya, pagpaulit-ulit na nagkaasala, lumalaki ang kasalanan. Sino ang nagbibigay sa atin ng biyaya o pagpapatawad kahit hindi tayo karapat-dapat? Ang Panginoon po nating Jesus. Pwede ba nating isa-isang tabi ang 10 utos dahil tayo ay nasa ilalim ng biyaya? Ayon sa Roma, Kapitulo 3, 31, niwawalang kabuluhan kaya natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Ang kamanghamanghang bagay ay naroon pa rin ang 10 utos kahit na nasa langit na tayo. Makikita natin iyan sa Apokalipsis, Kapitulo 11, talatang 19. Ganito ang nakasaad. At nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit. At nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan. At nagkaroon na makidlat at mga tinig at makulog at isang lindol at malaking granizo. Ngayon, kailangan ng mundo ang kautusan ng Diyos. Gaya din ng kailangan ng Pilipinas ang kautusan ng Diyos. Kailangan natin ito para magkaroon tayo ng kapayapaan at kasiyahan. Ang Panginoong Jesus, nang dahil sa kanyang pag-ibig sa kanyang Ama, siya'y sumunod sa mga utos sapagkat sinabi niya na aking tutuparin ang utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Yan ay masusumpungan sa Juan 15:10. At si Jesus ay humiling sa atin na ipakita natin ang ating pag-ibig sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos. Kaya sinabi niya, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang aklat ng Apokalipsis ay nagsasalarawan ng mga tao na nahahanda na sumalubong kay Jesus sa Kanyang ikalawang pagparito at magtungo sa tahanan kasama niya. Siya upang gugulin ang walang hanggan sa makalangit na lungsod. Ito ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanila. Narito ang pagtiyaga ng mga banal na mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng may pananampalataya kay Jesus. Ayon niyan sa Apokalipsis Kapitulo 14, 12. Maliwanag na ito ay hindi laging madali. Ito ay hindi laging popular. Ngunit nakita ni Juan Revelador ang bayan ng Diyos sa huling kapanahunan bilang sumusunod sa kanyang mga utos kahit na sa harap ng pagsalungat at pag-uusig. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. Ayon yan sa Apokalipsis Kapitulo 12, 17. Bakit ba sila sumusunod sa mga utos ng Diyos? Ito ay dahil sa iniibig nila siya. Ang pinakadakilang pagpapahayag ng pag-ibig
at pagsunod sa kalooban ng Diyos ay malinaw na ipinakita niya ng isang malamig, madilim na gabi sa ilalim ng matandang puno ng ulibo sa halamanan. Sa mga patak ng dugo na tumutulong mula sa kanyang mukha, ang anak ng Diyos ay nanalangin, "Ama, kung baga maaari lumampas sa akin ang sarong ito, gayon may wag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo." Yan ay nakatala sa Mateo 26, talatang 39. Ang kapalaran ng lahi ng tao ay nasa balag ng alanganin. Ang nagkasalang sanlibutan ay dapat na mailigtas at hindi dapat mawaglit. Ang kabataan kayang ito na taga Galilea ay isa sa isang tabi ang lahat ng nasa sa kanyang buhay at ang kaganapan ng pagiging tao para mamatay sa kalbaryo. Maaari niyang pawiin ang mga pawis sa kanyang mga kilay at sabihing, "Haya na ang mga nagkasala ay magdusa sa bunga ng kanilang mga pagkakasala." O maaari niyang pasanin ang krus para sa atin. "Ako ay labis na nagpapasalamat na ginawa niya ang pagpili na mamatay para sa ating mga kasalanan. Ibinuhos niya ang kanyang dugo upang malinis ang ating kasalanan. Siya ay namatay ng kamatayang sana ay para sa atin upang tayo ay makapamuhay na walang hanggang kasama niya. At ginawa niya lahat iyon dahil sa pag-ibig. Ang pag-ibig na iyon ay gumawa ng bagay sa ating mga puso. Ito bilang kapalit ay lumikha ng isang pag-ibig na nauukol sa kanya. Ang bayan ng Diyos ay nagmamahal sa kanilang manunubos ng gayon na lamang na anupat nais nilang gawin ang lahat ng mga bagay na kanyang hinihingi o ninanais. Nais nilang ipakita ang kanilang pag-ibig sa kanya sa pamamagitan ng kanyang kalooban. Nais nilang mamuhay gaya ng kanyang naging buhay at kunin ang kanyang mga simulain bilang sa kanila. Nais nilang sumunod sa simpleng kahilingang ito. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Iyan ba ang inyong ninanais ngayon? Nais din ba ninyong ibigin siya na unang umibig sa atin? Nais mo ba na sundin ang kanyang masimulain sa iyo? Si Jesus ay nagnanais na isulat ang kanyang makautosan, ang kanyang mga simulain sa iyong puso upang gawing silang tunay na kabahagi ng iyong pagkatao. Nais niyang ibigay sa iyo ang biyaya at kapangyarihan upang masunod mo ang kanyang kautusan. Maaaring nararamdaman mo na ikaw ay mahina, ngunit si Jesus ay malakas. Kahit gaano mang kabiguan ang iyong naranasan sa nakaraan, si Jesus ay nag-aanyaya sa iyo na magpasimulang muli kasama siya ngayon. Nais mo bang manahimik at lumuhod at sabihin, "Panginoon, opo, ako'y handa. Ako ay handa na isuko ang aking pag-iisip para sa iyo. Ako ay handang mamuhay para sa iyong simulain. Nais ko ang iyong kautusan ay masulat sa aking puso. Nais kong sundin ang iyong mga utos dahil ikaw ang umibig na una sa akin." Nais mo bang ipanalangin ang gayong panalangin ngayon? Kung gayon, inaanyayahan kita na muli ating ihandog ang ating sarili sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Tayo ay manalangin. Mahal po naming Diyos, salamat po sapagkat nagbigay ka ng kautusan ng pag-ibig at pagmamahal upang kami ay proteksyonan po ninyo, upang kami ay bigyan ng walang hanggang kapayapaan at kasiyahan dahil ang mga utos na ito ay utos ng pagmamahal sa aming kapwa at sa inyo. Nang dahil dito, Panginoon, magkakaroon kami ng isang tunay na buhay na maligaya. Salamat po sapagkat ngayong gabi pong ito ang aming pong pagtanggap sa inyo at ninanais po naming isulat po ninyo sa aming mga puso ang inyong kautusan ay aming po Panginoong isinasamo upang ito'y maging kabahagi ng aming pong pagkatao at masunod po namin ang ibig at kalooban po ninyo. Salamat po Panginoon sapagkat gagawin po ninyo ang bagay na iyon sa amin upang lubusan po kaming makasunod sa inyo. Salamat sa pagtugon sa aming panalangin, alang-alang sa pangalan ng Panginoon po naming Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

0: sinasakyan po ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact nung auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubong ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil itong ang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhayan ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung abang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. And then, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi yun. Wala na naman. And then, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerch ko pa sa Facebook. Then, may lumabas naman po. Tapos, nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon pa ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon, nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila, nasurprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So, nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo pa ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga, hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kong kumusta na siya, kasi isa rin siyang PWD din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroong akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo, sabi niya. Kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa ko may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung nirequest ko po na Bible, tutuusin po, eh, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yun, unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, halimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao, is kumakalma po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama na loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yan dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay, pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko, ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually, ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito, ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay totally po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinataak ngayon. Nakukuntento po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-iisip. Sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trial sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng $1,000,000 upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng tatlong mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon, ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong Evangelistic Center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Isang bago at puno ng pagpaparang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. Happy God First Morning po sa inyong lahat. At ako po ay nagagalak at nagpapasalamat na muli ko kayong makakasama sa araw na ito. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa ating himpilan. Saan man po kayo naroon, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ay patuloy niyo pong maging karanasan. Sa Apokalipsis, Kabanatang 16 at 13, at nakita kong lumabas sa bibig ng dragon, at mula sa bibig ng halimaw, at mula sa bibig ng bulaang propeta, ang tatlong espiritong karumaldumal, na gaya ng mga palaka. Sila'y mga espirito ng mga demonyo na gumagawa ng mga tanda. Pumupunta sa mga hari ng buong daigdig upang tipunin sila sa digmaan ng dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaibigan, ito ay tumutukoy sa mga mapanlinlang na spiritual na kapangyarihan ni Satanas. Hindi ito simpleng tao lamang, kundi impluensya ng kasamaan na gumagawa ng pandaraya. Ipinapakita nito na sa huling kapanahunan, gagamit si Satanas ng mga himala kasama ang mga pagpapagaling at kakaibang gawa upang linlangin ang mga tao. Kaya hindi lahat ng himala ay nanggagaling sa Diyos. Kailangan ng spiritual na discernment. Ang impluensya ay magiging pandaigdigang panlilinlang na aabot kahit sa mga pinuno at makapangyarihan. Ang layunin ay pagsamahin ang sanlibutan sa isang huling paghihimagsik laban sa Diyos, ang tinatawag na huling labanan sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. Ang talatang ito ay paalaala na sa huling panahon, ang pinakamalaking panganib ay hindi kasamaan lamang, kundi panlilinlang na parang totoo. Kaya ang katapatan sa salita ng Diyos ang ating proteksyon. Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabasa ng Biblia, pagpapasalamat sa Diyos at sa pananalangin. At kaibigan, kung ikaw ay may katanungan o anuman ang nais mong iparating sa amin, mayroon kang prayer request o nais mo ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At mula po sa ang Bible, Pinoy Version, babasahin po natin ang Apokalipsis sa Kabanatang 16, Talatang 13 hanggang 15. At nakita ko ang tatlong masasamang espiritu na parang mga palaka na lumabas sa bunganga ng dragon, sa bunganga ng halimaw at sa bunganga ng peking prophet. Sila yung mga espiritu ng demonyo na gumagawa ng mga himala at pumupunta sa lahat ng hari sa mundo. Pinagsasama-sama nila ang mga hari para labanan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat pagdating ng dakilang araw ng Diyos. Makinig kayo, darating ako na parang magnanakaw. Blessed ang gising at nakabihis para ready siya at hindi makitang hubad na naglalakad at hindi siya mapahiya sa harap ng mga tao. Ang huling dakilang pandaraya ni Satanas. Ang Apokalipsis, Kabanatang 16, Talatang 12, ay nagsasabi sa atin na ang layunin ng pagkatuyo ng ilog Euphrates ay upang ihanda ang daan para sa mga hari mula sa silangan. Sa lumang tipan, ang mga hari mula sa silangan ay tumutukoy kay Siro at sa kanyang mga hukbo na bumaba mula sa hilaga, pagkatapos ay lumusob sa Babylonia mula sa silangan, sangayon sa Isaias Kabanatang 41, Talatang 25. Ang kanilang pananakop sa Babylonia ay naging daan upang makabalik ang bayan ng Diyos sa kanilang sariling lupain, sangayon sa Isaias
Kabanatang 44, talatang 27 at 28. Sa katulad na paraan, ang simbolikong pagkatuyo ng Euphrates ay naghahanda ng daan para sa pagdating ng mga hari mula sa silangan upang magdala ng kaligtasan sa bayan ng Diyos sa huling kapanahunan. Ang mga hari mula sa silangan sa Apokalipsis, kabanatang 16, talatang 22, ay si Kristo at ang kanyang hukbo ng mga anghel sa langit sa kanyang ikalawang pagparito. Si Jesus ay darating kasama ang kanyang hukbo ng mga anghel na nakadamit ng pinong lino, puti at malinis. Sangayon sa Apokalipsis, kabanatang 19, talatang 14, na siyang kasuotan ng mga hindi nagkasalang anghel. Sa Apokalipsis, kabanatang 15, talatang 6, kasama ang hukbo ng langit, si Kristo gaya ng ipinapakita ng Apokalipsis, kabanatang 17, talatang 14, ay magtatagumpay laban sa mga puwersa ni Satanas na umapi, umusig sa kanyang bayan. Ganon din ang mababasa natin sa Mateo, kabanatang 24, talatang 30 at 31. Ang huling labanang ito, laban kay Kristo at sa kanyang bayan na patungo sa ikalawang pagparito, ay kilala bilang Battle of Armageddon, labanan ng Armageddon. Sa pamamagitan ng mga huling pangyayari, bago magsara ang panahon ng biyaya o close of probation, ang bawat tao ay haharap sa pagpili kung sa aling panig siya papanig sa labanan ng Armageddon. Walang gitna. Bilang paghahanda sa spiritual na digmaang ito, nakita ni Juan ang tatlong masasamang espiritu na kahawig ng mga palaka. Iyon ang huling pagtatangka ni Satanas sa panlilinlang. Ito ay kinasasangkutan ng mga espiritong mandaraya at sinungaling, ang dragon, ang paganismo at espiritismo, ang halimaw sa dagat, ang katolisismo, at ang huwad na propeta, ang tumalikod na protestantismo, ay nakakaisa sa ilalim ng utos ni Satanas. Sangayon sa Apokalipsis, kabanatang 13, talatang 11 at 12. Binibigyan ni Satanas ng kapangyarihan ang malakorderong halimaw upang gumawa ng mga himalang tanda. And that include spiritualistic manifestations, kabilang ang mga spiritual na pagpapakita. Ang mga tandang ito ay bahagi ng huling strategy ni Satanas upang linlangin ang sanlibutan at hikayatin silang sumunod sa kanya sa halip na sa tunay na Diyos. Dahil sa pagkabulag ng kanilang matinding galit sa Diyos at sa katotohanan, madaling paniniwalaan ang mga pinuno ng mundo o ng sanlibutan ang mga kasinungalingan ni Satanas na nakabalot sa anyong relihiyoso. Sa huli, sila ay magkakaisa sa huling labanan na magdadala sa katapusan ng sanlibutang ito. Ang huling mga pangyayari sa mundo ay may kinalaman sa isang spiritual na labanan kung saan ang bawat tao ay kailangang pumili kung sino ang kanyang susundin. Sa gitna ng mga panlilinlang at kaguluhan, ang tunay na pag-asa ay nasa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, ang tagapagligtas, na magbibigay ng huling tagumpay para sa kanyang bayan. Kailangan lang nating magpasya na tayo ay nasa loob at kaanib ng bayan o iglesia ng ating Panginoong Diyos bago dumating ang takdang paglalabang iyan. Kaibigan, sa gitna ng mga impluensya at panlilinlang ng sanlibutan, paano natin masisiguro na si Kristo lamang ang ating sinusunod at hindi ang mga anyo ng katotohanang parang tama, ngunit inilalayo tayo sa kanyang salita? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777 at 0918-9447-891, 0918-9447-891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at sama-sama po tayong lumapit sa Panginoon sa atin pong pananalangin. Panginoon naming Diyos,
tunay na magiging mas mapanganib at mapanlinlang ang mga kaaway sa huling araw.

Salamat po na inyong tinugon ang mga panalangin ng amin pong mga mahal na tagapakinig na nagpahayag ng kanila pong mga kahilingan. Maraming salamat po sa kagalingan na inyong inilapat sa kanilang karamdaman. Salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli ay nagpapasalamat po ako sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating maagang programang Rise and Reflect. At inaanyayahan kita kaibigan na sundan ang mga natatanging pag-aaral na amin pong inihanda para sa inyong makabuluhang pakikinig. Ganon din pong ini-offer ko sa inyo ang ating napakagandang aklat na may pamagat na Ang Dakilang Tunggalian. Ito po ay available sa English, The Great Controversy, at mapapasa inyo ang aklat na ito ng libre kung inyong ipapadala sa aming tanggapan ang inyong kompletong pangalan, address at contact numbers. Ang ating pong mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At kung ikaw naman ay sumusubaybay sa atin pong Facebook page and YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address at contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga aklat na aming ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal Sa Iyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa buong maghapong ito.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Masaya pagbati po, ang nais kong ipaabot sa inyong lahat ng mga sumusubaybay sa ating pong programa dito sa AWR 89.1. Ako po'y natutuwa na sa bawat araw dumarami tayo na sumusubaybay at kahit na marami tayong mga gawain, binibigyan natin ng pagkakataon itong pag-aaral na ito. Alam niyo po, napakahalaga nito. Maaring simple lamang siya, subalit ito po ay nagtuturo sa atin kung ano yung mga bagay na atin pong gagawin sa ating paglalakbay sa sanlibutan ito habang hinihintay natin ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus. Alam naman natin sa lupang ito, napakaraming pagsubok, napakaraming mga tukso na kinakailangan mong magpasya kung ano ang gagawin mo. E kung minsan, sa iyong pagpapasya, ang kapalit nito ay pagkakasakit, ang kapalit ay kapahamakan, o di kaya pagkawala ng iyong mga ari-arian. Ngayon, ang napakaganda sa pinag-aralan natin ng nakaraan, kapag ka ikaw ay sumusunod sa Panginoon at nagtitiwala sa Kanya at lagi mong pinipili yung Kanyang kalooban, hindi Kanya pababayaan, kundi sasamahan Kanya na magtagumpay sa mga hamon na dumarating sa iyong buhay. At ipinakita nga po yung karanasan ng tatlong mga kaibigan ni Daniel. At sa pagkakataong pong ito, isa na namang pag-aaral ang atin pong pag-uusapan, isang napakahalagang pag-aaral. Pero bago yon, humingi tayo ng karunungan mula sa Panginoon. Dakila po naming Diyos, kami nagagalak na lumapit sa inyo upang kayo pasalamatan sa pag-iingat nyo sa amin, sa pagkakaloob nyo ng buhay at kalakasan at pagkakataon na aming masubaybayan ang pag-aaral dito sa Aklat ng Daniel. Dalangin ko po, Panginoon, ang banal na espiritu ang mga siwa nito. Pagkalooban kami ng karunungan at kalaman upang maging maliwanag itong pag-aaral na ito na siyang kailangan naming may-apply sa aming mga buhay habang hinihintay ang nalalapit na pagparito ng aming Panginoong Hesus. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen. Yan. Pinag-uusapan lang din naman natin yung pananampalataya. Ano ba yung kahulugan ng uri ng pananampalatayang na nagsasabing, ngunit kahit hindi niya gagawin. Ganda-ganda nung katanungang iyon. Kahit hindi niya gagawin. Ano yung pananampalatayang, ano yung kahulugan ng pananampalataya na meron yung mga taong nagsasabing, ngunit kahit hindi niya gagawin. Dito po sa Daniel Kapitulo 3, ang talata po ay 18, ay sinasabi, ngunit kahit na hindi niya gagawin, ayan, nais naming malaman mo. Ito yung sagot ng tatlong magkakaibigan, yung tatlong Hebreo kay Haring Nabucodonosor. Oh, pinapakita nila at kanilang malakas, very bold, na sinasabi, kahit hindi niya gagawin. Ano yung kahit hindi niya gagawin? Kahit na hindi sila ililigtas ng Diyos mula doon sa horno ng apoy. Yun yung gustong sabihin ng tatlong magkakaibigan ito. Ang sabing ganoon, pagpatuloy natin, kamahalan, hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos o sasamba sa larawang ginto na iyong tinayo. Daniel 3:18. Kamusta tayo, mga ginigiliw? Oh, meron ba tayong ganitong klaseng pananampalataya na kahit na hindi man tayo iligtas ng Panginoon, pero hindi pa rin tayo susunod sa mga Diyos-Diyosan? Hindi pa rin natin uunahin sa buhay natin yung mga bagay na naglalayo sa Diyos. Oh, pinapakita dito yung God first. Oh. Alam ba ninyo na totoo na ang karamihan sa mga relasyon sa mundong ito, yan po ay nananatili lamang kapag mayroon pong uri na kumikitang deal. Oh, kapag kakasangkot yung deal
na tinatawag at ito ay may pagkakakitaan. Pero dito po, mga kaibigan, yung tatlong kaibigan ni Daniel ay hindi sumamba doon sa imaheng ginto. Dahil meron silang, ngunit kahit hindi niya, kahit na hindi niya gagawin, yun ang sabi nila, mananatili pa rin kaming hindi sasamba sa Diyos-Diyosan. Yun yung uri ng pananampalataya na meron sila. Grabe yung kanilang paniniwala sa Diyos. Kahit na ang 7 beses na mas mainit, yung naglalagablab na pugon, hindi man lamang nayanig ang kanilang pananampalataya o relasyon sa Diyos. Ngayon ang tanong ko ay, ano ba yung kahulugan ng pananampalataya na nagsasabing, ngunit kahit na hindi niya ay mananatili silang sumusunod sa Diyos? Alam ba ninyo, ito yung pananampalatayang ng mga taong matindi yung kanilang pagtitiwala sa Diyos dahil kinikilala nila na ang ating Diyos ay makapangyarihan. Kaya niya tayong iligtas mula sa hari o mula sa nagniningas na pugon. Ngunit kahit hindi kalooban ng Diyos na iligtas tayo o di kaya tayo mamamatay na lamang, yung pananampalatayang kahit hindi niya gagawin, mas mabuti. Kung ikay mamamatay na hindi kay liligtas ng Diyos, magiging mas mabuti ito para sa kaikaluluwalhati niya. Grabe talaga yung naging desisyon nung tatlong Hebreong ito. Kaya, mga kaibigan, yung pong ating desisyon na huwag sumamba sa Diyos-Diyosan kahit na tayo mamatay, ay nararapat, hindi na ito ay hindi nagbabago. Mananatiling hindi nagbabago. Sa ngayon, hindi natin masyadong nararamdaman ito. Dahil wala namang parusa kung ikaw ay sumamba, kung hindi ka sasamba ng araw na Sabat. Wala pa yung tinatawag na Sunday law. Wala pa yung tinatawag na mga kapighatian, yung mga pag-uusig. Pero sang-ayon sa mga hula sa banal na kasulatan, ito po ay mangyayari bago dumating ang ating Panginoon, na ang magiging napakalaking issue sa mundong ito ay ang pagsamba mo sa Diyos. Pero kung mayroon kang pananampalataya na katulad ng tatlong Hebreo ng mga kaibigin na Daniel, kahit ang maging kapalit ay kamatayan, pero hindi mo ipagpapalit yung pagluwalhati sa Diyos, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yun yung pananampalataya na mayroon ang tatlong Hebreo. Kaya ang sabi ay, ang pinakadakilang mangaral ng simbahang silangan ay tumayo sa harap ng emperador nung bata pa siya at hiniling na bawiin ang kanyang pananampalataya. Sinasabing ito yung mga tanong na itinanong at sinagot ng emperador nung panahong yon. Alam niyo, may mga pangyayaring katulad nito. Na kung pipilitin mong maging isang Kristiyano, ang sabing ganoon ng emperador, papaalisin kita sa iyong bansa. Ang sabing ganoon nitong Kristiyanong ito, kamahalan, hindi mo magagawa yon. Ang buong mundo ay pag-aari ng lupain ng aking ama. Pag-aari ito ng Diyos. Kung gayon, ang sabing ganoon, kukumpiskahin ko ang iyong ari-arian. Hindi mo rin magagawa yon, ang sagot nitong Kristiyano. Bakit? Dahil ang aking ari-arian ay naroon sa langit. My property is in heaven. Kaya sabi niya, ganun pala. Ipapadala na lang kita sa lugar na kung saan wala ka man lang
makakausap na kaibigan? Ang sagot niya, hindi mo rin magagawa yon. May kaibigan akong mas malapit sa akin kaysa sa isang kapatid. Paglilingkuran ko ang aking kapatid na si Hesus Kristo magpakailan kailan paman. Galit na sumigaw ang imperador at ang sabi ay, papatayin kita. Pero ang sagot nitong Kristiyanong ito, hindi mo rin magagawa yon. Nakatago ang buhay ko sa Diyos kasama ni Kristo. Mga kapatid at mga kaibigan, ito isang halimbawa na ngunit kahit na hindi niya gagawin, mananampalataya pa rin ako. Palagay ko, kung ganito ang uri ng pananampalataya ng lahat ng tumatanggap sa Panginoong Hesus, ng lahat ng nababautismo, ng lahat ng nais sumunod sa Kanya, magkakaroon tayo ng isang mundo na payapa, mundo na punong-puno ng pag-ibig, baka ito na yung kaharian na nais ng Diyos na itatag sa sanlibutang ito na kayo at ako ay makasama niya doon. So kaya ito ay isang napakagandang larawan na pinakita sa atin lahat kung papaano tayo mananampalataya sa Panginoon. Kung papaano tayo magpapasya sa araw-araw. Kung papaano natin kinikilala ang ating Panginoong Hesus. Na wala tayong worry. Mawala man yung ating ari-arian, pero ang pagkaunawa natin nandun sa langit, ang ating ari-arian. Mawala man ang mga bagay sa atin, o di kaya ipatapon man tayo, ang sabing ganoon, mananatili pa rin na tayo'y sasamba sa Panginoon sapagkat alam natin na si Jesus ay ating kaibigan. Kaya mga ginigilo ko, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Mahal niya tayo, lalo na sa mga sumusunod sa Kanya. Lalo na sa mga nagnanais lumapit sa Kanya. Maging kahit hindi pa lumalapit ngayon, Kanya nang ipinapahayag na mahal niya ang bawat isa sa atin. Kaya nga ba, sa pagkakataong ito, nais kong tawagan kayo na lalo tayong lumapit sa Kanya upang tayo magkaroon ng matibay na pundasyon ng pananampalataya na hindi tayo kayang ligligin ng kahit na anumang uri ng pagsubok at anumang uri ng tukso. Wala tayong ikakatakot sapagkat ang Diyos ay suma sa atin. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, aming Ama na nasa langit, may mga blunders sa aming buhay sa sanlibutang ito. Subalit, Panginoon, maraming salamat sapagkat muli naming nadama na mahal mo kami, na kapag ka kami nagtapat sa inyo, kahit ang kamatayan, kahit ang karamdaman, kahit ang ano pa man sa mundong ito, hindi kayang paghiwalayin nito ang pag-ibig namin sa iyo. Kaya nga po, Panginoon, kami natutuwa at nagagalak sapagkat muling pinaalala niyo sa amin, kayo ang aming sandigan, kayo ang aming kalakasan, at kayo ang tunay na kaibigan na nagmamahal sa amin. Pagpalain niyo po ang lahat na sumusubaybay sa programang ito. Ibuhos ninyo ang banal na Espiritu sa kanilang buhay. At sa bawat araw, lumalago kami sa aming pananampalataya sa Panginoong Hesus. Tanggapin niyo ang aming pagtatalaga at ipatawad ang aming mga kasalanan. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen.

isip, punong-puno ng gali. Lahat, parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako?

0: sugal, sabo, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, nung babae ako. Galit na galit din sila sa'kin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit-salit ako nang dating sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na, ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon. Kundi, interest na totoo ba sinasabi nito? Hanggang sa nakinig ako, yung mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha kong number, ang kaso, ang bilis naman magsalita. Eh, hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang muna nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko to, kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply. Nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay, matay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko nang tinext po. Sino po bang pastor na dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa Palawan na si Pastor Ramil Ray, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo.
1: Ayun.
0: Kasihan po ako ng konti kasi magulo patak mo na isip ko nun eh. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang-wala, tapos wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigaw ang Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagbakalan ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Ito, ba't hindi pa ako kunin? Pinagsisiyan ko yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magliligtas sa akin. Ngayon, nag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat ng mga nagawa ko. Naging ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jakarta, nag-decide na agad. Buo na agad loob ko. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahama. Dito lahat kakampi ko. Dito lahat wala akong kaaway. Dito lahat inuunawa ako. Dito lahat hindi nusugan pagkatao ko. Mas winelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung winelcome nila ako, saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Anong nabinyagan ako, binidyoan ako, sinan nila pastor sa mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala ako kasi touchscreen. Pagkasend, mga video, pati mga certificate ko, i-friend ng pinsan ko yung mga anak ko. Hindi ako nakukulat. Nagulat na lang ako. Isang araw, isang umaga. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobra tawa ko. Tungulolo. Saya. Grabe. Simula nang bininyagan ako, simula hanggang ngayon, yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin. Permis

0: Again, kahit may nararamdaman ako, at inangkursin, lahat, wala akong pinapalampas. Kung maririnig nila, tinig ng pag-asa, Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ako. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung una ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa Podcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Magandang-magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakay ng mga bagay na makakatulong sa atin para mas mapatatag ang ating relasyon sa loob ng tahanan at ang pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, when we talk about cheerfulness in the home, tayo po ay pinapaalalahanan na ang masayang tahanan ay hindi po nabubuo sa dami po ng ating mga ari-arian, kundi sa pagmamahalan, mabubuti, magagandang salita, yung ating understanding at ang ating pananampalatayang sama-sama nating isinasabuhay na bilang pamilya. Ang simpleng mga pagngiti lamang po, ano, yung magandang pakikitungo at pusong marunong magpasalamat ay nagdadala po ng kapayapaan sa loob ng tahanan. Kapag po ang Diyos ang sentro ng pamilya, mas nagiging magaan harapin ang mga pagsubok at ang tahanan ay nagiging lugar ng pag-asa, lakas at tunay na kagalakan para sa bawat miyembro nito. Kaya nawa po sa bawat magulang, bawat anak, ano, na nakikinig sa atin sa umagang ito, tayo po ay na-inspire na magkaroon ng magandang samahan sa loob ng tahanan, kasi sabi nga po nila, no, mas gaganahan ang nanay, tatay, anak na magstay sa loob ng bahay kapag may masayang environment. So sikapin po natin ayan, ano, mga kaibigan. At sa atin pong pagpapatuloy, kami nga po ay namimigay pa rin ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung nagnanais po kayo na makatanggap, ay maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa buhay pamilya, nabanggit ko na lamang din po ang cheerfulness in the home. Ayan po ang ating topic dito sa ating segment na buhay pamilya. Kasama pa rin si Ma'am Melo and Ma'am Ai. Atin na pong ibigay sa kanila ang panahon para sa ating talakayan.
1: Ngayon po ay masaya ang ating topic kasi ito ay cheerfulness in the home. Abangan naman po, kung tayo ay hindi masaya sa tahanan, imagine ninyo, makakasama nyo yan ng mahabang panahon. Yung iba ay panghabang buhay, tapos kayo ay malungkot. Naku, baka talagang magkasakit kayo. At kaya siguro, yun din ang mga dahilan, ano, kung bakit merong umaalis na lang sa bahay, maagang mga nag-aasawa, kasi hindi sila masaya, kontento sa loob ng kanilang mga sambahayan. So, i-explore po natin yung topic na yan. At syempre po, makakasama pa rin natin si Ma'am Ai. Ma'am Ai?
2: Hello, magandang morning po sa ating lahat. Napakabuti ng Panginoon, binigyan muli tayo ng isang magandang araw at tayo po ay nagpapatuloy sa ating buhay, pamilya at kagaya ng sinabi mo kanina, ang atin pong topic ay may kinalaman sa cheerfulness in the home. Tatanungin ko muna kayo, mga kaibigan, posible ba na sa gitna ng krisis na ating nararamdaman o nararanasan ay maging masaya pa rin po tayo? Alam niyo po, kapag kayo ay tumingin sa o yung makinig ng mga balita, talaga namang kahindik-hindik po ang mga tragedy na nangyayari. Ang tanong, pwede pa ba tayong maging masigla, maging masaya sa kabila ng mga krisis na naranasan? Lalo tigit sa loob ng tahanan, namatayan kayo ng mahal sa buhay.
1: Lumiit
2: may problema,
1: ang kita,
2: yes. At
1: dumami ang gastos. Ayan.
2: Tama yan. May, pwede pa ba akong ngumiti? Sabi ng kaibigan ko, paano akong ngingiti? kung napakarami kong bayarin at matigas pa ang ulo ng aking mga anak. Tandaan po natin, mga kaibigan, cheerfulness is a choice. Ulitin ko, ang pagiging masaya, this is an individual choice. Nais ko pong simulan, ano? Ang atin pong maikling talakayan sa pamagitan ng isang quotation na isinulat po ng isang mahusay na manunulat, isa sa paborito kong manunulat, si Ellen White. Ang sabi po niya sa Child Guidance, page 146 ay ganito: "Above all else, let parents surround their children with an atmosphere of cheerfulness, courtesy, and love." Pinapayuhan po tayo, mga magulang, ang unang-una, ano po, kung meron pang dapat mauna na magpakita ng cheerfulness, o ano ba yung Tagalog sa cheerfulness, Melo? Pagiging masayahin, ano? Masayahin. Parang masigla, yan. Makikita yung magandang countenance sa mukha. Mm-hmm. Kung meron pa daw pong unang-unang magpakita nito sa loob ng tahanan, ay syempre ang tayo po na mga magulang. Kaya malaking challenge po ito sa ating mga magulang. But sabi ko nga po kanina sa inyo, cheerfulness is a choice. If you want to be happy, choose to be happy. Diba? Kaya yan po ang unang-unang ipinapayo sa atin ng mga magulang, kasi simula pa po nung yung ating serye na ito ay sinabi na po namin sa inyo yung kahalagahan ng modeling.
1: Ayun.
2: Yung pagmo-model natin. Parang mahirap yata na matutunan ng ating mga anak yung pagiging masaya kung hindi po nakikita sa atin. Ano?
1: Tama ka dyan, Ma'am Ay. Kung nakikita naman ay busangot na mukha, ano?
2: Yeah.
1: At mahabang mukha.
2: Yeah. Ay... Ngayon ko na lang ulit narinig yung salitang busangot, ah. Di ba? Salitang Tagalog po yan talaga na sabihin ay malungkot.
1: Mm-hmm.
2: Ha? Malungkot. Sino po ba naman ang magsasabi na tayo sa loob ng pamilya ay wala pong problema? Kahit po ako ay may problema din, pero alam niyo po ba, ako talaga simula pa nung... simula pa ako nagkapamilya, akin pong ipinapanalangin. Kasi hindi po natin kaya, eh. Ipinapanalangin ko po sa Panginoon, may pera o wala, masaya. Na? May pera o wala, masaya. Kaya nga ipinapalalangin ko 'yan. Kaya sabi ng aking kapatid, yung mismong kapatid ko, "Bakit ikaw lagi ka bang may pera?" Sabi ko, "Hindi. Bakit parang hindi ko halata na wala kang pera? Kasi wala na nga akong pera. Malungkot pa ako. Sino pong lugi, 'di ba? Tayo. Kasama po 'yan sa cheerfulness. Kaya talagang ipapanalangin po natin sa ating Panginoon. Isang tip, no?
1: Mm-hmm.
2: Sa ating mga magulang o sa una sa ating mga magulang, speak pleasant and cheery words.
1: Paano ba 'yan, Ma'am Ay? Lalo na
2: nag-post bigla ako.
1: Namumroblema ka na nga sa gastusin. Paano ka pa makakapagsalita ng pleasant at mga cheery words?
2: Mindset po. Na? Bago pa. Ito pong sinasabi ko sa inyo ay pinapractice ko muna to sa sarili ko, kasi mahirap pong mag-lecture kung hindi mo nararanasan, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Kaya mindset po, bago pa dumating yung problema, sinasabi mo na sa isip mo, pag dumating itong problema sa akin, hindi ako magpapanik, hindi ako magwawala, hindi ako maninigaw. Kung dumating man ang problema sa loob ng tahanan namin, halimbawa yung anak ko magka-problema, hindi ako sisigaw sa kanya, kung hindi... I will stay calm. Yan.
1: Mm-hmm.
2: Yan po ay
1: so dapat pala, ma'am, parang talagang
2: mabilis, eh.
1: Yung parang ang tawag doon, mindsetting nga, parang kinukondisyon din natin yung mga sarili natin.
2: Yeah, natin ang sarili natin.
1: Po,
2: kasi po, napakabilis makapagbitaw tayo ng salita kung hindi po natin ikinondisyon ang sarili natin.
1: At buti nga po kung masayang mga salita, usually mabilis natin bitawan, medyo mga harsh, nakakasakit, nakakapagdamdam.
2: Yan. Kaya ang payo po sa atin, speak pleasant and cheery words. Paano ba yon? Halimbawa, dumating ang problema, sasabihin mo ba sa anak mo na, "Ay naku, okay anak, sige, tumawa ka lang." Hindi po ganun. Kung hindi, makikita po sa atin yung pagiging kalmado.
1: Ayun.
2: Yung pagiging kalmado, nakangiti pa rin. sa kabila ng problema. Kasi nga po, wala na tayong mga gagawa. Diba, nung nakaraan po, pinag-aralan natin na there are things in life that are beyond our control. Mm-hmm. So, kapag minindset po natin ang sarili natin, unang-una tayo mga magulang, anuman po ang mangyari, nandito tayo, magiging masaya pa rin tayo. Because in the first place, this is not the end of life.
1: At saka siguro mga maganda na, di ba sabi nga nila, don't major the minor. Minsan kasi mga maliliit na problema, mm-hmm. talagang we blow it out of proportion. Ano kaya, lumalaki lang, lalo lang sumasama yung loob natin. Samantalang, hindi naman siya, kung titingnan mo naman talaga, eh, pwede namang i-address ng mas maayos, at mas magaan, at mas maluwag din sa kalooban.
2: Tama ka dyan, Melo. Meron po tayong kasabihan sa English na don't cry over spilled milk. Mm-hmm. Natapos na po yon, nandyan na, at kailangan na po nating mag-adjust doon. Kaya yung mga words natin na binibitawan sa loob ng tahanan, yan po ay nakakaapekto sa ating mga anak. Lalo tigit po tayong mga magulang. Anong ibig sabihin ng speaking pleasant words or cheery words? Unang-una, no nagging.
1: Aray.
2: Walang, ano ba ang nagging? Hindi ka magdadadakdak. Ha? Hindi ka magdadadakdak.
1: Parang natamaan ako dun.
2: Alam mo ba, Melo, kapag nagnag tayo, ang unang-unang nasasaktan tayo.
1: Kasi ma'am, parang in my defense, parang paraan yun para at least feeling ko na-re-release ko yun sa mga ko ng loob, hindi ako mamamatay ng maaga.
2: Yeah. Siguro pwede kang magnag, but not doon sa tao.
1: Towards, yes.
2: Siguro punta ka sa isang lugar na doon mo talaga ibulalas ang lahat ng iyong ano, doon ka sumigaw, doon ka yan. So release nice yung mga pent-up feelings. Mm-hmm. Yun. So, no nagging. Another is no blaming. Mm-hmm. No blaming. Walang sisihan. Kasi the more na tayo po ay maninisi, pampabigat po lalo yan ang loob. Diba? Karanasan naman natin yan, mga kaibigan. Kapag nanisi ka, sabi sa isang sawikain ay walang pagsisisi sa unang nangyari. Palaging ang pagsisisi ay nasa huli. Mm-hmm. Pero, pwede mong piliin na hindi ka manisi para maging masaya ka. Alam niyo po ba, kaya ko din ipinapanalangin na maging masaya, eh, kasi po ang aking pong edad hindi na po pabata. Kapag ako ay kapag pinili ko na mag-blame or kaya magnag, abay dadagdag po ang linya sa aking pong noo, di ba?
1: Kaka-wrinkles.
2: Yeah, magkaka-wrinkles tayo. No nagging, no blaming. Isa pa, Melo.
1: Ah, sige
2: na. No history-telling.
1: Aray.
2: Wala nang uungkatin pa na mga kung ano. Ito po kasi ang mga bagay na hindi nagpapasaya sa atin eh. Mm-hmm. Yung inuungkat mo pa yung mga tapos na, hinuhukay mo pa 50 years ago, 20 years ago dun sa mga matatanda na natin ng mga magulang, naghi-history-telling tayo.
1: Ako ba, mas iba pa yung ginagawa ko na talagang medyo natatamaan ako dito sa ating discussion. Ako talaga nag-notes. Ako'y kabago-bago pong kasal pero nino-notes ko talaga para pag nag-history ako, may date at alam ko talaga yung detalyadong nangyari.
2: Oh, mahilig sa journaling, ano? Pwede mong gamitin yung journaling in a positive way naman. No? Ipagpatuloy mo lang yan, pero sa positive approach na lang para at least alam mo kung alin yung ihihit mo eh, di ba? Mm-hmm. Lalo na sa communication sa mag-asawa, maganda rin po na napapag-usapan natin ito. Pero again, no nagging, no blaming, no history telling, and of course, no judging. Ayan, kasi po, kapag ikaw ay nanise, kapag ikaw ay nagnag, kasama po yan yung pagja-judge yan. Ikaw, mm-hmm. ang tigas-tigas talaga ng ulo mo. Iwasan po natin ang mga magulang na sabihin sa ating mga anak na ang tigas ng ulo mo.
1: May naringgan po ako na ito daw ay parang cursing the mm-hmm. our children, our own children, na nakaka-apekto rin sa kanilang self-esteem at lumalaki sila minsan na nai-inject sa isip nila na ganito talaga ako eh, pasaway talaga ako, yung parang ganon. So negative yung effect sa kanila, sa mga bata.
2: Kasi po yan ay labeling.
1: Ayun.
2: Ni-label mo na yung anak mo na matigas ang ulo. Kahit na po malawak yung ano yun. Kasi pag minsan expression na lang yun ng mga magulang. Mm-hmm. Pero
1: they don't really mean it naman minsan. Ano mm-hmm. po? Kaya lang bugso ng damdamin, galit, ganon.
2: Pero the more na pag lagi po nating sinasabi yan sa ating mga anak, 2 beses, 3 beses, o madalas nating sinasabi sa mga anak natin, tama yung sinabi ni Melo, yung self-esteem po nila, yung pagtingin nila sa sarili nila, yung self-concept nila, yung kung paano nila tingnan ang sarili nila, mababa po yan. Kasi dapat sana ang unang-unang mag-appreciate, di ba, sa ating mga anak at mag-i-encourage sa kanila, tayo po na mga magulang.
1: Correct.
2: No, personal experience, Melo.
1: Yes, ma'am.
2: Nung maliit ako, kung ano po yung kulay ko ngayon, mas matingkad po yung kulay ko dyan nung maliit po ako kasi lagi ako nasa parang. Paborito kong puntahan yung mga inita na yan kaya marami akong kuto. Matingkad yung kulay ko. Pero never po, never talaga na narinig ko sa aking nanay na sinabi niya sa akin o kahit sino sa aming family na sinabi po sa akin na ang itim-itim mo. Mm-hmm. Pero kahit po ako ay sabihin natin, sinasabi nila, ay ang bait ng batang ito, pero meron din po akong nabully din po ako sa kulay ko. Sa kulay ko. Pero bakit yung nanay ko, palagi niya iba yung way na sinasabi niya sa akin, di ba?
1: So iba yung parang iba, ma'am, yung sakit or iba yung lalim kapag narinig mismo natin sa ating mga magulang, no, kaysa dun sa mga kalaro natin or kaibigan natin.
2: Lalo na kung sa asawa mo yan marinig. Diba? Yung sana, hindi yung asawa mo yung mariringgan ng ganun. Kasi ang asawa mo, ang katubang mo, pero kung siya yung magsasabi sa iyo, at kahit tayo mismo na mga nanay ang magsasabi, asawang babae ang magsasabi sa asawang lalaki, masakit po yan sa kanila. Kaya tama yung sinabi mo kanina, may mga members ng family na umaalis ng bahay. Graceful exit na lang nila na, okay, aalis na ako, mag-aasawa ko, para nang sa

0: is sad, let not your face, ano to, reveal the fact.
1: Oh.
0: Let the sun shine from a loving, grateful heart, light up the countenance. Kasama po, bahagi po ng ating pagiging masigla at masayahin yung pagiging mapagpasalamat. Alam niyo po kung bakit hindi nagiging masaya ang marami, hindi po kasi sila nagpapasalamat at hindi sila kontento kung ano yung meron sila sa buhay. Maging mapagpasalamat po tayo. Na sabi nga po ng asawa ko, paborito niyang quotation, kahit saging, basta loving-loving.
1: Maganda yun.
0: Ngumingiti na po ako niyan pagka meron, nakakarinig ako ng ganyan. Lalo na tigit kung ang mag-asawa ay pareho po kayong masaya.
1: Ayun.
0: Diba? Lalong malaki ang ano noon, yung impact sa atin pong mga anak at sa ating pamilya. May tanong ka ba, Melo?
1: At saka, ma'am, may dagdag lang po ako. Ang mga magulang kasi parang sila din talaga yung nagsiset ng mood sa tahanan. Ano po?
0: Yes.
1: Sa umaga, kapag medyo pangit na agad yung kanilang mga gising, pangit yung mga mood nila, affected din po yung mga anak. So, talagang kung gusto natin ng masayang tahanan bilang mga magulang, siguro talaga pong simula natin sa ating mga sarili. At maganda yung sinabi niyo, ma'am, no, gawin nating it's yung cheerfulness, it's an individual choice. So, lahat tayo pwedeng we purpose in our hearts, ganon, we decide, we make it a point na talagang panatilihing masaya yung ating mga countenance. Ayan. Gusto ko pong banggitin uli yung mga points na sinabi ni Ma'am Ai, ano, para sa ating mga kaibigan. Ang sabi niya dito ay, let parents surround their children with cheery disposition. Masaya ang mukha, masaya, yung positive na aura, ano, positive na atmosphere. At isa pang binanggit ni Ma'am ay speak pleasant and cheery words. Paano yon? Maganda yung mga sinabi niya. No nagging. Naku, lalo na siguro ang ating mga magulang talaga, nakaka-relate dito, ano? No blaming. Ito, very common. Ito, nakikita talaga natin. Ito, hindi lang sa mga tahanan, anywhere. Ano po? No history telling. Mga nangyari na noon, uungkatin pa, uungkatin, sasabihin uli. At yung last na binanggit ni Ma'am ay no judging. Napakagandang mga puntos, ano? At yung last niyang binanggit ay yung pusong mapagpasalamat. Madaling maging masaya kapag nakikita natin yung mga bagay na dapat nating ipagpasalamat. Ano, minsan kasi dahil palagian na lang nandyan, we take it for granted. Example na lang yung mga anak natin. Yung makita lang natin sila sa umaga, ito ay mga dapat ay motivation natin, driving force natin para magkaroon ng puso mapagpasalamat. Ayan po, nagtutumuli ng ating oras. Ma'am Ai, meron pa po ba kayong gustong sabihin?
0: Gusto ko lang iwan ang text sa Proverbs 15:13. A happy heart makes the face cheerful, but heartache crushes the spirit.
1: Amen.
2: Thank you so much, Ma'am Melo and Ma'am Ai. So mga kaibigan, isa rin pong mahalaga itong pagkakaroon ng cheerfulness sa loob ng bahay. Ano, yung nabanggit nilang walang nagging, no blaming, no history telling. Alam niyo mga kaibigan, nung ano pa po nabubuhay ang aking asawa, ano, medyo nagigilty po ako dito kasi I don't know kung tayong lahat ng mga babae ay ganito, na talaga namang naaalala natin yung mga pagkakamali kahit noon pa nangyari, ano. So ito yung sinasabi nilang history telling. So medyo guilty ako dito, naaalala ko tuloy ang aking asawa. Ito daw pong mga bagay na ito, no nagging, no blaming, no history telling, ito daw po yung makakatulong sa atin para magkaroon po ng positive outlook ang mga bata sa buhay. Ano po, maging masaya sila, magkaroon ng confidence, at syempre madala po nila ito hanggang sa paglabas nila ng tahanan. Tayo pong mga magulang ang magiging unang cheerleader ng ating mga anak. Kaya naman sa mga magulang na nakikinig sa atin ngayon, no, si tanggapin natin na magkaroon ng kaligayahan, kapayapaan, pagmamahal sa loob ng tahanan. Para ayan po ang isa din sa pinakamagandang maipapamana natin sa ating mga anak. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-share ng inyong mga refleksyon, ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777.

777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Para po sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang awitin at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang ating pumpaksa ay The Successful Farming. Mga kaibigan, ito po ay maihahambing po natin sa buhay pananampalataya ng isang tao na lubos na sumusuko sa Panginoon. At sa pagtalakay nga po nitong paksang ito, atin na nga pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Anupat sa araw-araw kanyang pinaparanas, ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos sa pamagitan ng aklat na Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Mateo. Kaibigan, ang ating Panginoong Jesus ay nagturo sa mga tao nakikinig sa kanyang kapanahunan sa lupang ito sa mga bagay na nakikita ng mga tao, at pagkatapos ngayon, ang Panginoon ay magbibigay ngayon ng leksyon upang maunawaan ng mga tao anong leksyon na gustong sabihin ng Panginoon. Ang kanyang unang taninhaga o yung pagtuturo, ito ay may kinalaman sa paghahasik o sa farming. Ano ba ang gustong sabihin ng Panginoon? Bakit ginamit ang ganitong pag-aaral upang makita ng mga tao ano ang tungkulin ng isang taong nakatanggap ng pabalita ng Ebanghelyo? Kaibigan, noong unang panahon, lalo na noong panahon ng Panginoong Jesus ay nabuhay sa mundong ito, ang mga farmers o yung mga manghahasik ay ang mga taong may kayamanan sa panahon na yon. Sapagkat sa pagtatanim at paghahani ay doon nakasalalay ang ekonomi ng bansa. Anong sabi ng Biblia, turo ng Panginoon? Ito ay nasa Kapitulo 13 ng San Mateo, ating simulan sa 1 hanggang 8. Nang araw ding iyon ay lumabas si Jesus sa bahay at umupo sa tabi ng dagat. Nagtipon-tipon sa palibot niya ang napakaraming tao, kaya't sumakay siya sa isang bangka at umupo roon samantalang ang lahat ng tao ay nakatayo sa baybayin. At nagsalita siya sa kanila ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga na sinasabi, "Makinig kayo, isang manghahasik ang humayo upang maghasik. Habang siya'y naghahasik, may mga binhing nahulog sa tabing daan, at dumating ang mga ibon at kinain nila ang mga ito. Ang iba naman nahulog sa batuhan na dooy kakaunti lamang ang lupa, at kaagad silang sumibol yamang hindi malalim ang lupa. Kaya't pagsikat ng araw, ang mga iyon ay natuyo, at dahil sa walang ugat, ang mga iyon ay tuluyang nalanta. Ang iba ay nahulog sa mga tinikan, lumaki ang mga tinik at sinakal ang mga iyon. Ang iba ay nahulog sa mabuting lupa at namunga. Ang iba ay tig 100, ang iba ay 60, ang iba ay 30. Merong binabanggit ang banal na kasulatan na turo ni Jesus na merong mga hasik na nagsabog ng mga binhi. Ang iba ay sa daan at kinain ng mga ibon. Ang iba naman ang wika ay sa batuhan, at pagkatapos tumubo pero nalanta. At pagkatapos ang wika, ang iba naman ay tumubo sa maraming tinikan at sinakal na matay din. Subalit may binhi na ang wika ay tumubo sa magandang lupa at nagbunga ng maraming bunga. Anong gustong sabihin ng ating Panginoon? Sino ba yung mga manghahasik? At ano ang binhi na itinanim ng mga hasik? Kaibigan, ang Biblia ay magbibigay sa atin ng katugunan tungkol sa parabolang ito o talinhaga ng ating Panginoon. Ang wika sa versikulo 3, ating bigyan muli ng pansin at nagsalita siya sa kanila ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga at sinabi, makinig kayo isang mga hasik ang humayo upang maghasik. Kaya nga, ang unang punto na nais ng Panginoon na maunawaan ng bawat nakikinig ay merong sower, merong mga hasik. Saan ba pupunta ang mga hasik? Siyempre, siya ay pupunta na kung saan siya magtatanim. Ito ang kanyang lupa na magtatanim siya upang siya ay makaanin ng marami. At sa ating banal na kasulatan, ano ba itong sinasabing lupang ito? Sa versikulo 38 ng kapitulo 13, ganito ang sabi ng banal na kasulatan. Ang bukid ay ang sanlibutan. Sa makatuwid, kung saan pupunta ang mga hasik ay sa bukid, walang iba kundi ang sanlibutan. Dito sa sanlibutan, maraming mga tao na nangangailangan ng pabalita ng kaligtasan. At maaring ito ay tahanan natin o kaya naman ito ay isang foreign mission. Ano ang importanteng gawain ng mga hasik? Kaibigan, maliban na siya ay maghasik, ay wala siyang maaring haniin. At gayon din, kung hindi siya ngayon maghasik, walang harvest, kaibigan. Papaano ngayon ang mga hasik na ito ay kumakatawan sa lahat ng mga mananampalataya? Katulad ng panahon ng ating Panginoong Hesus sa lupang ito, siya'y pumili ng mga alagad. Merong 12 at merong 70 at merong pang 120 na binabanggit ng banal na kasulatan at ang mga ito ay merong gawain. At maging noong panahon ng unang iglesia, kaibigan, o yung sinasabi sa panahon ng mga lagad, merong gawain ang Diyos na ipinagkaloob sa kanila. Sinasabi San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 18 hanggang 20, ganito ang gawain na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga lagad at maging sa ating panahon ngayon. Ang wika, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinibigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kaibigan, ang ibinigay na gawain ng Panginoong Hesus ay ang wika sa 19, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad. Sa makatuwid, ang gawain natin sa mga taong ating lalapitan upang ipagkaloob ang binhi ng katotohanan, walang iba kundi ang wika ng Biblia, gawin ninyong alagad. Tagasunod ni Kristo, hindi lamang sila basta-basta makikinig, kundi sila ay magiging alagad ng Panginoon. Ano bang ibig sabihin ng alagad? Ang alagad ay tagasunod. Ang alagad ngayon ay gagawin ang nais ng kanyang Panginoon na gagawin. At ang wika pa ng ating Biblia, bautismahan ninyo sila at ituro ang lahat na dapat nilang gawin. Kaya kaibigan, ito yung gawain ng mga hasik. Ito yung gawain ng isang tagasunod ni Kristo, na ang mga tao ay dapat ngayon turuan sila, bautismuhan sila, pero ang pangunahing dahilan ay gawin silang mga alagad. Meron pang binabanggit sa aklat na sulat ni San Marcos, dito sa San Marcos Kapitulo 16, versikulo 15, at sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Sa makatuwid, ang gawain ng mga tao tumanggap kay Kristo ay ipangaral ang ebanghelyo ng Panginoon. Bakit? Ano ba yung ebanghelyo? Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Roma, Kapitulo 1, bakit kailangan ipangaral ang Ebanghelyo sa maraming mga tao? Ano ba yung Ebanghelyo na turo ni Apostol Pablo? Ang wika ng Biblia ay ganito, Roma 1:16, sapagkat hindi ko kinahiya ang Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Ano ang Ebanghelyo? Ang wika ng ni Apostol Pablo, ito yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi kayang gawin ng tao na baguhin ang buhay ng tao. Hindi mo kayang pasunurin ang tao na masarap sa kanyang kalooban maliban na puwersahin mo ang taong yan. Ang sabi nga ng aking narinig, you cannot force people to do the right thing, but you can influence people to do the right thing. Ito yung gawain ngayon ng isang mananampalataya, isang taong tumanggap sa salita ng Diyos, na kanyang ibahagi ang salita ng Panginoon, walang iba kundi ang Ebanghelyo ni Kristo. Ano pa sabi ng ating Biblia? Bakit kailangan natin ngayong maging saksi sa ating Panginoon? Ang sabi nga ng ating Biblia sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 1, Versikulo 8, ito yung sinabi ng Panginoon na katungkulan ng isang mananampalataya na katulad ng mga lagad. Ang wika sa 1:8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Hudea, sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Anong sabi ng Biblia? Na kapagkat tinanggap ang Banal na Espiritu, ang Banal na Espiritu ang magbibigay sa bawat mananampalataya ng power ng Ebanghelyo upang magbigay ng pabalita na merong kapangyarihan. Ito yung sinasabi ng Banal na Kasulatan. At ang sabi pa ngayon sa versikulo 8 ng Kapitulo 13, ang salita o ang binhi na dapat nating itanim, ano ba itong binhing ito? Ang wika ng Biblia, habang siya'y naghahasik, may mga binhing nahulog sa tabing daan at dumating ang mga ibon at kinain nila ang mga ito. Ayon sa Banal na Kasulatan, ano ba yung sinasabing binhi? 8:11 ng San Lucas. Ngayon ito ang talinhaga, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Sa makatuwid, yung binhi na dapat ngayong itanim sa puso at isipan ng maraming mga tao, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, ang wika nga ni Apostol Pablo sa ibang bahagi ng Biblia sa Hebreo, ito ay isang tabak na dalawang talim. Na kapagka tinanggap natin ang salita ng Diyos, yung ating ugali na hindi karapat-dapat sa Diyos ay tatapyasan, aalisin ng Panginoon, hindi sa ating kapangyarihan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kaibigan, bakit nating dapat itanim o ipagkaloob ang salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos, walang iba kundi ang Banal na Kasulatan, ito lamang ang aklat na nagbibigay sa atin ng pag-asa, nagbibigay ng kapangyarihan sa bawat mananampalatayang tumanggap sa salita ng Diyos, mabago ang buhay ng isang tao. Kaibigan, ang salita ng Diyos ngayon na inahasik ng mga hasik, walang iba kundi ang Banal na Kasulatan. Sinasabi nga ang Bible, ang B ay basic instruction, yung I, before leaving earth. Ito yung kahulugan, basic instruction before leaving earth. At sinasabi rin sa Biblia, walang ibang kaligtasan sa kaninawang pangalan, kundi sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nais kong basahin, kaibigan, ang binabanggit sa Banal na Kasulatan, ang wika sa 4:12, walang kaligtasan sa kanino pamang sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Kaibigan, walang ibang pangalan. merong kapangyarihan sa pangalang Jesus, sapagat ang wika, ang pangalang Jesus, ang kahulugan nito ay upang iligtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaibigan, walang kaligtasan hiwalay kay Kristo. Lahat na mga tao ay nagkasala. Maliban ang taong ito ay tumanggap kay Kristo na kanyang tagapagligtas, walang kaligtasan sa taong nagkasala. Ganito ang ginagawa ng Balenespirito, ipagkakaloob sa atin ang salita ng Diyos sa magitan ng mga hasik. Ang mga hasik naman ay bibigyan ng power ng Balenespirito, at kapag ka ngayon ibinigay ang salita ng Diyos ngayon, ang Balenespirito ay gagawa sa buhay ng isang tao. Kaniya ngayong bibigyan ng isang isipan na dapat tanggapin si Kristo na kanyang tagapagligtas, sapagkat kung wala si Kristo na tagapagligtas, walang kaligtasan. Kaya ngayon, mararanasan ng isang tao na nagkasala ngayon ang conversion. Itong conversion na ito ay gawain ng Balenespirito, at pagka ngayon ang tao ay nakaranas ng conversion ngayon, siya ngayon ay magsisisi sa kanyang mga kasalanan. Nang ibig sabihin ng pagsisisi, nagbabago ng isipan, magbabago ngayon ng isang buhay na hindi ayon sa sanlibutan kundi ayon sa salita ng Diyos. At sa panahon na ang taong ito ay nagsisi sa kanyang mga kasalanan, ang taong ito ay makakaranas ng sinasabing justification, pag-aaring ganap. At sa ibang salita, ang justification, ito ay pagpapawalang sala. At kapag ka ngayon ang tao ay pinawalang sala, ang taong ito ay matuwid sa harapan ng ating Panginoon, hindi sa kanyang sarili, kundi yung katuwiran ni Kristo ang ibabalabal sa kanya. Ang taong ito ngayon ay susunod sa kalooban ng Diyos, sapagat ang sabi ng Biblia, "If you love me, keep my commandments," sinabi ng Panginoon yan. Ang taong ngayon ay sumusunod, hindi upang maligtas, kundi siya ay ligtas. At ang taong ito, sa kanyang pagsunod ngayon ay masarap sa kanyang kalooban na kahit na siya'y papatayin, na katulad ng mga Kristiyanong una, pinagpapatay, ang iba'y pinakain sa mga leon. At sa panahon ng Dark Ages, 100 million Christians ang pinagpapatay. Hindi baling mawala ang kanilang buhay, basta ang kanilang tinitingnan ay kung papaano sila mabuhay na matuwid sa harapan ng Panginoon. Kaibigan, walang ibang pangalan na sukat natin ikaligtas kundi sa pangalang Jesus, sapagkat siya lamang ang may kapangyarihan na tayo iligtas sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga, walang ibang pangalan ang wika ng Biblia na sukat nating ikaligtas kundi sa pangalan ng Panginoong Jesus. At ang wika pa ng Biblia, kapag ka ang ebanghelyong ito ay ipinangaral sa maraming mga tao, narito ang sinasabi sa aklat ng Isaias. Kaibigan, napakaganda ng binabanggit dito, Isaias 55, versikulo 11. "Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi ito babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganapin ang ayon sa layunin ko, at magtatagumpay sa bagay na kung saan ay sinugo ko ito." Kaibigan, ng wika ng Panginoon, "Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi ito babalik sa akin na walang bunga." Maaring ang iba na nakapakinig sa salita ng Diyos ay tatanggapin yung pabalita karakaraka. Pero may mga taong kinakailangan mo ng ang panahon makapagsasabi, katulad ni King Nebuchadnezzar, na ngailangan ng 35 years bago niya dinanggap ang Diyos ni Daniel. Kaibigan, paano natin ito pinagkakaloob sa maraming mga tao ang binhi ng kaligtasan? Kaibigan, sa pamamagitan ng pamumuhay natin sa araw-araw, "I would rather see a sermon than to hear one," ang sabi ng isang tao na nakapakinig sa salita ng Diyos. Ang tao ngayon na tumanggap ng salita ng Diyos ngayon, mabubuhay siya sa liwanag ng Ebanghelyo. At kapag ka ito ngayon ay nabuhay sa liwanag ng Ebanghelyo ngayon, kanyang ipapangaral ang Ebanghelyo ng Panginoon sa ibang mga tao. Kanya ngayong ibabahagi ang Ebanghelyong ito sa pamamagitan ng mga literature at gayon din ng iba't ibang kaparaanan sa pangangaral. Na anupat ang mga taong nakapakinig sa mga salita ng Diyos na katulad ng karanasan ni Andres, nag-aral tungkol sa Panginoon at pagkatapos ngayong nalaman niya ang Mesiyas, ang kordero ng Diyos, ibinahagi sa kanyang kapatid na si Simon Pedro, ang sabi niya, kapatid ko, nakita ko ng Mesiyas. At pagkatapos ngayon, ang sabi niya, halika. At isinama siya ngayon, pinatanggap si Kristo at si Kristo naman ngayon ay binago ang buhay ngayon ni Simon at siya ay naging Cephas na kung liliwanagin ay bato o Pedro. Kaibigan, ito yung buhay ng isang tao. At ang pangatlo, the soil in which the seed is sown, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaibigan, ang salita ng Diyos na natanim sa puso ng iba mga tao ay nawala sa kanila dahilan sa kahirapan, marahil sa buhay, hindi sila ngayong mabubuhay na masidhi ang kahirapan sa kanilang buhay. Ang sabi nga ng ating Biblia, kung ating babalikan, ang salita ng Diyos dito sa Ebanghelyo na sulat pa rin ni San Mateo, kaibigan, ganito ang sinasabi. Versikulo 18 hanggang 23 ng kapitulo 13, pakinggan ninyo ang talinhaga ng mga hasik. Kung ang sino man ay nakinig ng salita ng kaharian at hindi niya ito inuunawa, darating ang masama at aagawin ang nahihasik sa kanyang puso, ito ang nahihasik sa tabi ng daan. Ito yung kanyang interpretasyon ng Panginoon. Sa versikulo 20, ang napahasik sa mga batuhan ay iyong nakikinig salita at agad niyang tinatanggap ito na may kagalakan, gayon may hindi siya nag-ugat kundi sandali lamang tumagal at kapag dumating ang kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ay kaagad siyang natitisod. At ang nagpahasik sa mga tinikan ay yung nakikinig ng salita ngunit ang kabalisahan at ng sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay sumakal sa salita at iyon ay naging walang bunga. Subalit kaibigan, narito ngayon ang sinasabi yung binhi na nahihasik sa magandang lupa, 23, at napahasik naman sa mabuting lupa ay iyong nakikinig ng salita at inuunawa ito na siya'y talagang namumunga, ang isa ay 100, ang iba ay 60, at ang iba ay 30. Kaibigan, importante ngayon sa pag-aaral na ito yung interpretasyon ng ating Panginoon. Kumusta ang binhi, ang salita ng Diyos na tinanggap natin? Tayo ba'y nananatili sa salita ng Diyos? Bagamat ngayon maraming pagsubok sa ating buhay, tayo ba ngayon ay nakahanda na tanggapin natin ang katotohanan at huwag nating itong bitiwan, kundi ang salita ng Diyos ay ating ngayong ayaan na magbunga ng marami sa ating mga puso upang mabago ang ating buhay na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaibigan, anong klaseng ngayong puso meron tayo? Nakahanda ba ating tanggapin ang salita ng Diyos? Bago tayo ngayon manalangin, nais kong basahin natin ang sinasabi sa banal na kasulatan sa Pilipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamon na may pagkapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, ilapit natin sa Diyos ang ating mga sarili. Nawa ang binhing natanim sa ating mga puso, ito'y magbubunga ng marami hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po namin Diyos, nagpapasalamat po kami ng aming Diyos ay meron siyang layunin sa kanyang mga anak na upang iligtas. Pinagkakalobang binhi ng katotohanan upang magbunga ng marami sa puso ng bawat isa. Dakilang Diyos, pagpalain po ang bawat isa. Pagpalain nawa ang mga nakinig sa pag-aral na ito upang ang salita ng Diyos ay magbibigay ngayon ng pagbabago sa puso ng marami. Marami pong salamat sa inyong pagtugon sa aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, mahal ka ng Diyos.
0: Thank you so much, Pastor Romy. Sana po marami tayong natutunan at na-inspire tayo, ano? Dahil tulad ng isang magsasaka na kailangang ihanda ang lupa, magtanim ng may tiyaga, maghintay ng may pananampalataya at umasa sa ulan at sikat ng araw na mula sa Diyos, ganoon din ang isang taong nais magtagumpay sa espiritual na buhay. Hindi po sapat ang sariling lakas natin or yung mga kaya nating gawin. Kinakailangan po ang buong pagtitiwala at ang pagsunod sa Diyos. Itinuturo po sa Bible na kapag isinuko natin ang ating puso, ang ating mga plano at buhay sa Panginoon, siya ang magpapalago at magbibigay ng tamang ani sa tamang panahon. Ang tunay na tagumpay po ay hindi nasusukat sa bunga ng ating pagpapagal, kundi sa ating patuloy na pagtitiwala at pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal po naming mga kaibigan at mga kapatid. Tayo ay narito muli sa atin pong morning mana. Sa umagang ito, nagpapasalamat tayo sapagkat ang Diyos ay tunay na napakabuti. Ang bawat isa sa atin ay ginising na malakas, malusog ang ating pangangatawan. Ginising tayo na meron tayong taglay na kagalakan sa ating mga puso dahil ang Panginoon ay tunay na napakadakila, napakabuti. Patuloy niyang inilalaan sa atin ang kanyang saganang pag-ibig, ang kanyang kahabagan at lalong higit, mga kapatid, ang kanyang mga pangako. Kaya nga't sa umagang ito sa atin pong pag-aaral at pag-upo muli sa paanan ng Panginoon, ako'y naniniwala, ganun din ikaw, na tayo ay meron pong matatanggap na bago at sariwang laan pangako ng Panginoon na ito ho ang atin pong pangahawakan sa atin pong buhay upang magsilbing gabay sa atin pong pagtahak araw-araw sa pagharap ng mga hamon sa atin pong buhay bilang mga mananampalataya. Sa atin pong pasimula, nais kong hilingan ang lahat at tayo po ay mananalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat. Napakabuti po ninyo sapagkat araw-araw kami po ay inyong ginigising, binibigyan ng lakas at mabuting kalusugan. Kaya nga't Panginoon, kagalakan naman po namin sa inyo na lumapit at magpuri, umupo sa inyong paanan tuwing umaga, sapagkat alam namin sa ganitong kaparaanan ay amin pong ipinapahayag ang aming pagkilala sa inyo, pagsamba sa inyong kapangyarihan. Sa amin pong pag-aaral ng inyong banal na salita, samahan po ninyo kami, Panginoon, na maunawaan namin ang tanging pabalita sa amin sa araw na ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay atin pong itutuloy ang ating nasimulan na pag-aaral kahapon na ito ho ay may kinalaman sa Aklat ng Santiago. Sa loob po ng 3 linggo, uulitin ko, mga minamahal kong mga kapatid, at inihikayat ko po ang bawat isa na samahan po ninyo lagi ang inyong lingkod sa atin pong morning mana, sapagkat ito ho ay 3 linggong pag-aaral sa aklat po ng Santiago o di kaya in the book of James. Na sa atin pong pag-aaral na ito ay kinakailangan atin pong masundan ang mga bagay na ilalatag sa atin ng langit sa kung ano ang dapat po natin matuklasan, masumpungan at malaman mula sa aklat na ito. Alam po ninyo ang aklat na ito ay laan ng Panginoon sa atin sa huling kapanahunan, sa iglesia na pinili ng Panginoon na kanyang kinalulugdan. Tanggapin po natin o hindi, ang iglesyang ito ay kanyang ililigtas pagdating po niya sa ikalawa. Kaya nga atin pong aalamin, mga kapatid, na ang pag-aaral po natin ng aklat ng Santiago o aklat ng James ay inihalin tulad sa parang paghahanda sa isang paglalakbay. Na kapag tayo po ay naglakbay, ay may mga katanungan tayo katulad ng ano ang aming madadatnan at ano ang aming mga makikita kung sakaling kami ay naglalakbay hanggang sa marating namin ang aming pupuntahan. Yan din po ang katanungan na sasagutin araw-araw ng aklat ng Santiago sa kung ano yung atin pong makikita, matutuklasan at matutunghayan na mga sariwang pabalita ng Panginoon na napapanahon sa atin pong buhay sa kasalukuyan. Ang aklat po ng James, mga kapatid, ayon sa atin pong pag-aaral, ay isinulat mismo ng kapatid ng atin pong Panginoong Jesus. Ang may akda, may sulat ng aklat ng Santiago o aklat ng James ay walang iba kundi ang kapatid ng atin pong Panginoon. Meron pong ebidensya sangayon po sa aklat ng Mateo 13, talatang 55, na si James na kapatid ng Panginoon ang siyang may sulat ng aklat na ito. Who at first, ang sabi po roon ay, did not believe in Jesus. It was only after Jesus was resurrected from the dead and he personally appeared before James, mga kapatid, na si James ay nahikayat sa atin pong Panginoon at siya eventually ay naging alagad ng atin pong Panginoon. At sangayon po sa kasaysayan ay
siya ay naging leader ng atin pong iglesia doon sa Jerusalem. Ang lalaking ito na binabanggit po natin na siyang mayakda ng aklat ng Santiago, sangayon po sa kasaysayan ay meron siyang malalim na spiritual na karanasan. Ang kanyang buhay ay kinalulugdan, ang kanyang buhay ay isang buhay na buhay ang kanyang patotoo sa katotohanan at sa pananampalataya. Sa katunayan nga po, binabanggit po ng tradisyon na si Santiago ay isang taong mapanalanginin, isang taong laging naglalaan ng kanyang pakikipagtagpo, pakikipag-usap personal sa kanyang Diyos. Inihalintulad nga po na ang kanyang tuhod ay parang katulad ng tuhod ng kamelyo, ganun katigas. So makikita ho natin kung gaano ka-prayerful ang may akda ng aklat ng Santiago. Ang aklat ng James ay isinulat tanging-tangi, ito ay naka-address sa 12 tribo ng Israel. Bilang pasimula ay nais ko pong basahin sa inyo, James chapter 1 verse 1, to the 12 tribes scattered among the nations. So ang pabalita, ang laman ng aklat ng Santiago ay nasulat para sa kanila na noho na mga Kristiyanong Hudyo na nakatira outside of the land of Philistine. Alam po ninyo, nung sila ay sakupin ng mga Assyrians at Babylonians, ang mga Hudyong ito ay nagkawatak-watak, nagiwahiwalay sila at nagpunta sila sa iba't ibang dako o sulok ng daigdig. Bagaman sila'y magkakalayo, ang sulat ni Santiago, mga kapatid, ay pabalita sa kanila na magkakalayo. Alam po ninyo, ang mga Hudyong ito na Kristiyano na kung saan ipinaabot ni Santiago ang kanyang pabalita ay mga Kristiyanong Hudyo na tinatanggihan, natanggapin ng mga Hintil. Hindi lamang po mga Hintil, maging ang kanilang mga sariling kalahi ay tinatanggihan din po sila. Ayaw silang tanggapin. Marahil ay dahilan sa kanilang daladalang katotohanan at pananampalataya. Ang sulat ni Santiago, sangayon po sa ating pag-aaral, ay ang mga mananampalataya dito sa aklat na ito ay pinapakilalang mahihirap. Samantalang ang ibang mahihirap naman ay lalong pinapahirapan ng mga mayayaman. Napag-alaman din po natin kahapon ang dahilan kung bakit isinulat ni Santiago ang aklat na ito ay sapagkat ang mga mananampalataya ay meron pong malaking problema sa kanilang buhay personal noon maging sa kanilang pananampalataya. Alam po ba ninyo na ang mga mananampalataya kung kasaan ini-address ni James ang kanyang sulat, ang mga Kristiyanong mga Hudyo ay meron pong mahirap na pinagdadaanan sa kanilang buhay. Umaharap sila ng iba't ibang mga pagsubok na mahihirap. Umaharap din sila sa mga tukso ng kasalanan. Maliban po doon ay bagaman sila'y nakikinig, ang kanilang napapakinggan ay hindi po nila ginagawa, hindi nila tinutupad. Ang ilan naman ay kumakampi sa mga mayayaman, samantalang ang ibang mga mahihirap ay lalong pinapahirapan ng mga mayayaman. Yung iba naman nagpapaligsahan, nag-aagawan sa kanilang posisyon sa iglesia. Yung iba naman ay hindi nila mapigilan ang tabas ng kanilang bibig. Makapagbitaw lang sila ng salita, hindi nila iniintindi kung ito'y nakakasakit sa damdamin ng bawat isa, bawat kapatid o hindi. Ang mga salitang lumalabas sa kanilang mga bibig ay mga salitang makasanlibutan. Yan po ang likas, kaya nga't ang naging bunga kung bakit ganito ang kanilang kalagayan ay marami ang lumabas sa iglesia, marami ang nawala sa pananampalataya, mga minamahal kong mga kapatid. Alam po ninyo ang kalagayan ng bayan ng Diyos kung saan inilaan ni Santiago ang kanyang pabalita ay katulad din ng kalagayan ng bayan ng Diyos, ng iglesia sa huling kapanahunan, mga kapatid ko. Nalulungkot tayo at nasasaktan tayo. Subalit,
itong mga katotohanang ito ay patunay lamang na ang iglesia ay kinakailangan makaranas ng revival and reformation. Dapat ang iglesia sa huling kapanahonan ay muling pahintulutan ang kapangyarihan ng biyaya ng langit upang tayo ay bumalik muli sa isang buhay na nasa ilalim ng biyaya ng atin pong Panginoon. The book of James is a very up-to-date what? Book for all of us Christians living in the last days. Sapagkat ang kanilang problema nila noon ay problema din po natin ngayon. Kung atin pong susuriin ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga hamon at issues sa kanilang buhay personal at sa kanilang pananampalataya, ay parabagang ito ay katangian ng mga bata. Hindi sila matiisin sa mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Nagsasalita sila, subalit hindi nakikita sa kanilang buhay ang katotohanan. Nagsasalita sila, subalit taliwas naman ang kanilang mga paggawa, paglakad, pagkilos sa mga salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. Santiago Kapitulo 3, Talatang 1, they lack of control over their tongue. Ibig sabihin ay ano ho, kulang sila o di kaya hindi nila mapigilan ang mga salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. Magagaspang, nakakasugat, nakakaano ho, nakakapanlupaypay, nakakapanghina ng kalooban. And not only that, sang-ayon po sa Santiago Kapitulo 5, Talatang 1, they are collecting material toys, yung mga bagay na material, yung mga bagay na may kasiraan, na hindi ito ang ano, ang kanilang binibigyan ng higit na pansin. Yan ay walang iba kundi ang spiritual na bagay. Pinaglalaanan nila ay ang mga bagay na meron pong kasiraan. Kaya nga't ang aklat ng James ay dadalhin muli tayo sa isang katotohanan kung papaano tayo makapamuhay at maabot ang isang pamantayang spiritual na kung saan kagigiliwan ng ating Panginoon na makita ang isang iglesia sa huling kapanahunan, na makita ang bawat kaanib ng iglesyang yaan na lumalago sa kanilang buhay spiritual. Alam po ninyo sa aklat po ng Santiago Kapitulo 3, Talatang 2, ginamit po ni Santiago yung salitang perfect men, yung sakdal na tao. Ang paggamit po ni Santiago sa salitang sakdal na tao, hindi po nangangahulugan na hindi na siya nagkakasala o di kaya taong walang kasalanan. Alam po ba ninyo kung bakit ginamit ni Santiago ang expression na a perfect man? Ang ibig sabihin po niya, ayan ho, one who is mature, one who is balanced, and one who is grown up. Ibig sabihin ay ang kanyang isipan ay matured, ang kanyang mga pagpapasya, disposisyon ay balanse na walang kinikilingan, at siya ay lumalago araw-araw sa kanyang pananampalataya. Yan po ang hangarin kung bakit ang aklat ng Santiago ay kanyang inilaan sa mga mananampalataya noon maging sa atin pong kapanahunan ngayon, na walang ibang hangarin si Santiago, mga kapatid, kundi makita na naisa sa katuparan ang higit na pangangailangan ng tao sa huling kapanahunan. Yan ay walang iba kundi ang spiritual maturity, na ito ay walang iba kundi ang mga katangian ng Panginoon na dapat ay makita sa bawat kaanib ng iglesia, na dapat makita sa buong iglesia na nagkakaisa, na lahat sila ay isa ang kanilang hangarin. Yan ay walang iba kundi maitaas ang pangalan ng Panginoon at makapamuhay ng mga naayon sa kalooban ng atin pong Panginoon. Spiritual maturity is one of the greatest needs in the church today. Maging ito rin naman po ang sabi ni Sister White,
na sa huling kapanahonan ang kailangan ng bayan ng Diyos, ng iglesia, ay walang iba kundi ang revival of the Spirit, revival and reformation na dapat ay makita sa buhay ng bawat kaanib ng iglesia. Opo, ikaw, ako yun, tayo na noho, na tinuturing natin ang ating sarili na kabilang sa tunay na iglesia, iglesia na ililigtas ng Panginoon sa kanyang pagdating sa ikalawa. Sana'y panghawakan natin ang pangakong iyon ng Panginoon, mga kapatid, para walang maging dahilan na tayo ay magkawatak-watak, para walang maging dahilan na tayo ay magsisihan, para walang maging dahilan na tayo ay magbatuhan ng putik, para walang maging dahilan na tayo ay mawala sa pananampalataya, bagkus ang Diyos, ang Panginoon, ay naghahanap ng mga lalaki't mga babae na matured ang kanilang isipan, matured ang kanilang katatayuan sa harapan ng atin pong Panginoon, na siyang magdadala ng gawain ng Panginoon, na siyang magdadala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon, na siyang magiging repository ng biyaya ng Panginoon para sa kaligtasan ng maraming tao. Pangawakan natin, mga kapatid, na sa paghahanap ng Panginoon araw-araw, makasumpong nawa siya sa atin pong kalagitnaan, upang ang gawain ng Panginoon ay magpatuloy, mga kapatid. Ang atin pong pangunahing thrust ng atin pong iglesia is I will go. Ang mga tutugon sa panawagan ng Panginoon na dalhin ang kanyang gawain, dalhin ang katotohanan sa buong sanlibutan ay ang mga lalaki't babae na binago ng Espiritu ng Langit at patuloy na nagpabago at nagpapagamit sa gawain ng Panginoon upang kung ito'y matapos na, darating na ang ating tagapagligtas. Oh my! Napakagandang karanasan, mga minamahal kong mga kapatid. Alam po ninyo, meron isang manunulat, ang kanyang obserbasyon sa iglesia ay kanyang sinabi ay ito, "Too many churches are playpens for babies instead of workshops of adults." Nalulungkot tayo, mga kapatid. Hindi sana ganito ang larawan ng atin pong iglesia. Sana ang larawan ng ating iglesia, habang tumatagal ang panahon, habang tayo ay naghihintay sa Panginoon, ay iglesia na kung saan ang bawat kaanib ay nasasanay, iglesia na kung saan ang bawat isa ay nagpapatibayan sa kanilang pananampalataya, ang bawat kaanib ang iglesia ay nagtutulungan para lamang itaguyod ang gawain po ng Panginoon, na kung saan ang bawat kaanib, bata o matanda, anuman ang kanyang kalagayan, nasasanay sa gawain ng Panginoon, upang kung ang gawain ang bawat kaanib ay kasangkot sa gawain ng Panginoon, mga minamahal ko, mga kapatid, sana'y noon pa dumating na ang Panginoon. At kung sakali man hindi pa dumarating, tumugon ang bawat isa po sa atin. Nangangailangan siya ng lalaki't babae na matured ang kanilang katatayuang spiritual sa Panginoon upang ang gawain ng Panginoon matapos sa ating kapanahunan at tayong lahat ay makauwi na sa kanyang tahanan. May salamat, Panginoon, sa pangako. Salamat, Panginoon, sa aklat ng Santiago na ituho ay very relevant, napapanahon sa amin pong kabuhayan, napapanahon sa kalagayan ng iglesia sa huling kapanahunan. Ang huling tanong na dapat po nating sagutin ay, papaano ang

tayo makakaranas ng paglago sa atin pong spiritual na kabuhayan. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga minamahal kong mga kapatid, opo, ikaw at ako, tayo nakaanib ng iglesia, kailangan natin ang laging lumago sa espiritu ng atin pong Panginoon upang ang mensahe ng aklat na ni Santiago ay magiging kapakinabangan, magiging pagpapala sa ating buhay samantalang tayo naghihintay sa pagdating ng ating tagapagligtas. Ikalawa, maliban sa we must be born again, we must honestly examine ourselves in the light of God's Word. Sisiyasatin po natin ang ating sarili, mga kapatid. Hindi na atin pong ikinukumpara ang ating sarili sa elder ng church, sa pastor ng atin pong iglesia. Let us honestly examine ourselves in the light of the Word of God. Ang batayan nawa ng buhay ng bawat kaanib ng iglesia sa huling kapanahunan ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay ilawan sa atin, mga kapatid, na sa tuwing tayo ay tumitingin sa salita ng Panginoon na siyang ilawan ng Panginoon, nakikita natin ang ating sariling marumi, nakikita natin ang ating sariling hindi karapat-dapat, nakikita natin ang ating sarili na wala tayong pupwedeng ipagmalaki sa Panginoon. At kung sakaling makita natin ang ating sarili na ganun ang ating kalagayan, kaibigan, inihikayat tayong lumapit sa Panginoon sapagkat siya lamang ang nangako ay tapat ng mamamaglilinis sa atin mula sa atin pong karumihan. Ikatlo, maliban sa tayo ay kinakailangan ipanganak na muli para maranasan natin ang paglago sa atin pong buhay spiritual, kinakailangan po natin laging siyasatin ang ating sarili based on the Word of God. Hindi sa posisyon, hindi sa kung sino man tao na atin pong nakakaharap. Third, we must obey what God teaches, no matter the cost. Kinakailangan nating sumunod kung ano ang itinuturo, mga kapatid ng Panginoon. Ito ang kabiguan na mga Christian Jews, nakikinig sila, nagtuturo sila, subalit hindi nakikita sa kanilang buhay ang kanilang tinuturo. Ibig sabihin, ayan o, we must be doers of the word and not hearers only. Ang pagpapala ay hindi dumarating sa atin, mga kapatid. Sa atin lamang pag-aaral ng Biblia, ang pagpapala ng Diyos, ang laan ng langit, ang katuparan ng Kanyang pangako ay dumarating sa atin kung atin pong ina-apply, isinasakabuhayan ang atin pong nababasa sa Biblia, ang atin pong naririnig na mga salita ng atin pong Panginoon. Ikaapat, nahakbang, we must be prepared for some extra trials and testing. Alam po ninyo, kapag tayo ay seryoso sa ating spiritual na kabuhayan, seryoso din po ang kaaway para tayo ay kanyang guluhin, para tayo kanyang ligaligin, para tayo ay kanyang sirain. Subalit, kung tayo po ay laging mananangan sa Panginoon, panghawakan natin ang kanyang pangako, kaibigan, ang mga pagsubok na yan ay atin pong mapagtatagumpayan sapagkat kasama natin ang Panginoon. At ang mga pagsubok na yan, pinapahintulutan ng Panginoon in order for you and me to grow sa atin pong spiritual na kabuhayan. Finally, we must measure our spiritual growth by the Word of God. Kinakailangan po natin sukatin ang atin pong paglago sa Espiritu. Not what you know. Hindi kung anong posisyon meron ka. Hindi sa kung anong taas ng iyong pinag-aralan. Ang sabi po dito'y susukatin natin ang ating paglago sa Espiritu by the Word of God. Maliban sa salita ng Diyos, maging sukatin din po natin ang ating buhay sa pamagitan ng buhay ng atin pong Panginoon. Alalahanin po natin, mga kapatid, hindi lahat ng tumatanda ay lumalago. Malaki po ang kaibahan ng edad sa maturity.
Hindi ko mo tayo ay 10, 20, 30, 50 taon na.

0: sa pananampalataya ay garantiya na tayo po ay matured na sa atin pong Panginoon. Hindi po. Ang matured na Kristiyano o di kaya mananampalataya, sila ay ang mga masasayang Kristiyano na umaharap ng mga pagsubok, issues, hamon sa kanilang mga buhay. Hindi sila naliligalig, hindi sila nababalisa, masasaya pa rin sila sapagkat alam nilang kasama nila ang Panginoon. Sila ang mga Kristiyanong ginagamit at nagpapagamit sa gawain ng Panginoon. Sila yung mga Kristiyanong mananagumpay sa mga pagsubok na dumarating sa kanilang mga buhay. Sila yung mga Kristiyano, opo, kaanib ng iglesia, na nagbibigay ng suporta sa bawat isa, nagbibigay ng encouragement sa bawat isa, nananalangin sa bawat isa, nagpapalakas sa bawat isa, tumutulong sa bawat isa. Sila yung mga Kristiyanong nagpapatibay ng atin pong iglesia. Sila yung mga Kristiyanong nagpapatatag ng pananampalataya ng bawat kaanib ng iglesia. Mga minamahal kong mga kapatid, ating idalangin sa Panginoon na sana sa patuloy na pag-aaral natin ng aklat ng Santiago, sa tulong ng biyaya ng Diyos, na ang bawat isa sa atin ay lumagong sama-sama sa spiritual na kabuhayan sa tulong ng banal na Espiritu upang anumang oras na dumating ang Panginoon, mahanda tayo sa pagsalubong sa Kanya at magmana ng Kanyang kaharian. Naway pagpalain tayo ng Diyos, tayo po'y manalangin. Salamat po ng marami, Panginoon. Purihin ang inyong pangalan sapagkat tunay at kayo ay dakila. Na wala kayong hangarin sa inyong iglesia, sa inyong mga anak, kundi kami ay makapamuhay ng isang buhay na ayon sa inyong likas. Isang buhay na handang pabago at patuloy na paggamit sa inyong gawain upang kung matapos na ang gawain sa aming mga puso, at sa aming kapanahunan, kami sampu ng amin pong mga pinagpapagalan kasama ang aming mga mahal sa buhay ay magkaroon ng karapatan na sumalubong sa inyo at magmana ng inyong kaharian. Salamat po sa inyong pagtugon sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jazel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.